0: vavasati madala mina ni nga ha swi vona a va famba va madala va ya jini va ya heta wun'wana a va tshamile la kaya ndzi ni ku tshembe swo swi mikarhatini vavasati swa hambani n'wana xikomi ni nga swa ku ni mutsongo hayi ni ta twa tindoda leti ta nghena ni ta ku tokuri na ku ya xikotara be maji entirimi ya minawunawu leyi u nga yi vutisa la swaku i ku ni ni na umunhu wu hakuwaka naswona leswi a na
1: vutlhari ka swo
0: ya a ni na wusungukati ka swona kuke a ni swi tivi mina hi twoswa ku i mukombelo wunene basi a ku na problem i vito la yesu a ku na problem
1: hi swona
0: maji van'wana va swi bindzisa tingu ni se uke ni se uke maji va hi fikela vakadala lana a va se ni byela nchumu swa ku swikoo swo karhi va swi endlaka paratata leswi va swi hlayaka leswaku loko wo tshuka u mu nghenela mi fele kahle na u nge se kubenge se heta u ta teka u rwali khombo ka vula sweswo u rwali khombo ka ko a swa ku okay loko se u hetile wun'wana loyi ku makumaneni se a lava ku a lava ku khetha malopa a khetha malopa lawayani se a lava ku vala ku a ku na a ndzi ti wona xin'wana xoxo mahava ndzi ti wona leswi sweswo ku va hayi maxa ha ti kota tindoda lava mane lenda va va swi tiva mane Elena Gabriel Vandamela Mindo Mate ku lava ku va nghena lava xilo no ti ku va nghena na vanghana va mina
1: va ta hlamuxela mhaka
0: ina va swi khaki ben swi pat ben ben ben ben ben ela ku swi twa hina hi nga vaswo
1: i ngomo swinene tatana Mozinho hi kesile
0: ani ma kesile mama
1: 2:06 a hi nghenile mwingiseto rhanga a hi le nyambani swo swi yi kumeka kwihi allo mwingiseto wa ku rhandzeka a salile mwingiseto wa ku rhandzeka ni xitila nama
2: u na Filipi Novela ka xifana
1: a kwini
2: ka xisano Filipi Novela
1: ka xisano ha ya tlhelela hi vuya Maputo hi swoho leswo mavonelo ya wena tatana Novela
2: ei a timhaka leti tikulu ta karhata manjeke lava se va nga ni tlula eka tona va ti vona ko ti swi nga karhati manjeke hina va ka swi na yendlekela swi kumeka hi leswi a hi karhatela
1: mahanyeleni kambe va leyi
2: a marile la ya hina vanhu hi fanele a ku rila a ku fana loko wansati a ze a khipa malopa hileswaku fodi swa famba masana swa fana na ye hina wanuna loko ni ku a khipa malopa hi lembe na heve ku vavanuna swi le leswi a ku fika lembe ni la ku na heve nsivile ku na heve ya ngoka phela malopa and down swinge swi famba ku fana ni nga loku ku na ku hambana leswaku lweni wansati swi nga tshama nkarhi wa ku le henhla mo hi ku hatlisi ka nuna na yena wanuna a phela na yena wa feliwe hi nsati se swi fanelaku hinkwenu hi rila a ku fana so ku phela umenzi ni tambala leswo hi ku saka mina vhela swi ni endlekela va ta nghena vo Manile na Gabriel Elia ya Andrea Vandamela va ta nghena laha vo Manisiyeri va Ondzo va kona va vakulu ka hina loko a ni nga tivi mamani koteno teno swin'wanini kumbe na yena va ta nghena ke kasi wa hi vona
1: inkomo bye-bye
2: mambe
1: nkarhi
2: wa vona
1: na vanyisela kambo wansati kumbe wanuna nga feliwa a feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanela ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho yini minawu ya xintu leyi fanelaka ku endliwa loko yi li kona ku va munhu loyi a chumiseka oyo oyo oyo oyo mwingiseti oyo oyo ni xitela na mani
3: u xitelana na xilon David Mhala district ya Morobeni provinsi Nyambani
1: hi tlhela hi tlhela ya Nyambani
3: Nyambani
1: swona tata mavonela ya wena
3: a ndzi ta vula ndzi kombela ku dyela nyana teki loko a chambanya na mikrofoni kutsongonyana hi zalela nyana hasi mina va yingisi tambi hi wena ehe
1: hi swona
3: ndzibonile a vonela ka mina hi leswaku loko wanuna ku tari wasati a tlhela hi nuna ku tari a tlhela hi nsati a vonela ka mina leswaku wa swi kota ku tshama a lembe rumba na nga si landza masako na hari la nsati wako na hari la nuna wako andaw hi jin'wanyani lembe ka vumbirhi wa swi kota ku a ti lavela muti leko ra wani
1: a kuna ku hambana la
3: nada a ku kona
1: i lembe ku hinkwavo n'wansati kumbe wanuna i lembe
3: a kambe na wonela a kuve ku hambana wasatiuvanu purke a wasati i no feliwa hi mina loko i se kutshama a ri na mina no lembe ro sati mina wanuna i no feliwa sati wa mina i tshama ndzi ri la sati wa mina lembe ro yalo mbenza ta kwa kwa hamba hello zwithe akukona kwa hamba na kamera ndi tshona kuti kwa hamba na kwa yanga wanuna wa zwi kota ku aku stage mad kamera a tshi kwa ndi kuona kwa hamba so be kota ku ina vana kota swi gava wa zwi kota ku anga stage ku ma stage mad kwa ku ma wana anye ba ku stage mad ikani wona la fana la igwe ga kuwana kuba na nda ku yi ati la la kuwa ndi wona la ka
1: eso
3: kana ba
1: se maina na ni minawo ya shinto ke
3: a melao ya shinto a tulweni wa masiko a ba tersa ku ba tersa jumu ku la wa le shaka ya ka mani a hlambiwa mama ni ka ya balanza basanga lo patse kwato lo mbaka go ba tsa a yo yin a khopa le ke nomo ba jisa ze a ja hatire go tlo go go ka tla ba tsi ba go tsa tsi tsi ya shando he tsi tsi ya ka ba tsi ba ke re ke deli la a tsi wa a bulela ke la go ma ni pa le ka tsi ya go di go go tsela a ja hatire ba go tsela ke di jo ja mo
1: Inkomo sinene hi tlangelini yana mahlweni ku pangalatana na hina bye bye. 2:12 hi ta ya mahlweni ku amukela vayingiseti i nkarhi wa ku va hi bula hi dyondzisana hoyo hoyo muyingiseti ni xitela na
4: mamae
1: ni kombela ku pumba mpfumawulo ka xikhoma moya xa wena koseno hi ta kota ku kumana hi tindlela letinene ina tatana George
4: na kutwa
1: mavonela ya wena
4: a mavonela ya mina i ku wena mama swilo swin'we hina hinkwenu mamani ni nga ve baba so hi se ni ka xiboho xa mi na vabava ni va mamani vamamani va tikiseliwa ngopfu minawu na minawu ya hina ya levuka manjhani leswaku swo mahi wa hi nawu wa koho kusukela ka tolo leswi va nga swi fungisa swo vatswali va hina leswi hi tswaliwaka hi swi kuma na vamani
1: inkomu swinene
4: ya hambana
1: aminawu leyi ya xinto leyi
4: yule ya xinto ya hambana hi bohiwe ku fana na vamamani ni vavana
1: ya hambana hikola ka yi
4: a leswi se leswi u nga mahi swa yila hina hi lava nga ku swi navela ku swi vona swa ku swi yile hi mhaka muni hi yo twisisa swo sweswo nteka ni mama
1: inkomu babaye
4: kani mama
1: 2:14 8231057518432122200

0: nuna loko ile va rhandziwa va u rhandzana ana holo wa wun'we swi fanele ku a heta lembe hi xa wumbirhi loko ka ha li ku luziwa laha mutini laha ku ni na wu endliwaku hambileswi kun'wana tikereke ti kanyaku wa ku hi lava munhu a ta hlantswa muti hi nga leswo swi se ku ni murhi wun'wanyana i nga le khale ku a yi gasela ku a mali hi ku xava tihuku ni nyama ku a yi nga yisi a hi wo wa xiwa mati hi gisiwa a xihoxani hi xipolani ku tlhela ku vekiwa xihoxani xa ku na hambi munhu a li joni a ni ti xipetiwa ka mbita ya mati a ni te mati lawani poti ma hela yi hlantswiwi maswo swi basa ku ni yila ni yanga ka lixaka ra mina basa ku wa xiwa mati a mati lawa ya kumbe kumana endleleni hi tlhevulana kumbe kopo ya gwale swi endlisana swi helile emurhini lowu sepriso u tala ku lifula ku talo hi nga sweswo ku a lifu leli ni nga tala ni ntumbuluko hi yini hi michumu hi kandzihelaku hina hi tshika ntumbuluko wa hina swi endla ve madliwa hi swiendliwa hi tikereke tikereke a ni tirhoki no vulavula ntiyiso leyi mina leyi ni hambi wena muhati wa mina u yi tivaku ni va yingisetela va hayingisa ku va ta nghena ku va yi tivaku se hi mavonelo ya mina lawa kambe a ni dliwa ni vulavula ntiyiso a ni temi ni nga mbala ku ni ve phambeni ku tlula lava nga nghena ka nkarhinyana lowu kambe a ni mbali ku no tlula munhu no mbala ku a ntiyiso yoleyo hi nga xengeni tikereke ela mavonelo ya mina amani wa mina mina fele ku kuma yina a famba hi ta ni yimela xikola no xitoka mina hambileswi ka lwiwa la ku nghena swivevukanga
1: i nkomu swinene tatana kuma hi tlangelile babaye
0: mintizinene
1: i nkomu babaye 2:17 se wena ke u li yini hoyo hoyo
2: hayi mapeleni
1: ni na tatana
2: Masivi.
1: A ku yi tatana Masivi?
2: A yi kumela haleni ka na mahaxa.
1: A ni na mahaxa. Hi swona mavonelo ya wena tatana Masivi.
2: Ha swa twala.
1: Ku twala yi?
2: Antiyisi i ntiyiso mamani. I lembe ka. Wansati, wanuna. Nati. Mavonelo ya mina laha ni tanga na wona
1: se ku va chuseka munhu lweyi ku endliwa yi
2: ya ku va chuseka bon kuma swi se ni humelela hambi hina rhandza ku swi vona ku muka vanghana masi bon ni nge swi tivi bebe hetelelo ya swona mama masi kahlekahle wa ya yindlise tikuloni kalmamo
1: ni gensili tatana hi yana mahlweni hi ku pangalatana na hina swo
2: kalmama
1: oyo oyo oyo oyo mwingset oyo oyo mwingset
3: ndzi tile mamani
1: ni xitela na mama
3: apuka olala
1: a ni u kumanga vito
3: Christmasiano Andra Toy a nyambani ka Masingi
1: hi swona tatana Stoy ka Masingi hi swona mavonelo ya wena
3: mavonelo mamani makarata makarata se kana un'we basi ni va kuva foleni ni leswi ni leswi we hi lasi ana un'we i lembe so
1: se ku va chunseka ku endliwa yi
3: kufuekumbetelilambeaa tshamela ka munhu hi geko
1: hi swona hi khensile tata hi ta yingisa mavonelo ya van'wana ya na mahlweni ku pangalatana na hina
3: kani mambo mama leswi ndzwala ku kasi kuwa yini ku ni kuma tiko munhu ya ka ku munhu a wula tiwutisi leti a nga na swona
1: u ni xivutiso tata xi veki
3: a mu xi tshuka mu wula ka yena mu khayelaku mu wutisa swiwutisi leswi fanelaku kona

0: Kuta hlamula mani swivutiso swoleswo? Kuta hlamula mani?
1: Hina tithungu hifanaka swa vuwutisa tiwutisi phurezambe mi ndzi wutisa ni kuma ni tiwutisa u nga ndzi pfuna
0: a xitshungu xi ku pfuna hi swona hi ta ni ta swi veka ka tihosi ta hina swona
1: alright
0: bye bye oyo Kavu ka barula ku saseka.
2: Mama na Elena Gabriel Mashaba.
0: A ku phazamekanga nchumu si va yo ku vitana va ku u ta tafakaza.
2: Ya, swa twana. A mhaka leyi ya nkoka.
0: Ya.
2: A timhaka ta ku a vavanuna va titsemela vona vo titsemela vona hi nawu hina hi nga hundza ka swona malembe mambirhi ya ku tala
0: malembe mambirhi
2: ya ku tala va ku xopa lawu zila lembe ya ku leha mavoko lembe iya kukoma manje mina ni zana ni tsitsile ni yo noka ku ya baba kwa ke le ta dojana ana na mina tsina ni ni ku ko ke ndo ba gama na ko kuna ku ba ku ta muntu ni ku ni ni na ku ni ba na ta sare zana na swi la ni xoleswa komu ni nga ni vana va majaha vona va phila ka kona va nghena kona vhela lava nga basisa muti i vana un'wana muwa nga basisa muti a minawu ya endliwa a ku khongela a khongela hinkwerhu maswi leswi va nga ti enawu nawu a munhu loyi a nga feliwa hi nuna a tshameliwa hi lava nga feliwa hi wanuna na vonana a wansati lwa nga feliwa a wanuna lwa nga feliwa hi nsati a tshameriwa hi lava va nga feliwa hi nsati minawu hinkwayo a yenceliwa hi lava va nga feliwa a kusuki munhu wa ku kala nga feliwa nga ta nga yicela navo nada a ni swi kumanga leswaku endliwa leswiya swa khale swa ku peletiwa ni ku yini maje hi nawu ni ndlhule ka wona a swona leswi
0: na u kuma mama
2: a timhaka ta ku va ku swi helile hi kereka u tala ku a vanhu va phazamiseka vona va vana kumbe ku khongelile va ku hala va kama timhaka ya teketela swa n'wina loko lembe swa vanhu heleketela muchikoyinini manje nawu pakati ka muti ti ku enciwile
0: loko ku nga yinciwi na wu lowu vhovha yi lena ku wenceka hi
2: loko u nga yinciwi nawu wa ku hlantswa muti mahisana hisana va ta huma munhu a ya ya hamba swa ku hamba a ta ta fikaka u patana na yena a wu a hambi handla ku hamba nga la kaya se musala zaku muta swona se inke usi uva leswi va mi byelaka swona muyingisa a ku ecekanga nchumu hi mina leyi ku enciwile nawu hinkwerhu hi khekile jani hi hangalaka a ku na problema lava sukela ndlwini va basisa muti va kuta va hi byelela jani hinkwerhu hi hangalaka a leswaku va ku a kereka la basisa labatisa lona i buku hinkwerhu wa khongela maxi yingi se ku enciwa nawu lowu va nga te swayila swayini u nga na ku leswi va ku swayila ku swi yila hi ku yini loko loko se u swi kona mundzuku u va ta hlaya nchumu mina leswi ni nga swi vonisa swona se masiku lawa ni mikonibese ni ni masaseka maxi kusukela ni yo ti tshamela a vanuna va mina va tikulu ni vanhu
0: Oh. as our vovoy lena nav nai nika am toto wako am teto oyo oyo mwing sit
2: awi share mama dalar mena yanto
0: eh awi tula mun impondo mam papai aku uni chula na muncha lishi
2: aw
0: ni waka mapuni ni aleno maputo pe belar mine waka gas
2: aw ni rwalire mama no
0: si so na tata ni na tata na mani
2: eh ni of Francisco Mondlane jala kutalo bara to lipomba zongo ya
0: isona una mama na Jovita Ngovo aleno maputo so
2: yo ko ka mama no sa de mama na Jovita Ngovo ni rwalire mama
0: isona ngena mageni tata
2: ni rivalele kele nkuma narada nhloko ya mhaka ni kumanga
0: wansati kumbe wanuna anga feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanele ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa ko
2: ya khani mambo a na khesa leyo i mhaka yikulu kambe i mhaka yitsongo tanto wansati tanto hina vavanuna loko u feliwile hi wansati hi nawu ya ntumbuluku loko u lava ku landza hi leswi swi tisaka hi swona akhali u ni malembe mambirhi nawu yo tshama mamani tanto wanuna tanto wansati loko hi swi landza hi nawu i malembe mambirhi a lembe la ku tala u liheta na u kokile a mpahla ya mavoko ya ku leha ivi la ku sangula se a lawumbirhi hi leli u ta ku u ta liheta na u kokile a mpahla ya mavoko ya ku goma tanto u liwa
0: hello Hello. Atshe mukil. Oyo.
3: Lishile mana Jovet.
0: Lishile ni sela nama. Ni sela namani?
3: Na Alvarez Paja Bernardo Bela Abowan.
0: Alvarez Paja kuko. Akukala geta ta.
3: No tienes.
0: Fanan mavele anyoka.
3: Nese machuvum pa mavele anyoka.
0: Isona tata, mavonele ya wena mailana ni hloko makanya munthu.
3: Ah, mavonele ya namuntu mini mutongo ka makale. Machini ta donza kufana leswi va hitsisaka. So ke a ningete tsika ku hlanchu. Fasto ngontahla. I dois anos, angava wanuna, angava wansati, dois anos. Eko na tofamba, masangu, jan. Ninga kala ninga ashtiri, kalu yanga ni wasati wabi, kugama kufansati mungu.
0: Ya, ema kai wani leyo, utakana yo.
3: Lani, lani, porque papai nkulu, avi ni wasati wabi. Ku falisela munhu ku sala munhu xa a ni swi tivi swa ku ku yi ceke yini laha leswi nonaka ni nga swi tivi ni ta nyima kona
0: i ngomu swinene baba yana mahlweni ku pangalatana na hina
3: ani mambo maxa ni navela ku yingela lwa nga ni vasati va bedu ku nga famba munhu ku sala munhu
0: va ta hlamula hi xivutiso xin'wana lexo
3: ani mambo
0: oyo
4: awu xena
0: ni xi tela na ma
4: hi jala ka ndhaveni yaat
0: tata mavonelo ya wena
4: a mavonelo ya mina a malembe mambirhi ma susienti loko mumani wa wu karhi a luzekeriwe hi mulunguzana kumbe mumani ba wa wu karhi a luzekeriwe hi mamani wo kani akuva arila anuna wakwe anga tsama dojani vanwanani vatsama hambi kukula lawo ku arila mulumuzana wa yena se mhaka leyi taku ni papa leyi ya ku loko a ri vasati vambirhi ku luza wun'we a wun'wana eswi swi endli hinkwavo taraki va tshama va zila hi vumbirhi la vo tinku va zila mulumuzana loyi a fambeliwe hi nsati wa yena swi nga mahali nkosikazi yi nga mi fambela tenke va zila hinkwavo hi vumbirhi lavo a nge papa loyi a nge mahincoko ya ku a gama a teka ne George Mays a nga heti a jikela mun'wana na va ka ha swona leswi a ni swi tiva ni mintiyiso leyo swi nga ha ma un'wanyana ni ku swona leswaku i mani loyi a nga famba ka yena a nga ha swi talangi yena a wu siku la loyisana
0: la loyisana so
4: la loyisana usiku
0: se
4: u ti laya kuve se u loyile ja
0: se hi nga ni byela nchumu minawu ya kona ku va chonsiwa leyi hi ya ku
4: a ku ni minawu leyi yi nga endliwa hi khale a ni tivi swa kumbe swoswi ya ha endliwa ni swi tivi leswa a ku ni minawu ya kona leyi nga endliwa purke a nga le ku va nghena ndlwini ku hela ntsena a va endla swa ku endla va khale va kona hayi zanga hi swi tiva ni swaku hiswaku yini majeni a swi tiva na ni masungukati leswo
0: inkomo ni khensile
4: sani mavo
0: babaye
4: bye
0: 2:32 hi ya mahlweni hi ku bula ni vayingiseti va hina hi dyondzisana hi kombana tindlela oyo oyo muyingiseti
5: mamana jotitango wa ni wele wa hereti ma
0: kambe ke
5: a na ha vula leswaku alano a ku na ku hambana ka mina ni nga wanuna na yena a nga wansati a na hi wolo wa wun'we wa ku i malembe mambirhi u faneleke ku va u ma heta a lembe la ku sungula a nga leli u li hetaku na woni mpahla ya mavoko ya ku leha endyangu lawumbirhi leli u li hetaku u ni mpahla ya mavoko ya ku yini ya ku goma se endyangu hi khale ka kona a ku ni
0: a red namuntlha la ku xatiyara hosi ya ngo a ku viwa swi navela ku siya mavonela cinca red fona hi lin'wani red a swoho oyo ni sala na mani
6: uxiselana na Antonio David Mashava.
0: Tatana Mashava, mavonelo ya wena ka mabulu ya nyamuntlha?
6: Leswi mina ko ni tsaliwaku lani a mahlampfani lama thutheni la. A ni switungukati. Kambe leswi ni nga ni tindzava. U nga hleki hi ntambu ku loko nga ni tindzava na ni tindzava ti ri ku hlantisi kahle mpini wo kom ni ya ka 50
0: hi swona
6: i swingela swa ku vuteki va muzikilela malembe mabizi malembe mabizi tanto hamba leswaku leha mavoko swa ku goma mavoko ene leswiyake a hi mpahla ku tolo hinkwaswo a hi hambalaka ntima hikuva va hambalaka ntima maxi va kona example va kongela ku tikenfeke ta ku hambanahambana na vona va zila ni va nga mbalanga
0: tiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
6: la unukula kuna ni swindela mina.
0: Inkomo swinene tata hi tlangelile swi kotile ku siya mavonelo ya wena hi ta ya mahlweni ku yingisa van'wana so.
6: Hi swona leswi mpenyana swa ku ni nga swi tivi swa ku za amahlantswela endzhaka wani nga ku basisa.
0: Ya.
6: Kambe loko ni swi languta mina eyi ku vhele swi ni nga kulela tirheke na ni swi tivi. Leswi va nawu i nawu.
0: Ya. Anawu i nawu.
6: Yesu Kristo hanyisi lavo ko va nga voni hi zitu a ku wena. Hanya vona kususela ka tota a va pfukaha a nkama lowani va nga jombamba Jesu Kreste i mani loyi a nga teka lipfanga tsema ndleve bya lava va jomu Kreste e-e khelekelani ndleve yacho me ni teka yingeni i va ndleve va yi tshindlisa ka yi khulekela so nambo va zitu mbuni bya muhlantswa xipende ko wa ku hlonhla jopropo va jaho burkona velo kudanyama wa mhlanzi yo huku ni huka kona ngadi wo mutshele swigatana ya umu bata ni kola ni mhlanzi yo huku jele no mutho kutaka na mutho kutakini ku kumpiriri masiku yaku lo nga ti ujela mkarni wako so mu bakini dipende ka mahakela yeah. Kone ke swi ku loko va ni byela swa ku tiva ku lexi nawu wa laha a ti dyondza swona ahanya ni kombela divalela ni sungukati
0: u va ni tindzava
6: so
0: inkomo swinene bye bye
6: swinene
0: two hours and 37 minutes ya mahlweni ku bulaniwa yingisetiwa hina va siya mavonelo ka nhlokomhaka leyi nyamuntlha lana hi dyondzisanaka avuxeni oyo oyo muyingiseti a ku zwe oyo oyo muyingiseti
7: avuxeni
0: ni xile ni xela na ma Inkomo swinene mavonelo ya wena kambe ku rhanga ni kombela u pumba a volume ka xikhoma moya xa wena
7: yeah.
0: Hi swona tata mavonelo ya wena
7: ya mina mavonelo ya mina na mina ni tsoko para a xa ni mukuseki a ni se swi hanya dema ra yena hi na wa kona munhu tenke a heta duxa hi kona nga a ziyela kumbe nsati wa yena kumbe munhu msati wa yena manje kebe swo sweswo depende ka mbilu ya munhu sweswo
0: swi ya hi mbilu a swa ha yili a swa ha fambi nawu
7: loko van'wanyana va famba va hlela timpahla va maya ku boha leswaku swa tinguvu ta dima a dlaya vusiku na famba a dima umba kumgungula wena loko u tshwase ku u kombela swilo a wu swibya swa vafiliwe u mi kuma kanga ndhawu ya ka engalile munhuzana ya yena se loko u n'wana njhovo wa tshuka a titsimba yithaka uswaku zaa leswi swi hembile mara hi ndawu hi swo sweswo
0: inkomo swinene kensile yena mahlweni ku pangalatana na hina bye
7: bye ya bye bye
0: Oyo oyo. Oh. 2:39. Oyo oyo mwingise.
8: Ao pelen.
0: Libelile ni namani.
8: Na baba Andre mbovane kama swing.
0: Tata na Andre, mabonela ya wena.
8: Yeah, azulezule na swini humelele. A kufa kunoma ngovu emhaka liya ku a ku fa loko a filiwile munhu loyi a nga wa hombe u na ni tisingwana lexaku loko u za u heta nawu lowu u nga vikiwa purka laha ka ku fa laha ku na ni swigava swiviri ku na ni ku munhu a ya filiwa ku ve ni i dyongwani leki byi vuliwaka swa ku i n'wana mun'we kumbe a nga siva ni n'wana a minawu ya kona ya hambana ati loyi a nga kandza muti u vi ni vana vanharhu u ya phambeni a ku fana na hina hi sukela ku la ka masikwete masesente hi ya phambeni a nawu wa ku filiwa hi nsati u na ni lembe na u buhile mpahla liyani ya muzilo a vanana loko va buhile switirapo sesi meza va swi wisa ka mutswale byi ta vekiwa pa lava va nga feliwa va masungulo kati lavayani va fanele ku a siku leti ya kopetelaku anu gawu loko va ku undiya dose dia va fanele ku va mami na wu hlivela tinguli tiya hi nkarhi wa ximixweni u ya leti livaleni yi nga kwatini va ya va ku halula misisi liyani va teka ni timpahla letiyani va ti huma ya loko va humile loko muta hi kale va ku loko sati wa wena u n'wi rhandza munhu wa wena u na ni direti ya ku kombisa lowu kon'wanini ka wena a ti kusukela ka dojano maxi a direti ya ku va ku nyika lisima a ku fana ni kale u na ni trejano osinkwano ku fana na yena ka tisezi ta yena hakuva laha a nga yikela kona mamani kuzi kazi loko u veka mun'wani munhu na u nga landzelanga minandzu ku na ni tisingwana leti wena u hakaku ku u mu landzela a bola muzimba wa ku lowu u nga khangana na yena a sala hi marhambu loko u vona vanhu va nyoko timanimani a mafelo ya kona ma hlamalisa mafelo ya kona ma hlamalisa timhaka leti ta ku kala ku landza minawu a tsutsuma ku ya exikolweni a mun'wana a ya byela ku ta hlamba hi mun'wanyana humo ya le hangelo ya kuma munhu u hlamba hi yena manzi mhaka leyi hi bile leyi hetaka vanhu va nyingi mama ya makuno a swi za leswo na kasi ku ku nga ta kuma xihisa ku vini lexi nga nawu i nawu ndzi yima laha
0: hi nkomu swinene hi tlangelile ya na mahlweni ku pangalatana na hina tata
8: ndzi bungile ngopfu mamani
0: babay
8: a mhaka leyi lava swi swaku swi twi va humelela a yi va vhuni ku fana na hina hi yingisetaku yi hi vhunaka mina makoni wa mina a nga yingisetanga nawu i hakisile ku khani mamba hosa yivi na wena u tlangela ngopfu akuva nawu lowu nga ta na wona u ta hi vhuna u vhuna van'wani kala ku pindzo ka jesu ame
0: amen inkomo
8: inkomo
0: oyo oyo muyingiseli
9: lipelele ku phinda
0: yini na mama
9: iselo khumaya kusukela axongweni ankhomeni
0: ekhomaya nyamuntlha swa ku karhatela ekhomaya
9: a swi ni karhatele eke ni tiba mondlani loyi a waku hi rede ni van'wanyana va ku hi malembe mambirhi i lembe a lembe la vumbirhi a ni ku kuni mpahla liya ya ku loko luziwile la mukhetaku ku ni letekiwa ku ya hisiwa na tichoni leyi hisiwa hi vanhu va vakulu a hi swivanani ku fanele swi vona ku nyamuntlha se liyani yi tshama lembe na yo mpahla liya lembe lele a pfala ku lembe mufi la ku se a pfali lembe na hi siyile hi mpahla leswi humaku bodo hi rimisa ku mpahla ya tisima leyi mi yi khetaka depende ka mavonelo ya mun'wana mun'waku leyi a yi vekiwi loko se ku ndlhuli lembe hi ku endla se nga ta tirhisiwa mpahla leyi se ku gama a ti la wumbirhi lembe hi leli bodi loko hi li bava kumbe hi mamani bodi se a rhandzana ni munhu se wa ku se a huma hayi swa ku i malembe mambirhi ya ku tala ya ku hi leswi a hi minchumu ya ku lana yo fundhisana hayi yo khikizana a hi minchumu ya ku no yi pimisa minchumu leyi nga yi hanya se hi leswo lana teke loko ku ni ku phazama hi vekela na mayero ku ri ki nampi kama hi nga ya swikolweni ku ni mayero ka maprova u kuma kun'wana yi sovhisini swa ku lana a zama ku mali hi leswo
0: hi swona hi khensile
9: Isso.
0: 2:45. E é mais velho que eu me quero ver em que se tu aí, né? Oi, oi.
10: Oi.
0: Ei, Ninama.
10: Ei. Ei, Jovita, em qual lugar?
0: Ei, é, mamãe na Jovita.
10: Ei, mamãe na Jovita, mãe. Ah, não... Una general major maphorela.
0: Eh.
10: Amika ji.
0: Isona general, mavonela ya wena ke.
10: Ya, mina mavonela ku tala la. Aleso sina sina mavonela ka hina. Mm. Alezi, akwanga la kusihlanyana. Alezi. Iwanuna, iwansatu ondlanga yena soku mina nsatu wa mina. Nda ku mtshamela masiko ya kukare niye wansati u langa yena hexe a tixaka ti kumbirile leswo so se nuna wa yena nje ni nsati wa yena yena u tsundzuka nsati wa mina hi hanyisa ku i se ni nge tsutsumi hi wun'wana o kumbe se yivele ni ku hi andla ku basa swi ku yiniyiniyini i ngo kanga lwa nchumu Sele so sele ka munhu ni munhu sele ka bawa sati sele ka bawa nuna se atishaka sele ka malo a fiki kwa kwa nga fika atishaka ti likona ti saka swi swa swani swi mintswa mintswani ma hi swo swa swa hatiri le swa tira ta zwe tshikwa na ti
0: a swa hatiri
10: a u swi bavane u bani va tsongwani a Maga Jovita.
0: Eh.
10: Si si songi leswa yi. Mina general patrol ma posa ni swivula swi yimalana. A ko ni nga mwingele va konyana nga kulona ka vanga tsala. Ma jama mama ni shuluwani na mama na vaxava. Va ta swibala bala nyana ku sa khaltile ko lana. Mm. Va khaltile.
0: Mama na Helena ngenile.
10: Ah, okay. Kambe ma jiswe leswo meyi. Swine mivini ka wena leswo. Wena munhu wa seliwa wena wa nuna tati wena
0: Inkomo sinene general.
10: Aombe.
0: Inkomo bye bye.
10: Bye bye.
0: Oyo oyo mwingise.
11: Manje vita ushe phini.
0: Lishile nina ma.
11: Majwa matolo. Kamo.
0: Ezwana tatana matsolo. Mabonela wena ke.
11: Ha, mabonela nga minga hambani ya vanga.
0: Mm.
11: Ani ancilile. A khale mfumo loko va mu xayila xayile kambe swoswa swa ha tivile a yi swi tivi kumbe a mahanyelo ya kona hi ntsini kumbe hi swimanjhemanje swi nga kona va xikhale phela a va hlava ku nyika nawu loko swi hendlekile leswi ku vo komplini ya swoswi nambi loko swa enceka xava ku feliwile swoswi hi leswi vona kanyingi nambi u kola ka mavoko ni swi vona a ni hlayi swa ku mini manje mini ni tiva na holi wa khale luwa hikuva i malembe nyana ni li kona u kuma swa ku a feliwa mina u tama u kuma a li mabaratini a le vutlangeni kumbexana u twa swa ku a nuna a nga ha li kona manje u tama u kuma famba ni mun'wanyana na kula khale wa ti vona timpaka ti ta ntima letiya a ti gokiwa khale o a jiku ti vona lomu ti gokiwile leyi leswi ku goka ta ku basa kumbexana ta na tona hi leswi gokiwa a letiya munhu a chava swinene hi mhaka swa ku a le va ta ni vona swa ku ni feliwile na kula khale hi tona tikombisa a munhu a ya tigoka ti n'wi hisa ti endla yini manjhe a landza nawu lowu
12: ani kwa kwao. Jansho chulungu chilaviso. Dengi yole yansho chuli. Afeli wili suzu. Utamukuma jansho famba famba nuna. Nao hini baba nuna. Nako hei chama na hizi. Hili soko ata famba manya. Kwa nawa usi hili. Baisha usitoso ka famba hili. Utawona kumbawe chama na wala. Hili la soko hepa. Hepa famba li. Ndasala ningena la. Perge pina wama jatomba. Kina la wazi zira. Kalu wazi wansa kwa liya na soli. Angasho hili kusala ngena kwa la. Anga kena heka nlezi, lako niye. Kula msasa wanka mamu unu wanga anga jila yo. Urikilisia wangu ngeni sana. Kini kumutongu wangu, kama tulu katu wangu ngeni sana. Andi, wangu nika nao. Kako, kama masiku yako tasi, lezi, lezi, lezi, kumbira lezi. Watala wangu, wangu, wangu, wangu, wangu nika nao. Ufi genti lili. Mwachu msasa wanchi ngele. Kuru isi kufuwa kangofu, ima kaku fana na hili. Ima kaku fana nyole. Yo my grace ala munga kone la gala haa isa nchumu li siya. Pera my grace ala munga suhu. Na wana ama hali suhu my grace ala munga suhu munga kone. Prisi kuzantua kama my grace ala wa suhu la waya. Priki gala isa nchumu li. Amchumu nyingi oneka ilame kwa haa landi na wakale. Luka ekele nantago ya teka masinguni. Lisa ya nisa suhu. Prisi kako wa nyua ndamu. Suso kwa nyua ndamu ya maka kufana nyoni.
0: Nisa.
12: Aka ana chumi si misuaka. Ya ile ishenga kwa kwa chumi ni ndi hona kwa hicho. Ani mambo eh. Mina sasa nimu zuge yuko la. Ani zivade ni majinga ni sile ni bona kwa. Asa ali chuo ni singa kuli cha chuo. Ni gengi asu sa ya ati chuo. La bacha ni wakato. Aba adeni ni chuo. Aba asu sisi kwa kuli cha ili ni cha hicho. Mwajin kama nenda kula ya wane, na hizyo ndisiwa ikiwa soku nisa iso wane, uchava fe. Mwajusu, ya uchwa soku sa hila hii. Ya ba alungu nchumi usole, anuma mwiti ulone.
0: Inko, muyana mashone kupangala tana na ina babae. Halo, Aushen.
13: Aushen, Aushen, mama na jubita ngowa, imela kinyi mama rakweni, liyezi andreza ndamela.
0: Ya. Tatana zandamela, anu kuri nzelelo bei ndoku.
13: Ndiye na makene. Ndiye ni makene. Ana umini. Lese ninga kula na nitiwa sone. Anitiwa soko. Ido janu. Ui hetaka. A primeru anu. Malopa la waya ntini. A segundu anu. Wambala malopa la wani mangani mavala kakumangani kakubasa ni kantima. Kukomba soku wahuma la haya ni kantima la haya. Entao, loko sita wasi ya nchileso, uheta madoja nuzila wajia hikone utakawa uteka nsati lwei, utakafamba masango, nwa sati lwa utakawa unaeni. Ilisi ninga kula na nitiwa soni. Maji sosi, sosi, sosi, sosi, lesi. Senche kaka. Aha, li soni, swashi kale, lishanu kumbeswa ntumbulukuluwa. Wa masiku ntako. Hiku tala kama igreja, lawa manga kone, loko, di verdade, kone mafalisimendu kumbeswa ngeena muke. Si kulezimeka kulahleni loko ubure. Vali, si helile mkwaso ubasile hiri itu. Kurisi, amichumi nyingi, yichinchele lile. Hikuwa hanya kamisawa, yikuchincha kamisawa. Saka zata, ana ulou ahibuya hawone kale. Aha hali uone. Ambu uojo kulanza na uwaka kwa kwazi mintina uinyingi ya shintumbulu kwa hina. Ichi ncheleli wili. Ama hanyelo hewala mima vonaka. Ake na respeitu. Ake na sakusitini. Hekuchincha kami nao. Zahileso maja anao lesi. Asibuya kama buka, asibuisa soleso. Kani mamu?
0: Ingo musu nene tatana zandamela, itlange lili, yana machone kupangala tanana ina.
13: Nini faku lani amunu ni munu anga tinguru kubekeliwa mavonelo yake. A kritika daku munu loko abeka mavonelo andi bombema ekusa lani i mavonelo ilawa abekaka munu.
0: Yo dyondzisana.
13: O dyondzisana anga kone lweyi a swi tivaka o tiku ni tiku dzini nawu wa dzoni lowu dzi endlaka wona a hi fanani hinkwezu. Hi swi endliwaka Maputo, a hi leswi endliwaka Nyambani, leswi endliwaka Nyambani, hi leswi endliwaka Gazi, leswi Kani mambo mama na jovete ngo.
0: Inko musu nene, tlange lili ya na macho ni kupangalatana na ina babae.
13: Eta wana naka iskoje non stokamo.
0: Iso na, kungale kale.
13: Ah, loko ninga konsigiru kungena ni bekele shkele keda.
0: No vali batota.
13: Wede.
0: Batota no siganya.
13: No siganya. Okay, kadubabu.
0: Tata. Oyo, oyo mwingze.
14: Eh, mama.
0: Eh, ukelo, ine namani?
14: Una Ernesto Muzima kwa kwa nini nga vala.
0: Ukele uya.
14: Nipu viso kaliganisa la. Ni hayi nuka pala na ku donza la ani zanga ndi ma telefoni wo xikutara so maji ani khoma ga chugo
0: ku
14: sinyingi wa sinyingi vanga khanesi la ipanga ni kheta so a xinwe so this is not one of the stand phone maji se ndi ni xivona ka riso ka app a do jenle avanyingi avayikuti hambi wanu ke vai tsandzeka
0: yeah
14: wo agora handza zwilo u wanu do jana mezi nga wolo ma 8 mezi ta vhidzi maji vhanwa ne basa zwibe avai munwana amba tshipakele tiya tshitete kune ndi grace ye pumisa ka letswa ku zwamba la alutu maji a i feli wuli ndi mumu lu so nga hafeli wanga u swi vonile problem. Amwa pastor wa mina goi greza mina vei mfundisa ale kana anga tsibisi ku alisaka lokari le ambala a le swa tinguri tsa pakete maji a isindzisa ale mpodo nga ambala proku anga ta gweta proku swinene na wa ku bindza nguva ti pakete makoni va khakha va switika a famba ekeze mufeliwa ni mumu nusuka nga le mufeliwa agora otra coisa ninga ka ku ikuma ka baba a loko se u hetile dojani le mi wulaka muhlayaka u kumbe un'wana u hamba na wuluwa ku u vala ku fambona morira kwini loko u lemufelakazi a ku tinka ala u hemakazi wa kona swivangu ku hlambela u poda famba handle ke loko a famba handle hi xi problema yi nga kona loko ku ni lamutile hi yi problema yi nga kona oyone a ka hana xivutisi puka nga hana nkarhi aka na hlamulo wa swona leswi
0: aka hlamulo inkomu na hina ya cancer tatana muzinyo kama se u hisile
14: na mina wa nona swo ku ni yana teka ku hala ni nga a wu katile ni ya loko ni famba ni ya teka ku ana ha swi ti anga mu fambile police kan mambo ni ri kumile na hi nga dyondzile ku na ni sufficient ni ti sefe ku fora mi wanga wolo ku a exikolweni kan mambo ni nga teka nkapa wa ku leha kan mambo cancer.
0: Inkomo ila ku tlangela vayingiseti hinkwavo lava swi koteke a ku siya mavonela mayelana ni nhlokomhaka leyi ya lisima ngopfu swinene emahanyeleni ya hina lana hi dyondzisaneke hi ni ku tshemba leswaku va ku tala swi nga endleka ku swi nga se va humelela va nga swi tivi hi ntelelo kambe hikola ka mahanyela va swi kotile ku siya amavonela ku ni lava se va swi hanyeke va siyeke amuthetho wa kona va siyeke aminawu leswaku ku suku swi endlisiwa ku yini ku dyondza loyi a swi amukeliwa hi loyi a navelaka ku swi landza ni ku va swi nga mu pfuna mundzuku ka siku. Inkomu swinene hi ta tlhela hi va na wena ku nga le khale hi ta tlhela hi pfula tinqunga ku nga le khale ka nongonoko xikolo no xitukamos kam loko swi ta ku 3 horas na 30 minutos.
15: Radio Mosambique, Maputo.
0: 3 horas em Moçambique, em Caruacuba, com Manungonoko, Nkambi e Aviki.

xila swa tanela ivuleka leswaku nongoloko wa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no mthlano ikumeka kola ku va ikota ku va ibula na wena ivulavula inkambe okare David Ntimanelo nga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela ku va a kombisa inkwatileti na tilinaka ni ntlawa lomu namuntlha kunene hi ta va hi vulavula hi ntlawa wa makwavo a nga Will na Nibal lava kunene a nga vachayi va ndhuma va yimbelelaka swilo swa ku twisiseka tikweni ra hina Mosambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal a nga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal local dade ra Mkhuzi xibedhlela a ve xa Nghwavuma ndhawu a va velekeliwe ka yona i kusuhi swinene ni nambu un'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ndzela ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke hi lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Mosambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa wa vona a kumeka kona hi ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMosambiki a ve lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta kereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu malembe ku ya fika ntlhanu na manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumolo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu malembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaho ka ku va mamana wa vona a nga na matshamelo manene ya ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile a tlhelela lo Mosambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi wina ni bal karo kona utsongo swinene ainga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vula leswaku xikola primary a va sungule ku na ku dyondza a ve xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lumba katolika ka vona swi va karhetelenyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lumbi kereke liyani a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kalaka swi nga va na byalelanga kambe wili a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a ha li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va ya fika ka quarta class va pasa quarta class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a ri karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene.

0: Tres horas na 47 minutos, Gilicanogonocoti, Xaulilisimo, 82-31-05-751-84-32-12-287. Aushi. Nistela naman?
1: Ilo novela sa kaisan.
0: Tatana novela, unang go shaulak.
1: Rafael Estoy.
0: Loko ako yun ni Rafael Estoy.
1: Ngayon ka rin sa babo.
0: Uli kong gumisa ka man.
1: Ito novela. Nopsi Monlani. Ngayon ni Magwakwa. Jorge Machuve. Ngayon Kumalo. Na makunokono wa kumalo na kumalo yena anje ko la na marula na mani spirit kon na mani le na mashaba abapu e mani na elia tsanda mela ndi mkhosi ndikulwa mina ndaye i khani mambule sine ne tsirani khwas
0: Inkomo sinene, bye-bye. Aushen. Chemugili, Aushen. Aushen. Nishelana ma'am.
2: O fushelana Cecilia Nkuna bair 2000 amagudi.
0: Isona mama na Cecilia Nkuna unanga hlawulaka.
2: Ni kombela tonitu atinza vatikensa ngopfu kambe tigama tinghenisela na nkinga.
0: Tonitu.
2: Ni kombela ku veni
0: Loko a ku
2: ni nyika
0: yini?
2: valokutorika hinkwavo kwala ni vito ra mani Roberto Mudlovu ni va ni nyika a vamamana hinkwavo lava nga nghena kwala na vapapa ni ku haleni magude nakona ni rungula ni nyika valokutori va haleni ni vito ra Francisco Machini ni vahanyi va haleni a magude ka hinkwavo khani mambumana.
0: Mamana, Tonito yo va na Salmina na Muronga ntsena.
2: An Thomas leri u nga ta ri kuma kwalano kambe a ni tsakele leriya ra tindza va tikensa ngopfu loko mana no kombela loko ri nga ri ko veka ni loka va holile lava va nga hola va hi cheleleni ina mai
0: inkomu lelo
2: kani
0: liko
2: makuma kakwa
0: bye-bye Aushin. Aushin. Aushin Mwingset. Aushin.
3: Aushin.
0: Nisela naman.
3: Una Domingos novela ang kumbe na shfukons.
0: Tatana novela unanga uhlawulaka.
3: Ni jule da Mr. Bawalo kwa kuwa novela.
0: Mr. Bawuse ya hlawuliwile, hlawula mun'wana muyimbeleli tata.
3: Loko swi te tano ni chayele Erminio loko a ku wansati.
0: Erminio, u li kongomisa ka mani?
3: Ni li kongomisa ka Izaura Magaya, a Xifukundzha. Ni tama ni byi kongomisa ka N'wingwanga a Zira, a Xifukundzha. Ni byi kongomisa ka Mazaya ka Antonio Mazaya a Xifukundzha na Antonio Phangeni ka Mantimana na Nhlongo ka Mantimana ni vanghani va nga lava va kumekaka emavakweni yene Evaristo Langa na nkosikazi yakwe ni lava va kumekaka a Fontsanta na va dzungula hinkwavo ni gama ni buya ni tata dzungula ka koti yene masivu wanga Isufu Amadi ni hinkwavo lava ni twaka nkama lowu ka phosula na dzungula mamana Abida ni mu dzungula swinene na majoko nhlana ni ni lwa a tshamaka a Roger ni dzungula vito Zandamela na wena kwala ntirhweni
0: Inkomo swinene bye-bye.
3: Na jwa son.
0: Inkomo.
3: Ciao.
0: 3:52, Rafael Stoy. Tatlhele vuya ku nga le khale yamukela van'wana.

0: 4 horas na 50, na 6 minutos, é isso, é no Tsutsuma. E encarei a mahlweni ku yamukela vayingiseti va hlawula risimu va li kongomisaka maxaka ni vanghanu hi ta mahlweni ku yamukela hoyohoyo avuxeni
1: avuxeni
0: ni xitalana mani
1: la ka ndhaveni leyi ya ri lindi mati
0: tatana mati vunanga u hlawulaka
1: a mi kombela lisimu la vhelini mondlani
0: avhelini mondlani loko a ku yini
1: a ku a va mi gwelile lowa mamani a mi gwelile lowa mamani a ku a mi na matshamela manene leswaku yila ka yina
0: avhelini mondlani wansati wa ku tshinga hi swona swilo swa misava ku na swilo swa misava njombo ya lirhandzu muchela usiwana cinca mahanyela u li kongomisa ka mani
1: liya ka Ernest Mosin majala mambirhi ya ka mitiya ka xipano Juli na Philip Novel mamani eleakabeleni matava mase wa mina mase Kumayo ka ndhaveni ni ekrimendo Kumayo koka misava Jean Matolo Paula ka mahoko ni hinkwavo lava tswaliwaka ka ndhaveni na bini lava mi tatakandza wukati ni vavanuna ni vavasati
0: inkomo swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina vabaya
1: mam
0: Avuxeni
2: tixile mama
0: ni xitalana ma
2: Lorenzo Axeli Dindo Mavalana
0: vunanga u hlawulaka
2: Armando Mazaya lowu ku a ku I'm Greek.
0: Loko a ku yini?
2: I'm Greek, alowo. A oku ya ka Gaza. A Ventura ra ka Gaza.
0: Armando Mazaya ina kancayincayi. U li kongomisa ka mani?
2: A swi lani ndzi kongomisa ka nkosikazi ya mina ku kwala khiweni. Ni vana va mina ku kwala kaya. Na wena ku halani.
0: Inkomu. Inkomu swinene. Yena mahlweni hi ku pangalatana na hina vavaya
2: kani mama
0: Avuxeni mwingiseti
3: avuxeni mama
0: yu a vitula munhu hi mpondo u ta hakela multa a vunanga u hlawulaka tatana avito
3: n'wana vakachana manasi
0: hi mani
3: n'wana vakachana manasi
0: hi swona vunanga u hlawulaka tatana
3: kozele mbolo ka ku eroy
0: u li kongomisa ka mani
3: ka un'wana ni amukela ku sungula
0: inkomu
3: inkosikazi la mina kaya mira ni masenga ni vana va vakachana hinkwavo Judas Abel Miriam Dalia Eliot ni vini wa yena vakachana hinkwavo vaka xixongo hinkwavo matamunyana mabunu na wena
0: Rosalia Mbawa Eroi janga humilili kambe hi ta mi lavetela
3: kalimo swinene varungu hinkwavo vatirhi va ra mosambiki lava nga jika ka xixoni va patuka la movha ka maxava lowu li koho lowu khosa vito
0: hi swona
3: kalimom swinene
0: juvita ngo
3: wanitazamisa sete ngoho
0: inkomu
3: kalimom swinene aswona
0: kambe eroi hlomeli ka tindhawu hinkwato a wa kahle.
3: Ta kulava ma rungula DVD ka mahlunguri yi khekeri wu n'wi rhandzaka wena.
0: Ni ta ku vekela passport.
3: Pronto.
0: Ya
3: mpungu mika xidumu na yena.
0: Bye-bye. 4:12 xi ta kuma Avelino Mondlana, Armando Mazwaya na Rosalia Mboa.
4: Ni bava na mamani, va nga rhandzana na tswala mina na misaveni.

0: tsheka ku rhendzeka ave hi ndzhaku yikulu hi nga pfangalatana ka ntirhisano lowu wa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambani na na ku fambeni ka xiyenge lexa mintirho hi kumeke Majalani vutomi byinene xihundle xa mintirho ya husiku hi kuma mabulu mabulu lawa ma tsakiseke hikuva hi dyondzisananile hi tlhela hi kuma nongonoko tihlawulelile simu ni nongonoko nkambi ya vhiki i nkomo swinene wena u hi lombeke ndleve kambe hi liyana mahlweni u pfangalatana ni mintirho ya radio Mozambique kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona Jovita Ngovo ave na wena
1: ku sukela ka sweswi mugqivela ni sonto miyano yi tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: Inyambani, Gaza ni Maputo.
3: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukanyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
2: Usiku usiku, lizalisha.
1: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

4:56 ya Mozambique agongonza mungisitwa kurandzeka ka chikhomomoyo cha wena mishuli ya mlungisi nyamuka 29 ka agosto lambika 2026 yo sangula mitirho hi chitsuwe pambana ikwala ma 8:54 na ikutavala wa materela ma 5 mahungu ya kusukela tsinza ka mitirho na ka maputsu ndza ku ikhindli mukani nyamuka kwata mlungisi wa takutseka uwekela nyana uvuka nyana hinkama ya kusamulungisi kumbela ka vhiki tava ku chikatisela switiviso hi nga luzi masiku ni 40 masoko nga mahungu chindhawu 5:50 matimu ya siku masejoras mahungu ya mixo mahungu ya provincia ku landzela switiviso hi ndzhaku hi vula mmolo kona mungiseti ufono hi byela machela mugangeni kala maset hi maset mahungu ya kusukela tsindza ka mitirho hina ka maputsu ndza ku ka mahungu lawa ku ta va tirhisana wa switichi leswi nharhu nyambani gaza ni maputu kota hi chihena laha rm mukahlo kumhaka ta va hi vulavula hi nhlakano ya ku cananata mirhi ya swivana swa muka swikola xoku xiportivo xikolar swikota nyamukha ku sangula ku ankulu mapalana ya ku yelana ni ta mihlakano ya ku tisa mirhi lomuka provhinsi ya nyambani ku amukeriwa vaendzi va kota hi wak maprovhinsi ta va hi bula hi swona ka suka nyamukha xoku xiportivo xikolar kuwa kona ku ta va urhangelo hi murhangelo wa tiku Daniel Chapo a ta vekiwa na dropeni ka machixi a ta amukeriwa hi ma 8 lomu dropeni ka nyambani lahayani ku chika kona swihahampfhuka hampfhukeni mungisitu hi kuma hi 102.1 MHz ya kusukela ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku 88.0 a pandi distritu ya guvuru lomu dropeni ka nyambani hi mpfhukeni hi 101.6 MHz FM stereo Horacio Romão, hi na kumeka kula ka ku polomba mishule Marcos Pedro ka wone liga michini hi zwin'wi mungisetikala ma 8:54 kuchile

singena kanzima ta utshentshe kongoma ma 5 ni ku 40 xikati cha mahungu chindawu masoko la RM mhlahlwankela hi Majid Musa wa Gaya conformis alitswale swinungungulanga ku nyika bonga ku navela ngufu bya vangana u nga tshuka famba surubanya tinghenisela ka moya wa hava vukicile kula ku va u tiva comaha na ku tshemba swa ku manzi ku ta hambana ni nyamuhla aku kugaya na a swi kumela wa yini nga ku ve wena hihi nungungulu wa nyikwa a nyika nyikwa ya munhu mun'wana loko a tswaliwa munhu un'wana no ta wona ku lava ku cuka khwatsi a xi humi na xi tshambuluteliwaku hehi xi huma na xipfumbaritile swi kombisa swa ku xi tswaliwa na xinyikile xo karhi nyikwa nungungulu basi.

0: akuona mungisetu wahela hambedweni wo ganga umbela kafiki lonzo tane chira vaka kuwa chira dwana kufina arabasi lokumuola ngatimena kufina arabasi mungisela mitru ya radio Mozambique stitch chenyambana ayo zemisinsa kuvukane kusakumbeleni kafiki tunafanele kuba mhumula nyana mutirile ntamu chikari kafiki kanle fona ngani makungu ya kumachokari ka mishule yonga chelwe radio Mozambique ya kharisa vuka inkama nokuvona makungu ya ku uya kanda uyo karo enza nga chelwe ahiya mfale zvika masoko nga mahungu chinda ula RM 5 hora 40 minutos.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Este losili hoya hoya ka mahungu ya mishu la ha radio Mosambiki nyamuntla 29 ka agosto kusangula ku a mihlakano ya ku tlengeta miri na ipatsa a vanana magonza ku tshikola etinyimu cha tiku mapalisana masangula drupini gamachichi na mavulu wa himurangelo wa tiku ga Mosambiki Daniel Chapu Kanwa makumi ni kanu ni vambiri vagonzi va twasisilwe etshikola swigondzisa ku mabuku ya ku eta lomu inyambani Xikola Superior di Hotelaria e Turismo na tshilumba a Universidade Eduardo Mondlane wa sikanu loyi leti hi tona a tinhloko ta mahungu lama sangulaku maloma ndlini ka mina Américo Mokumba Luis Batista fika u basop gamchini Mahungu ya mishulaha radio Mosambiki nyamuntla 29 ka agosto walembga 2026 nyamuntla kusangula mihlakano ya kutlengeta miri na ipatsa vanana vagonza ku tshikola etshinyimu cha tiku mapalisana masangula drupini gamachichi na mavulu wa hi murangelo wa tiku ga Mosambiki Daniel Chapu kuhunza ka gidi tlhanu wa mazana wa swigonzani 1500 zwa 11 kama província ya tiku swito palisana kusukela 29 ka agosto kunga nyamuntla kala 6 ka setembro kunga sonto ataku wotlhe matshangu ya mapalisana lawa u ta ma kuma laha radio Mosambiki Nhlangano wa tin'anga lomu inyambani ametramu u tlangela a nhlengelo va taku va humaha ni mitirho ya taudahi lomu inyambani ka siku daha a mabadzu yo tsalangana a murhangeri wa nhlangano wa tin'anga lomu inyambani Afonso Chapeu i tivisile ku ngalo a kali ku wa hi ni tin'anga ti nga amukela a vabadzu lava va nga tshamisiwa lomu ka swinumbana vabadzu vanyingi na valusa autome qualeyo chapeu ive a tlhamusela leswaku hikwalaha ka ntirhisano wabyi ni mitirho ya taudahi mhaka leyi ive yi fuva hakusa tin'anga ti ve ti kutxiwa leswaku ti rhumela a vabadzwi a ku ve va ya jiyela xipitali a sekretaria permanente ka hun'wini i kutxa a vanhu lava va to amukela xivuno xa timali ku nga fundo de desenvolvimento local fideli kasi a ku ve va tirhisa a mali leyi a ka leswi va yi kumbelelaku swona kuma ku andza ka hungu leke layi na kulori Danielson Nyakula
1: a ke mama fuyani a wulele ku lomu ka district ya lonko hun'wini hi vona va nga kumeka va pasa a 86 wa vanhu lavo to kumeka va londzowota a timali leti nyikiwaku hi mufumo ti taku hi fideli lava nga kumeka va pasa hi vona vo to kumeka va tirhisa timali la ka ku vula a swi khokhwatela swa ku fana ni wurimi a wu fuyi hambi a kumaha a swigotso swa ku tsalangana a ke mama fuyani a wawulawula la ka tlhangano va nga ha kumeka va puvhisiwa lava nga kumeka va pasisiwa laha nga kumeka a va koka a tindleve a ku ha timali leti ku la ku va ti tirhisa hi ndlela leyinene
2: a vossa responsabilidade e a certeza que daqui nós vamos implementar os nossos projetos sem nenhum desvio e que futuramente esses projetos vão nos trazer grande mais-valia para o distrito.
1: A mitiria Rádio Mosambique, eu nem kumeka isso, a jifuva, já lá vou kumeka vai kuma, a malilei, vai ula kuku, vai ta kumeka vai tirisa, e tem que ela leite nene.
3: A vitula mena, eu nita que Alberto Bacar Pai. Zimungoko na zanga jibota kujinimela, nenda bonga, eleixo, inga uma vitu gamina kuku. Ya uma male para nós kota ku benzula mihandzu ya kona eto kota ku tshuseka lo Mosambiki
4: da interessa quase
3: da interessa quase da sembesa
5: muito louvava na verdade o governo está de parabéns porque na verdade existem jovens que têm visão mas que não têm como implementar então com esta iniciativa com este fundo vem para nos ajudar.
1: Vanhu va swa lomu ka hun'wini vo to kumeka va londzowota a timali leti taku hi laha ka fideli hi xiputukezi va ti vitanaku ku i fundo de desenvolvimento local kasi ku va timahela amabindzu ya vona kusukela ka hun'wini hungu leyi gi rhumeliwa mina Danielson Nyakula
0: Tlhanu wa makumi ni tlhanu ni vambirhi vagondzi va thwasisiwe hi xikola xigondzisaku amabuku ya ku etha lomu inyambani, Scola Superior de Hotelaria e Turismo na xilumba a Universidade Eduardo Mondlane. Wa tlhanu loyi leyo ku ve na inakulori Sandra Masangu hi ku landzela a reportaku.
4: A murhangeli wa xikolo lexi Hombe Eduardo Mondlane hi loyi a nga tivisa leswaku kusukela ka lembe leyi taka ku ta va ku yingiseriwa a swigondzo swa mestrado hi Hotelaria e Turismo Desenvolvimento Local Sustentável. Manuel Guilherme Júnior hi loyi a nga siya magezu lawa a wa xihlanu loyi a ka ntirho nga maheka wa ku tlhwazisa ku hundza ka 50 wa vagondzi lava nga va vagondzisiwa hi xikolo lexi. Guilherme hi loyi a nga vula leswaku a ku sungula ka swigondzo leswi ku ta va ku pfunetela kasi ku kula ka xikolo lexi hambi ni ku nyika ndhawu vonti lava lavaka ku engesela a swigondzo swabye. A vagondzi lava nga tlhwazisiwa hi lava kombisaka ku tsaka na va vula leswaku va ta simama va landzelela leswi va nga gondza lomu xikolweni.
6: A ditanda ngani Felisberto Font ti gonda leswi ka administration pública mixuvu ya mina i ku ni relaxa ka dog ene ntsakile ngopfu ntsakile ngopfu
7: kene João Augusto Zandamela ene nyako dzipa ka momonyo wangu na utsakile ngudzo ko vona nyetsatsede ka etapa A na nyoko vire ku mana dzitsiva nyako nyokontinuare ka dzimbe dza etapa dzitapa vana vire ko hepasana ka sembe ne sembe gase para go hedandisa muganga wa
4: magezu ya vagondzi lava nga tlhwazisiwa a ka mixu ya wasihlanu loyi laha va nga hawulawula ka mitirho ya Raj Mosambique lehe a ka xikolo lexi Hombe xa Eduardo Mondlane. A mukombekisi wa mfumo lomu provhinsi ya Nyembani Arsenia Masing hi loyi a wulaku leswaku a vagondzi lava va fanela ku tirhisa tindlela letinene kasi ku kuma a mitirho. Ku lauliwa hi ntsengo wa 57 wa vagondzi lava nga gondza a swigondzo swa ku yelana ni informação turística, gestão hoteleira, financeira, gestão de mercados turísticos, informação e animação turística.
0: Kibongeli na kulori Sandra Masangu. A kisiku anwana i anwahirevi chumaka wazina kukulungelwa amubuzu wa ntumbunuku watimbila msahu 2026. Mulungisi lou hikona utokensa inakulore Armindo Masing.
8: Hizo na inakulore kasi mamisa a zavala kisiku kwazi kwazi amsahu watimbila lunga viusangula wazina yaluye lomchikarika kukulungeli waka makumanaru wa malembe ya kangu wabachop hula hula hii timbila mulungisu loi kutavi mulungisu wa nyima nyima nza ungana kuonikili iwani nyima nyima hii wazina zingwe ni wazishanu yalui murangili wa mtiri ya tantumbunuku ni rulelo luma provinsi ya Inyambani Samuel Junior irenzela ku hii mulungisu loi kutavi kukumeka kusuhani kutani kuhunza nyana ka makumanharu wa magidi wavanhu vatuta hika provinsi ya Nyambane maprovinsi ya wakelwano zvimwe ni hangi eka tiko ga Mosambique hikwalaho na kare akombela ushinji kaloyi ativa kule zvaku akumbela luka viki kisiku kuna ni mhlaho ichikwana ku akuminenge mbiri akongoma kisiku hiku kutave ni manyawu ahitsongwane makumanharo wa malembe ya kukulungeliwa ahlakano wa vajope
9: lezvinga zvionesa zvona alembe kinga hunza hewa mukelele sarka ya 20 mil wa vanhu majilembelege inyemela kwa recebera maji ya 35 mil wa vanhu vakuta hi malembe ematiku ya ku hamba na hamba kambe zvezvi kuni na bola nilo la vata ku Italia vanwana vata hi Holanda vakona vanwana vata ku John loko zviona lomu kumhinga haela ku sohani kuna ni matenda kubata kungane vaturisha vange hiti lomo hikule kuta inga izanduma ya amsa ila kutiva kutimbila zvini ikambe hakola zvako kama vato khela vata vavhetana vanwana para vata participara bona ka kamsa porisi hinao hanyika akuvitana para lava kala kuvanga sita para vata hinkika para vata vata testimonyara a 37 festival kusa.
8: Samuel Junior murangeli wa mtiri ya ta ntumbunuku ni rulelo luma a provinsia ya Nyambane na kare ahlawuta shungitano hifambu wa nzumba wa Hombe utu maheka mulungisi ya loye na usangule kuhi wazina wa viki galegi.
0: Bas hikwalaha ka hungu legi hivala mahungu ya mishu hinga sevala himi alaganyisa tihla kumhaka hina kunyamutla 29 ka agosto kusangula a mitlakanu ya kutlanyata miri na ipatsa vanana wagonza kuchikola hichinyimu cha tiku ga Musambiki mapalisana masangula durupini gama chichi na mavulu wahi murangeli wa tiku Daniel Chapu na kona hina kutlanu wa makumi ni kano niva miri wagonzi wa tuazisilwe hichikola chukunisaku ama buku ya kuethalum inyambani Skola Superior di Hotelaria e Turismo na chilumba a Universidade Eduardo Mondlane wazihlanu loyi amahungu malongisela matlhela ma hingeletiwa hamina Américo Mokumba Luis Batista ibasopela mchini gichile.

Xikatirhisano wa switichi leswinharhu nyambani Gaza ni Maputo, a hi tivi swa ku ka Gaza ma hi kuma, ka Maputo ma hi kuma. Va yena kulori.

0: Vana kulori dropeni ga machichi hi kumekile hi karhi hi ya hlukananyana ku tsongwana navo a tshemba leswaku ta va swi lunga ka siku va hi tlhela hi kumana navo nyamukha nhlokomhaka hi vulavula hi letelanaku ni mihlakano ya ku tisa miri ya vanana va lomu ka swikola kota swi tiveka ku sangula nyamukha mihlakano leyi nkhuva kona wu ta va wu rhangeriwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chap wa dropeni ga machichi. Vana kulori machichi. A swi kote ku va hi kumana ni vayena kulori ya dropeni ga machichi rindzela a ku va hi kumana na vo wa vayena kulori va hina va kumeka ku wa livaleni la Valdemar Oliver Fernandes a dropeni ga machichi kasi ku va kumeka na va karhi va fakasa ntirho lowu wa kunene wu tonga va wu sangula nyamukha wa ku yelana ni mihlakano ya ku tisa miri ya vana va lomu ka swikolo leyi i radio Mozambique xitichi xa Inyambani mixo ya mulungiso nyamukha 29 ka August lembe ka 2026 mixo ya mulungiso mixo ya kumbela ka viki
1: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigelo cha kumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
2: radio msebika au servisa do cidadão
0: au kuma makondela maswikota kusimama hikhelo gaseyo hitivari zwa kukuveni kutsemarisonyana kutsongwani ka uphakelaka geza ka livale ya machichi
3: hizwana hizwana ha simama aku fambisa bululegi kota ngawula siku legi gahombi lomo a province ya Nyambani kota balungisele va mihlakano ya ukhume khano jimwe ya letia lanaku ni mapikizana ya mihlakano tlanata mire rave galo muzukoleni akachikatilechi hiwa bola domingo shibenji kunga hakale hita losa murambe wa hina wa khelo ga province ya kagaza anga kwala khelweni ga Nicolau Mukhavela kanlebi ba domingo hiwa ulaula hi ku phuyiseliwa ka vanana la ni ku va honelela ku va humula khwatsi ka sebya swikota ku va kuma mihandzu yinene lomu ka tivala
4: khani mambo a hi hlaya leswaku hi ni programa hi ni ya kalendario hi ni amaregres tikonduta ku sukela namuntlha ku hlaya leswaku ku tindhawu hinkwato ta alojamento ni tindhawu leti hi nga ta veni a ku bela kona hi ta veni a maphoyisa a ku va va ta vonela a ntirho lowu a vatleta hinkwawo loko tlhasa 21 horas va kuma ku wisa a ku va ku nga humi munhu kun'we ni ku a ku hi ngheni munhu ka tindhawu leti ta ku tietlela kona kutani nakona a ku va va kuma ku hlakana hakunene hi ta veni siku hi dia 4 de agosto lomu ku ta veni ku wisa hi ta teka a va atleta kumbe hinkwavo va yiniveso a ku va va ya ta pasiyara va ta vona a Tofinho yi nga lugar histórico ya provincia dzezo dza Nyembani kumbe ni xikola sekundaria wa le khambini leni a Murumbeni a ku va va ta hlakana hakunene va veni ku bulisana hi xivona
3: bongele hi ta vuya ka wena ku nga hakale ba domingo xibinji ku nga munyiki wa mahungu aka letela naku ni mitirho ya tagondzo hi chinyimo cha provinsi ya Nyambani ndzene murambiwa wa hina wa provinsi ya Kagaza ku nga Bernardo Kovane ba Bernardo Kovane hoya munga hi byela ku muchikelisi ku yini lomu a provinsi ya Nyambani muhamukelekile konjhani tshamela ka delegation ya n'wina
5: swona khalimambo lixile fiki kahle lomu province la Nyambani vatsongwani va yamukeleki kahle ate nyamuntlha va hale kahle hi wutomi
3: hi nga rindzela yini ha tiva bya ku se muchikele nyamuntlha hi siku ga ku wa ku vhula maphikizana lawa ka ni lebyi mandziku ku nghena aka tikampu ku bela se hi nga rindzela yini hi provhinsi ya ka Gaza ha tiva leswaku Gaza hi yena a nga ve grand vencedor hi yena a nga ve nhena ka edisan yi nga hundza hi wulawula hi desmakinto edisan wa nampula
5: bon alors fe mnga rindzela ka fona province de Gaza eku hi revitalitala titu hi leswi hi nga tela swona
3: mutisa yini zwini munga byi tiyisa mamodalidade hi wahi mu matisaku ni ku hi wahi mu tshembaku ngopfu ka wona ku mu ta huma ni byi hiwa
5: a mamodalidade hinkwawo lawa ma nga le xivhele ka festival ya wito a ni nge ba swa ku hi lini lini modalidade hi ku hinkwako hi tshamisekile
3: hi byona u ra siromau ni muyingiseti wa ku rhandzeka na Bernardo Kovani wa delegação ya ka Gaza kasi hi tlhelo ka province ya Nyambani kota valungiseli hi na Domingo Xibinci kani lebyi a bululeki ki fambisiwa hi mina na Nicolau Mukavela loyi ndzi mu losaku ha ku rhamba na kulori hoya hoya machichi hoya hoya ka bululeki
6: nikopi swinene i Trasio Makondela i losala ni mikiseto ku rhandzeka kunene hi hlamula kusukela lana ka machichi mabulu lawa ma yisiwaka ya mugivela wihi na wihi hi xihantla ngopfu swinene a hi navela ku ve hi vutisa tatana Bernardo Nkovani i nga lweyi a taka eka Gaza ka machichi matshamelo hi lava ku vabele van'wani va kumeka hi Nyambani van'wani va kumeka a dropeni ra ka machichi vatsongwana lava va ta ka prestige na vale xikanwe leswaku va hambanyisanyana ka tsongo vanga hitlele ka tindhawu ta ku kumbekana a swi va mahinyana va kumanyana xihundzanyana loko mi va cuka masiku mambirhi lawa se va fikeke lomu
5: bon a hi va preparara mayelano na situation leyi mu livalaka sweswi ku ri ke a ministeri yi rhumelile leswaku modalidade ni modalidade u ta ya kwini ntawu se hi va byela vatsongwana swa ku hala swi nga humelela swo fana na leswi hi nge ba swaku swa va khunguvanyelisa muhaxi komu hi va vhizarile na tshemba swaku va swi nyimelile
6: hi swona loko hi cuvuka leti yelanaka ni mafikelo ya n'wina matshamele vatsongwana lava va komba hini va komba ku va tsaka ku va ni va kumeka hi Nyambani andhawu leyi mi va vona hina yi va tsakisa mi yi vonisa ku yini
5: bon ni ta sangulela masanguleni ka swona a ntsongwana hi ku a selecionariwa para majogo lawa hi xiyimo xa provhinsa se a li motivado na a swi tiva swa ka ta Nyambani a li motivado funzi na tshemba swa ku leswi va swi vonaka swi swa nyuwani ka vutomi lavona a hi se vona ntsongwana a nga komba ku velela swa ka swi mi tsakisi hinkwavo va tsaka hi swona ka leswi va nga kumaka swona
6: hi swona ka murhambi wa hina loyi hi nga na yena wa iNyambani 40 kilometers kwazi kusuka machichi ku kongoma iNyambani man'wani madelegação mimovha ya vona leyi va nga ta hi yona va yi rhumeli kaya maconditions ma tshamisekile ku ve ni ma teka kumbexana va be va pepo kumbe va beli va nga li vangaki loko va swi fanela ku va iNyambani ma tshamisekile
4: kan mambo hakunene a festival ta kumbeka ka tidoropa leti ta imbirhi i nga machichi na iNyambani na kasi a nkhuvulo ya ku pfula i ta vele nani a stade da machichi ku sukela loko va khwevicana hi ni mimovha mimbangu ya ku va tlela ka kona a ku va va ta va vuyisa haleno a kampo municipal loko a ntirho wu hela va ta khwela mimovha yoleyo va tlhela a stade Nyambani lava fambaka a iNyambani hi masiku lava ya majogo nakona hi ni ma-minibus lava taka teka a vaatleta va va yisa a timbangu leti va belaka kona lexikulu hi nga endla swona a ku va hi nga kumi ku karhateka hi ntamu hileswaku a vajugador hinkwavo va tshama hi mamodalidade hileswaku lava belaka football va le ka mbangu lowu wa vun'we kutani loko movha ku ni joko football hi novoras a movha ya teka hinkwavo football u va yisa leni lava antibol va le mbangu wun'we antibol sweka antizo u ta vuyviwuka
6: swa ku tala leswi swi vendlavukisaka a vatswali i timhaka ta ku tiva swaku n'wana wa mina kule a ta tshuka a kumanyana dzedzedze a kumanyana swo karhi mi nga tiyisa vatswali leswaku ka letelanaka ni ta wu dawu a va khululeki wihi na wihi n'wana kumbexana wihi na wihi mutswali loyi a kumekaka le kaya yingisela radio a khululeka hi ku tiva swaku n'wana wa yena leyi Nyambani a hlayiseka ka letelanaka ta wu dayu
4: kani mambo a ku na ni zaza ku va hi va zulisa leswaku hi ni a vanhu va Saudi kambi mbaku hinkwawo lomu va etlelaka kona. A xa ku sungula hi ve ni ku pulverizara ambi mbangu hinkwawo ma basisiwa a ku va hi nga kombi mavabyi. Na ngweso hi ni swifikitelo i nga ri the mosquiteres lava ma yaveliweki ku tindhawu lowu. Kambi mbangu ya majogo hi ta ve ni a ekipe de saúde leswaku va ta vonela a mavabyi lawa. Hi ni a dos hospitais de referência. A cidade de Nyembane loko kumbela mavabyi ya makulu ngopfu va ta yisiwa a hospital provincial, na lani a Mashishi va ta yisiwa a hospital rural de Xikuke. Kambe ku hlayisa sweswi a hi na timhaka ta mavabyi hinkwavo va hlayisekile va bon va va ni ku kumeka nkama leswaku va losa vatswele lava nga kona va zulile hi dumbe leswaku ku fika awugan'wini va ta ve na va zulile va ta tlhela kambe na vakulukile hi ntambu kusa ya vahlayisa ya va hlayisa hi ni va Nyembane khani mambo
6: kunene va ta tlhela vakulukile Bernard Nkovane ka n'wina swi tshamisekile matsemba leswaku mi yamukelekile mi ta tlhela mi kulukile ka leti tiyelanaka ni masiku lamambirhi mintirho leyi mi landzeke veya kona mi tirhena rinyana mi endlile yini
5: bon se a ni ba leswaku hi hlayisekile lani aspetativa xikulu ku fana leswi ni nga bala swaku hi ta hi ta rivhaletera titu hi nyimele hinkwaswo ku swi nga ta humelela ka yena
6: leswona a ku va hi ta pfala hina sini hi ta tlhelisa rito ka moderador principal hi nga hi drash hi tlhela ka murhambi wa hina wa Nyembane mi endlela credit sound i nga leswi swi endlaka ku kambela a vabeli hinkwavo lava taka hi swifundzankulu hinkwaswo ku humelele swi thikamezo mi kume swo karhi swo swizathu swa kwalana ni swo swi swi vulavulaka hi swona swa tintanga ta ku ka leti nga tshamisekanga
4: khani mambo hi hambile kunene a credit sound hikuva loko va tlhasa va delegação a xa ku sungula va yile hala a Nyembane a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Bonlane a ku va va hamba a acreditação a ku ve na fikarhato ivi ni tiziwa ku vavuka swinene va kambiwile hinkwavo va le ka ntanga lowunene hi ve ni ku va hlohlotela na va nga se tlhasa leswaku a regulamento hi leyi va tiyisa vanhu lava va nga nika a tintanga leti majulekaka ka nkhuvo lowu kutani hinkwavo va endli swona va kriteriwile lava nga haleno hinkwavo va ta bela ku ta ve ni tizo ku xoka swinene i festival ha kunene kutani va ta ve ni ku bulisana va tlanga va tlanga va ta famba na va zulile
6: kom swinene tlherisa rito ka mufambisi wa ntirho wa ntshimatshima Idras Makondela
3: bongile andzeni ka ku tisa ka wena Nicolau Mukhavele ulawulile hi tawudahu hikwalaho ni tawutisa Domingo Xibinji mutalondzota ku kumeka ka vanana lava va kumekaka va maprovinsia ya ku tala kasi bya byi kota ku ku tsika ka ku va bela va gundzisiwa to karhi palestra ta ku yelana ni tawudahu ta ku yelana ni makulela ya vona ku rhandza ku gondza xikola mutanyikela a byi layelulela
7: akunene hi ta ve ni a mapalestra ja hi sungulile hi ta bulisana hi ta direitos da criança hi ta bulisana hi ta saúde sexual reprodutiva hi ta bulisana hi ta mavabyi lamo tala hi zambile a procuradoria geral da república hi vona va taka nyika mapalestra hi ni na ngweso a va saúde hi ni na ngweso a instituto de patrocínio de justiça jurídica ku ni ni parceiro wezo i nga arquitetura sem fronteira va ta famba hi mbangu leyi va ta bulisana hi laha hi fika kona ekusunguleni hi dia 4 hi ta ve ni nkama wa ku va pasiyara hi va teka ka malokaji históricos va ta vona leswaku i Nyembane va tshamise kwini va ta yisiwa a Tofinho i nga se Nyembane kun'we ni la amurhumbeni a xikola secundaria de Khambini
3: hi wihi xaxameto kutani programa mi to yi landzisa u mi yi vekisileku kasi a nkhuvo wa ku vhala maphikizana
7: a nkhuvo wa ku pfala hi ta ve hi dia 6 December kola a campo municipal ya Mashishi a ntizolo u ta zangeliwa hi Bevida Levi primeira ministra wa tiko dzezo dza Mosambique hi ta ve ni mintirho leyo tala hi ta ve ni ma ku vuyimbeleli hi va musico locais e tá vendo uma palestra, e tá vendo a feira de saúde, feira gastronômica, nem mentira um guanhano, que vai em Cuba com ele, que tá ali, e tá vendo santo, em qual você vai zamba, qual vai com ele, vai estar vendo antes do Acupala, o Festival de Jogos Esportivos Escolares.
3: Minha mocha, Ancolo, outra família, que não xinga tá no. E mishakano kutseka ka bola itubiliwa leto vula kuni ta uimbeleli kuni zvakukina kuhambana kuhambana nekubela bola
7: zwane tavende ndiro yotala loko ihuma selansako ku longisiwa a feira gastronomica a mais posição tale finyimbane a ngana tsone kutani a va zambe ovizo vatavene ka vakwa va hlalela inkwaso leswi. Na kona hini va muziki locais va lava taka va yimbelela va xongisela a nkhuvulo a be a u jogo ya ku sungula i ta ve ya inyambane ni provincia wa Maputo u ta yinciwa kola a campo municipal ya Maxixe
4: kutani a pontapé ya ku sungula i ta fambisiwa hi yende wa mangulo wa tiko byeso Daniel Francisco Chapo. Inyambane a ta ve ni ku kuma a primeira vitória namuntlha ya football 11.
3: Ezwana ku tembisa ka Domingo Xibindi yana anga murangeli wa letela na ku ni makungu aka mitiro ya ta gonzolo ma province nyambani yana hi yana hlamula ku hiti nyingi kota munyike wa mahungu wa motelo Orasi Romau hativa lezwa ku ausina ulaula ni vaingiseti va hina va ku randzeka hingaha Zani kala gezo kane kolo mukavel nanga si ngena ka kulako laula ni mwingisete kasi wa utisa chokare aka varambe wa vahina Bernardo Kovani na Domingo Xibindi
6: kulene eta sungula he tatana Domingo Xibindi bon alenga kuve miliva organizador na nwe namta kuma kampikizan le ya ta mitlangu le he kola ka mitlangu ya ku hambana hambana a hi lava ku tiva ka nwe na swa ku a sorteio loko me vonele imigwelini
4: kan mam a sorteio xa ku sungula swaku iveni ntirho wa ku transparente swinene hikuva ku ve ni regulamento leyi bekisaka tintanga ya lava ta ka bela kona ya 11 ku ya tlhasa dza sejanos a hi nyimela ku bela ni qualquer equipe kutani hi ta bela ni provincia de Maputo namuntlha leswaku ya ku sungula a duma leswaku yi ta ve mitizo wa ku xoka hikusa hinkwavo va kambiwile va le ka ntanga yoleyo kutani i festival mesmo hi ta ganya si maji a kongometo lebyi kwa hinkwavo va tlanga va kuma ku bulisana va tlangasana hikusa i maferia ya va gondzisi
6: xivutisi xa ku fana ni xiveka ka tatana Nkovani loko ku voniwa sorteyo masiku ya ku tala ku va sungula ku dzuka swa ku heyi hi ta bela ni xikankanka la hi ta bela ni xikankanka la ka n'wina loko mi vone sorteyo liyana i mi byela ku yini na mi tiva leswaku a maprovhinsi hinkwawo ma wacuka ka n'wina swa nga kampion absoluto
5: na ku tshemba swa ku a maprovhinsi man'wanyana lama nga divani gaza hi wona ma nga balaka leswaku heyi hi divani na xikankanka va swi tiva mbe vona ha tshemba leswaku hinkwavo va ti na xipelo xa ka gaza hi va nyimelele hinkwavo
6: leswi vulaka leswaku a sorteyo a mi chavanga mi cuka hi mawucukele manene
5: hi swona na a hi chavi a sorteyo ku fana ni nkama lowu hi nga ka festival leyi nga hundza nampula a hi nga chavi sorteyo a hi tshemba hina hi leswi hi nga tshamisa hi swona
6: Grazie Bacondela.
3: Le zona ka vala ku mahanyimanyima a le vala la machichi ka vala ku tala a va ku sangula ku ngena ti khari ta ku tsalangana ta ku yelana ni mitiro ya radio ya u hash mitiro ya televizao mitiro yinwani hi laha yileku ni ti khari leti ti lungisela kwa undawu laha kunene a tu tshama kona a murangeli wa tiku Daniel Chapo laha tribuna undawu se gilungileku a vanhu va nghena na vona kasi va swi kota ku va hlalela a nkhulo hi ku tala ka vona va ti nghena va tata a livala le madelegations ya ku taheka maprovincia ya tiko le giga Mosambiki kusukela a n'walungu kala dzongeni ka tiko vonhle va ta ti kumbisa provincia ni provincia yi ta nghena laha hi dishfilara kasi va swi kota ku yiti kumbisa ka vahanyu va lomu province ya Nyambani, yiti kumbisa ka van'wani vanana, yiti kumbisa aka vagundzisi kutani vachukumisi lava va nga rambiwa kutani va nga swi kota ku hlawuliwa ku ta lomu province ya Nyambani. Agambo ga tlhava nyana ka suka nyamuhla a machichi kani leswi ka komba khwatsi ku tave ni marefu chitiyile ku heleta ku kuta hisa nyana lomu ka livala leyi. Murangeli wa tiku Daniel Chapu kota hulileku wa rindziliwa leswaku a ta chikela maringano ya ku a ta rhangela nkhuvo lowu wa mihlakano yo tlanta miri ya 15 xin'we lomu a provinciya ya Inyambani. Provinciya ya Inyambani leyi yi kalaku yi nga kumangi mihandzu yinene aka maphikizana mambirhi ma hundzileku makunu hasi mama ni varhambiwa va hina hita Bernardo Kovanu ku nga hikali mu ta kuma swivutiso bya vayingiseri kani lebyi hi lava ku tiva leswaku loko a vanana ka mitlawa ya ku tsalangana loko mutshamile na vun'wina kota varhangeli va delegation kota vachukumisi hi bulu muni va nga naku a vanana kota swi tivekaku ku lava va nga ve va kampiyanu hi ku tala ka vona titanga ta vona vanhu va hombinyana a va hangyananga ka byi kwata na
5: bon a leswi hi hlohloletaka swona ka vatsongwana eke a festival leyi yin'wana yin'wana festival nompodi va vonana kome vadiversary va vonana swangi troka diexperiense mahanyela man'wana man'wana ma hanyiwaka ka provhinsi lawu karhi ndawu vona swoswi loko va divana hi xiyimo xa tiko la hina la Musambiki va khomana swange va makwavo va bula man'wana a bula swa tiko la yena n'wana a nyika swa tiko la we mun'wanyana va hamba intercambio cultural mejo ya makultura lava hanyaka ka vo mun'wana na mun'wana n'wana
3: bongela a mhaka leyi a yi wulaku Bernardo Kovanu ya lisima ya ku va ve ni ku zwelana hi xiputukezi va nge empati a tiva ku loko a wile munghana a mu kandzihelele hi ku phazama a swi tiva ku wa swa ku bayisa munghana hambi u kombela rivalelo ndzeni ka kampa
4: hakunene a lema ya festival leyi i desporto escolar inclusivo incluindo patriotismo, solidariedade e talento. Ku hlaya leswaku i ntlangu hakunene hi laha hi hlayaka kona hini hi va beki hi ma modalidade de esporto a ku va lava a nga boha hi cap delegado a ta kuma ku bulisana ni loyi a nga Inyambani va xikan'we ka mbangu yin'we hikusa masiku ntshaku a va tshama madelegação kutani hi cincile modalidade leswaku va tshama hi ma modalidade aka va va ta bulisana va hamba troka de experiensa hi leswi lekaka ka festival leyi
3: hi byona hi simama ku fambisa bulu na ku nga hikali hi ta nyikela a tiqunga ta hina a kusukela xitichini xa emisori provincial ya Inyambani lomu hi angulanaku na Orasi Romau kani leswi hahasi mama ku tivisa Nikolau Mukhavele loko ku cuciwa hi matshamela ya lebyi vanhu va nghenisaku byona u nga va u rindzela yini kala aka xikhati lexi a murhangeli wa tiko a ti nghena andzeni ka livala ku ta wa rindzela ku ta va ku tele u rindzela
8: kunene matshamele hi lawa ma kombaka leswaku i ta va hasahasa yikulu kusukelelana ka ndzendzela wa Valdemar Fernandes de Oliveira leyi na ku nga ta amukeliwa a mitlangu leyi hi ya ta ku tiyisa mirhi xin bya swikolo na hi londzo vota nkarhi lowu tatana Domingo xa vulavula hi lema leyi vulavulaka hi inclusão leyi i yo tsaliwa kumbe ya endleka va kona vatsongwana lava va hanyaka ni mahanyelo yo karhi va patsiweke ka mintirho leyi
4: khani mambo hakunene ku ni inclusão ka modalidade lawa ku humbe kun'we lava ma atleta hi na voni lava va nga ni matshamiseka la nga algumas deficiências. Quando na vone vai conectar festival lei a vai transar na vone a educação e tiza nem inclusão coisa vai ter várias facu empresa a fana empresa evangue quando a kunene a inclusão com festival e a mais jogos esportivos escolares e a lembrar 2026
8: isso é como a ganhar lema na quando a kunse arinha a socar isso começa a lema lele kunya na gakui futo nyana le minga itamsela vapapai vata fika vaona aspani swa batsongwane swini ma design la vanga swiko swi tlamsela yini minga itamsela swiko swi hlaya kwini
4: kan ma hi lempeledze a figura de cartaz ya festival des e tartaruga marinha inga animale e kumeka ka em vias de extinção kutani hi zandza ku hlohlotela vatsonga leswaku hi fanele ku xi bekisa a ku va lava taka ntshaku va ta wu tiva leswaku ku ve ni tataruga marinya kutani ka mabaner hinkwawo madist ku hi ni xiari leswi lekaku va vona ka madebati lawa hi taka vone va ta ve ni nkama wa ku vona lava taka famba a tofinyu na vona va ta ve ni debati leswaku tataruga marinya i ncini swi hi byela swaku yini
8: tatana kovana hi vulavula inclusão inclusão kan'wina mi ni vangaki inclusão vulavula hi ku patsa lava ni lavaya mi ni vangaki vatlangi vatsongwana va nga matshamela lawa
5: atletismo hi na vambirhi a ginástica hi na quatro
8: edras makondela matshamele hi lawa hi ma vonaka a mpfumawulo ya tshemba leswaku mingiseto ku rhandzeka se wa wutwa swaku hi lowu se u nga kukulu swinene hikusa i khese musi lukulukumba swinene ka ku pfula ka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri hi timu ra xikolo hi tlhelisa rito ka Edras Makondela i nga na mufambisi wa ntirho wa ntshimatshima
3: bongile hi byona Nikolau a muyingiseti loyi a tikala a nga swi koti ku ta laha ka kampu leyi kutani ku ya lomu ka tikampu byonhle leswi tumaheka kuni chikwata cha vatirhi va radio Mosambiki va maravi ya ku tsalangana kusukela aka va khomakhome va titambu hi wulawula hi vateki ni ku hi wulawula hi va tivi va letiyelana ku ni makhompyuta hi wulawula hi va matsalani va mahungu va suka va radio Mosambiki va suka ku ka maemisori ya ma provinsi ya wonhle ya tikulegi ga Mosambiki dzimeni ya ku fela ku hi tirimi ta ku tsalangana a nkhulo kutani maphikizana lawa ma tiveka leswi mahekaku kutani leswi to maheka aka maprovinsi ya wonhle ya tiku kona ka nyamuhla ka suga nyamuhla ku ta ve ni wuhaxi ga hombi laha tirimi ta ku tsalangana patsi ni chiputukezi va to patsana kwalaha ka kun'we hi ku tirhisana ni xitichi xa ntsindza aka maputsu antena national kasi bya byi kota ku haxa hi tirimi ta ku tsalangana a nkhulo u to rhangelwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo makunu byonhle byi lunghiselwe a vanhu kota hiwulileku va nghena kasi bya byi kota ku tivisa tinyingi orasi romau kota byi tivekaku varhambi wa vahina va lomu ka ku nyunganyunga na vona va fanele ku mahato karhi ta ku yala ku lunghiseli ga nkhulo makunu hi kombela ku nyikela mole ha byi tiva leswaku u bulile ni vanghana va hina a va yingiseti hi kombela ku ka xikhati lexi u cica bulu a bulu ku va nyika ku vona hi khaligiyani gasiniyani kaya va swi kota ku tisa xo karhi ka varhambi wa va hina Domingo Xibinji na Bernardo Kovan
0: hi wala ku tiva swaku ku hi wulawula hi titanga ko njhani a va kumeka n'wina va karhi va ta vanhu va nga ni titanga ta hombi ngopfu ti kala ku ti nga laveki kasi ku va ta kumeka ka mihlekano leyi ya ku tisa miri ya swivana swa lomuka swikolo
4: karimam hi vini ya acreditação a ku kumekanga vanhu va nga handle ka maidade la majulekaka. A maidade é de 11 a 16 anos de idade, kutani a uma delegação em kwavu va matsam sekile. A chale simile foi kuva lesaku e vem uma reunião ya kuva va byeliwa isso sem ser educação lesaku e festival va fanela ku buisa lava vangane ka ntanga lao va julekaka kuva kunga humelele munhu a ta a tlhelisiwa ka hikola kuva angane ka matshamela lamanene kutani leswi basiwile hinkwavo lava nga nghena a festival va le ka ntanga lowu julekaka lowu lavekaka.
0: A provhinsi ya Nyambani yi vuyeliwa hi yini ku amukela mihlangano ya ku fana ni leyi?
4: Kanmambo, xalisima hi kume ku hamba a ma rehabilitação ya ma campus a hi lava ku rehabilitara hi honhle ma campu kambe hi kola ka timali ma nga yanelanga a campo ya pista 7 de setembro e ficou tipo amba a reabilitação e reabilitei a campo ya escola secundária 29 de setembro e venho com reabilitar a campo ya estudo industrial a campo ya le majed kutane é um ganho para a província a festival leve ni lava va ni va ku xavisaka va negócio vale ku nyoxe kunena a tiko hinkwabyo byi laka Nyambani ku ta ve ni ganyo ka lava va xavisaka ni mbimbangu min'wanyana.
0: A khati ko sangula na ku vona ka mapalano yo fana ni lawa ku na ni swivanana swo karhi leswi swi nga kumeka ka mihlakano ya malembe man'wani mi nga swi akompanyara kala nkamani lowu se swi le kule kutani swa hikwalaka ndhawu ya yin'we
4: swi le ka ndhawu ya yin'we hini a 1400 va vatsongwana i nga valunu va ta ka hamba a abertura a ginástica masiva va ta kina va kombisa leswi Nyambani a hanyisaka swiswone va vi ni ku yisayara kusukela hweti ya julho ku tlhasa swoswi va kambiwile kutani i ta ve nkhuvo wa ku xonga hi na vona namuntlha hi ta tlhela hi vana na vona hi siku la inseramento hi sonto
0: hi wa vutisa byaku a festival a yi sanguli nyamuntlha nyamuntlha hi wona ku i decima sext edisao a ka mihlakano yi hundzileku a swi vanani leswi swi nga nghena ka swibelabela ta bola ni swin'wana ni swin'wanyana loko mucuka se swi kulile ku ura hi wona hi titanga ta kona munhu swi akompanyarile ku na vabeli va hombe ngopfu va nga sukela ka maxiku xikolari
4: Kanmambo hi tisisana ni va association desportivas a ku va va va vone va landzaka lava va humelelaiwaka ka mafestivali lawa kutani loko hi cuvuka mafestivali lava ma khalutiki hakunene ku kumekile lava va association va va tekiki va ya ka maputu hi ni lava nga ni ka Black Bulls wa hi Nyambani kun'we ni ya DV va nga suka lani a festivali jogos sportivos escolares kutani lowu i ntirho wa association leswaku wu vonavona leswaku i matalito ma yini hi nga ma tekaka va ya ka tindhawu leti ta ku kulanyana
0: hi byona hi ta va hi simama hi senu Nyambani studio kasi ku amukela a vengiseti va ta va veka swivutiso swi nganana a ka murambi wa hina Domingo Xibinchi wa ka mitirho ya ta gondzo xinyimo xa provhinsi ya Nyambani swin'wina baba Bernardo wa ka xikwata xa ka Gazatemba se makunu a number phone hi leya 86 93 86 396 86 93 86 399 wena munkiseti wa swi kota ku va u hlengela ka bulu nyamukha hikuva u hlengela u veka xivutiso kutani wonela ka wena xungetano hi ku sangula ka mihlakano leyi ya ku tiyisa miri ya vana na va ku gondza swikola ku na ni munkiseti swaleswa Mfukeni sikombela ku bava xibinji u lungisela penisela ni pepha kasi ku tsala swivutiso ku na ni munkiseti Mfukeni hoya hoya munkiseti
9: baba Roma ndzi ni xivutiso ni varhambiwa lawa kota va nga wula ku ku ni majugaduri lawa ma langiwa va nga langiwa ka maedisonji lawayani ma le ka DV ni Black Board le ka Black Board ndzi nga ku wula ku hi byona futhi na swi hi byona futhi swi nga hi byona mas lomu provincia lomu ndza swi yala mina kota pedro hi ku a hina mainisiyati ka tenati ya mainisiyati a hina ka tenati ya majuvenil java chikotisa kuyini ku a tongwana wa mutsini ayatana ni majuni ro ni masenzo endawu zvikomba kulezo so kuti na zvihula kota kuzvihula no web benzer dad tokaula ula black bull ndakholwa kuti leni ya kuni maformations maji ina lo munyambani lo a ina maformations no temos formações aqui nyambani the ball a ina ma iniciado a ina ma juvenis lo munyambani obrigado kota pedro
0: ibungile kota pedro 86-93-86-399 rinzela wena munkiseti wa swi kota ku va oveka xihotiso ka varhambi wa hina va nga kona studio movel xa hina xi kumeka ku adrupeni ga machichi number phone 86-93-86-399 rindzela wena munkiseri ku va hi fonela u hlengela ka bulu nyamuntlha vulavula hi maxukuxukularx 86-93-86-399 hi ku na ni ya munkiseri a hi khonetaku hoyahoya munkiseri hi ta kumeka na hi karhi hi tlhela drupeni ga machichi ko njhani vena kulori
3: a ta ku sungula hi lava ku tisa na ha rindzela ku u muyingiseti u ta hi byela bakwa vanhu xibinji ku tivisa ra swiromanku hi wu tlalwi laha hi television leyi yituma ha wuhaxi na yona ga nkhuwu lowu wa ku vuliwa ka maphikizana lawa ya lomu swikolweni va Bernard Kovana mu nga rindzela yini hika va Jewish ni lamutaku navo hika Gaza kasi ku va swi tiva ku vo gundzisa na vona vo gundzisa a va fanelangi kuma ha wu gunyadwa ndzeni ka tikampo hi wulawula hi va-arbitri ni va Jewish
10: bo yimela ku va maha ntirho wa vona a nga wa transparence ya tshemba ta ku a juwixi para tirha kahle ti nga le transparent va tlhela phakati ka kampo va swi tiva swa ku va na vatsongwana va fanele ku va gondzisa swa ku a comportament va fanele ku yi manifestara a kampo hi leyi hi vona va fanele ku nyikela a ntiyiso loko vatsongwana
0: ku na ni munkiseti se ni nyambani hoyahoya munkiseti
11: Hello.
0: A ve tu sale ku ho swikora ku veka chihotisi kutani wana laga wena.
11: Hello.
0: Ha ku kuma munkiseti a ve tu. Hello. Hey. Bas makhondela ma swikora ku sima Michael gwa se. Tidrasi. Tava ha mukala munkiseti ho ya munkiseti.
11: Kasi singa ta ganya so mina ni xihutiso lexi ma preparação lawa ma jogo lawa loko ma ya ka ma province leswi ni manga lomu ma sungula kwini ma sungula ma xikola primaria xikola secundaria o koma hi ku khetiwa avalulu lava va khetiwa ku sa michumelo mu ka tikola na hi tiva swako a zwo swinyinga swifambi hi minango ya kona famba hi ku ya khetiwa hi ku ha imanyana na ayo ingako ayo preparariwa khetiwa hi kuone wa talent a wu talent la yena hikusa hi na lomu a madi ya mazonini ka maxikola ya maprimari a hi zvonanga kasi kusukela kwini kusukela a maxikola secondary o ya xikola xiprimaria para ku khetiwa a valunu lava yaku ka mafestivali ya ku fana na a ka malembe hinkwawo lama ma ya kumekaka hi lexi wutisi ni nga na cona
0: hi vungile hanyana 86-93-86-399 ya mukela vengiset hlokomhaka nyamukhe wulawula hi maxoko xikulari hoya hoya munkiset
12: avuxeni
0: a vito tsala hi kwihi
12: wulawula na baba David Tsambe hile Pembe.
0: Leswi wana Tsambe, nge wa swikota ku veka xikotisi kutani a wonela ga wena?
12: Ah, ho tala ku tsaka, zwa saseka nguvu leswi loko swi meheka leswi hiku hi laha hi tlakusa ku tiku ni ku formara ku wona ku hini ma-difficultad ya timambo, for example, laha ka tiku ka hina. Dlala hi kona laha hi byalaku kona mazogadori, hi byala kona a talent ya hina kombisa tiku ka hina ku giya phambeni wa wona.
0: Mm.
12: Ja, zwa saseka nguvu ku laha ka tiku ka hina. Hi formara a zwilo zwo fanana na leswi ku hi laha hi kumeka ku hi hlawula kona a vanhu lava vo to hi tlakusa phambeni ka mandziko wa swona.
0: Hi rona hi bongile Ntshambi.
12: Ja, hi bongile ba.
0: Ciao ciao. 8 6 93 86 399. Asi mo ku va hi amukela a Mungiseti anga kona mpfukeni ra leswi. Hoya hoya Mungiseti. Alô, a vitu wa kota ku va ho veka chutisu. Mungiseti, hoya hoya. A tshwete mukelo. 8 6 93 86 399. Hi rindzela wena Mungiseti. Nyamukha hi hlokomhaka hi vulavula hi mapalana ya ku tlanyeta miri ya vanhu swo gondza swikola swo sportive swikola. Swin'wana Mungiseti a mpfukeni swa leswi hoya hoya. Nyimanyana makhondela.
13: Swikwati makwerhu orasi hi ta bukuxa laha. A ndzi lava ku tiva ku leswi ku nga chikela a mihlekani leyi ya ku ta ematikweni kumbe ndzi nga amukela vapfhumba xa laha ka intrada laha ku teve ni ku hakelaka timali kumbe.

0: na kufambisiwa mabulula wa bon tatana nkovane mwikisela kuti ndzi kavekile swivutiso kambe swi kona swin'wana leswi mi lombaka swa ku mi nga hlamula nyana katsongo
1: nyimanyana mukhavela ku na ni mwikiseta mpfukeni hoya hoya
2: moyini
1: kona hi kona vetu swa le kwihi wa swi kota ku nghena ka ndzuto madoda
2: mina shelto laha waleni ka mukhambi
1: leswona shelto
2: a ndzi lava ku mi vuxela ni tiva ku matalela n'wina manene
1: hi vulavula hi maxoku xikolari nyamuntlha ku sungula mihlakano leyi i wonela ka wena u rindzela yini eka mihlakano leyi o 8 6 93 86 399 hi rindzela wena munkiseti ku na ni munkiseti mpfukeni bya leswi hoya hoya
3: icile hi makwakwe hi mfana wa kurula ka mafuyani
1: leswiwana makwakwe wa swi kota ku nghena ka bulu a xiwoti sunganachi kutani hi wonela ka wena xungetano hi nhloko mhaka nyamuka
3: xivutisi nyana ndzi nga na ku vona nge hi leswi laka ku bika swakuka ku ta chikela ku chikela mun'wani wena u chele munyu chela a chela un'wani munyu swi nge nandzi sele ndzi la ku xi twa hi leswaku a ka ku para ku nhlakano lowu wa hina wu tsakisa ngopfu lava vhela na ku yini va wonelele se hi la ku tiva swaku va kona lava ta nga wonelelaku va magupele lavo bayiza leswaku loko va tuka va tinghenisa Afrika ha tshemba leswi mabyala ma nga hufu leswi va ta tinghenisa na va tinwela va lava ku tikombeka ku ha hina a swi kota ku kina a swi kota ku hlakana a swi kota ku mayini se va kona lava ta nga vhikelaku ntirho lawu kasi ku a ntirho swi va mu nandziyaka la phambeni ke
1: bongeli xikumele xiwotiso ku ngitangena byala ke le valeni lamachichi lava to famba na va dakwile va ta vhumetiwa ku va nghena ke bongele makwa hanyani 8 6 93 86 399 kudado ku vekiwa michini ya mabafome aka levala ya machichi rindzela mongiseti karama 8:30 xikhati xa ku se hi khelisela mall wa kuvengse kutani varhambi va hina ka doropo ka machichi va nga levaleni la machichi va hlamula swihotiso swi ta va swi vekiwa hi vaengiseti 8 6 93 86 399 xa xikhati xa wena mongiseti ku hi fonela u kumeka na u karhi u veka xihotiso kutani a wonela ka wena xungetana nhloko mhaka nyamukha hi vulavula hi mihlakano ya ku kanyeta miri ya vana na va ku gondza swikolo hi ximi chati ku nghena ka mosambiki mikawa yo tlhelela se yi lomu inyambani ku na ni mongiseta mpfukeni hoya hoya bait a vito swala hikwihi wa swi kota ku va u veka xihotiso kutani u wonela ka wena
2: a vito hi mina Alberto lompanda
1: ya betinyu ko njhani
2: a sene hlayisekile se so xivutiso xa mina hi lexi chakula ku vutisa swa ku a ma-district ya hina wokhe ya lomu inyambani na ku tiva swa ku a vahlakani ni va zavala ni vakwihi lava va taku laha maxixi namuntlha va vitaniwile vahlakani vokhe vo yo khetiwa lava nga woneka ku lava va le maphepheni kumbe byi bya kona xivutiso xa mina lexo hi ku mina wu kwalaha ndzi nga kona laha ndzi muhlakani wa hombe nguvu wa sweswi bya tingoma
1: hi vulavula hi swibelabela swa swivana swi lomu ka swikola maxoku xisportive xikolari xa hi vulavula hi swipetakulo
2: okay madala kwahe ku vutisa ka mina kwolowo
1: ibongile
2: a hi tirini ha wona
1: simama ongisela rm
2: bongile
1: 8 6 93 86 399 makhondela
4: a tikhari ti kombela leswaku hi nyima hikwalaha ni ku fona hi leswaku a ku na ku zwana ka switichi swinharhu a ka xikhati lexi vayingiseti va fonaku makunu hi bongile hi hlengelo wa wena hi seyo hi ta kombela leswaku murhambi wa hina a wutisa byontlhe lebyi byi nga wutisiwa kutani a hlamula byontlhe lebyi nga wutisiwa hi vayingiseti va wulawuleli ngopfungopfu hi timhaka ta tixihlawulela mu khitisa ku yini a vabeli lava mo famba hi ku tivana ni ku mahisa ku yini ku za ku huma byikwata lebyi nga byi nga luma provhinsi ya Nyambani
5: a disporto xikolar i sungulela xikolweni laha ni ntsongwana a fundaka kona a xikolo.

0: kunani kuna ma campeonato lava machaka campeonato entre turma sukela kolani ntsongwana selectioneriwa ama xikwata xa xikola xa yena lafu ndaka ko se na tsamba zwa ku vamisetelwanga vusa xifuto se wa swivona zwa ku sungulisa ku yini a xikola swina valuni va vanyingi maxi loko se ku sangula xikwata xa xikola u ta kuma swa ku polise xikheta a dza sexo vatsongwani for example ka football porque modalidad ni modalidad u na ntsengo wa vatsongwani lava va fanela ku representa xikola para va ka fase seguinte enta hikolano a ntsongwana suka xikolweni le ka turma la yena leyi a fundaka kona a selecionara para xikolweni loko se a bela xikolweni a bela zipi leti xikola xi tshamaka kona a nga fazi da zipi loko yi suka kolano va ta belela district a mazipi lawaya se ma na maselecion xa vona va bela swa district ni lo district li ta kheta vatsongwani lavaya para va bela fazi provincial va suka swi ta fika la se hi nga kona sweswo ndawu loko hi la ku landzelela a matshamela lawa ri vula loko a selecion li mahiwa na bazi di talento dowalunu a ku khetana a wu nge khetiwi na wu nga tivi nchumu ndawu a ni la ku hlamula a xivutisi xa muyingiseti mayelano na makhetelo ya vatsongwana a vatsongwani va khetiwa hi talento mayelano na idadi leli regulamenti li lavaka lona
1: a hlamulele xibinji na hi kona laha ina kulori kusukela studio a wu tisile xungetano hi acompanhamento kutani ku landzisela vabeli lava vatsongwana va sukaka laha ku za va nghena ka maklubi va nghena ka mitlawa yin'wana ka provhinsi ya ka Gaza mumahisa ku yini pulani leyi ya ku va landzisela ku tiva ku va simama va habela ku tshikala ka maxokozi xikolaxi
0: bo hina aka Gaza hina a maencela manyingi para ku a vatsongwana lava va landzeleliwa ku na makampionato xidistritage a makampionato xidistritage va swi kota swa ka maekipa lawaya ma belaka a marecreative vo vatsongwana lava tlhela va pertensera a marecreative vo ri ka xikolweni ha tshemba hi koho va kumeka hi ntamu loko va le ku fundeni loko va huma ku fundeni va le ka mafera ku fana ni leri lava ku va nga liko van'wanyana a va nyimanga va le ka maekipa lama ka marecreative endaw a ma-association na wona distritage mamaha maselecion para va belela na madistrict kulona maxi na swi nga ha fambe na swikola maxi loko hi la ku cuvuka hinkwaswo swi ta exikolweni na tshemba swa ku a loko hi mayelana na maselena na kozi na majokadori lama yaka a selecion la hina la timamba a Gaza ka festival leyi nga hela a ve na ntsongwani sweswi hi khulumaka a representeraka a mamambinya sweswi hi khulumaka selecion leli li ya ka mundiali li na ntsongwani wa ka Gaza a nga suka ka majogu xikolari ya 2024
1: hi byona ku chikela murambi wa hina wa provhinsi ya ka Maputsu hi ta muangula ku ngale loko u cuka hi khelelegi ka ku khetiwa ka vanana mutirhile ni vanana va ku tala kusukela ka mazipi mu nga wula kusukela lomu byikoleni va sele vanana lava nga ka ku nghena ka xikwata lexi hi cicilayelo muchisiyaku ku kasi va nga tsiki a ku bela va nga tsiki a wu kumeka ka mihlakani yo tlanyeta miri hi leswaku ku ni ku va pimisa ku a ku tsandza ku ya nyambani hi leswaku a va nge hi progridiri a va nge hi mahlweni hi ku bela a va nge hi a va nge vi ni sonyo ya ku va chikela kulu
0: loko hi li na vona ka mitlangu hinkwayo kusukela exikolweni ya va sensibilizara hi va khutaza leswaku para u za u selecionariwa tenge u tikombisa u ti humesa handle va ku vona swa ku wena wa swi kota a ku bela para a selecionador loyi a ku vonaka a ku selecionaraka ha tshemba hinkwawo a regulamenti li bala a numero ya nhlayo yo karhi ende ku na limiti ka leswi a vamedlori hi vona va selesonariwaka
1: bongile xikhati xa ku hoyazela a murhambiwa wa hina wa tlhelo ka provhinsi ya ka Maputsu mamana Rminda hi byona ndzi phazama konjhani muchikelisi ku yini lomu maprovhinsi ya Nyambani delegation ya n'wina xikwata xa n'wina xo njhani mutikuma mu amukeleke khwatsa
2: ngicile vayingisi va radio Mosambiki a vito mina Rminda Neves ndzi ta hi le ka provhinsi ya Maputo hina delegation ya hina yi fambile khwatsi hi endzile khwatsi hi chikele provhinsi ya Nyambani hi amukeliwa swinene hi yengeliwa swinene hi longile pra ku hi vona ku a ntlangu lowu wa miri wu ta fambisa ku yini
1: ku nga rindzeliwa yini hi mihandzu hi tlhelo ka provhinsiya ya ka Maputsu
2: hi tlhelo ya provhinsiya ya ka Maputsu hina hi tirhile xikhati xo kilechi na hi tshemba leswaku hi ta kuma swihiwa
1: modalidadi munhu mu nga ni ku tshemba ngopfu leswaku hi yona hi wona mujeki wa n'wina hi gona bandera ka n'wina
2: hina hi longile ka Walkema modalidadi a vagondzisi lava nga ka va lunghisela vanana ka ntlangu wa miri a va ti hita kasi ku a Walkema modalidadi ma kumeka na ma longile swinene kasi ku ta kombisa a ntlangu lowu wa miri hi laha swi lavekaka kona entawu hi longile ka Walkema modalidadi
1: hi byona ndza ha tlhelisa wugesu ka Nikolao Mukhavela kasi va swi kota ku a wulawula na Arminda Neves wa tlheloka ka Maputsu a yo yiviwa loyi wa lomu Nyambani
3: kusukela mugqivela lowu nga ndlula a hi hlaya swoswo leswaku i mutshwa wa ku helela kambe a yiviwile a tshamaka Maputsu kambe hi ku ya ka xivutiso vatsongwana va n'wina mi vula leswaku mi fiki kahle mafikele lamanene kusukela masiku lamambirhi se mi fikeke mi va vonisa ku yini va tlhariha kumbe va xukuvala lomu Nyambani ka kona hi swo sweyi mi va vonisa ku yini
2: a vatsongwana va hina va tsakile a xa ku sungula a n'wanana loko za a suka laha ka vatswali a patsana ni vanana kuloni ni vagondzisi lava va va vonaka va va tshembileko swa ku lava hi vona lava va kombisaka ku a li rhandzu ka hina a tsongwana sempre wa tsaka i depois loko mu peta ka jibomba ku nga ni vanana va ku tala nguvo a tsakisisa a viajara a ta chikela ka n'wandawu a ta patsana ni vanana va vanyingi java a swi vonaku swa ku a vanana lava va titinga ta mina a li tsaku xa haha pime entawu a vanana va hina va tsakile ngopfu
3: hi swona kola ka ku ve mi vula leswaku vatsongwana va tsakile hi ku hi civuka hi ta veka xivutiso hi vekeke ka tana domingos Nyambani a ya vanile nga ku va ni madoropa mambirhi a na hoyi mambirhi kambe ku ve u tlulela ka lin'wanyani ku ni mpfhukanyana wa ku leha ku ni lava kumeka ka doropeni la hi Nyambani ku ni lava kumeka ka Maxixi a ku ya vana loko ka vatsongwana va n'wina a swi va manga kumbe xukuvalanyana ka ni nga ha ta kumeka ni munghana wa mina lana hi taka xikan'we xibombeni mi swi vonisa ku yini
2: a va kumekanga na vaxukuvalile hi ku na hi nga si suka hina hi nyikiwile programa ya maendzela entawu a vanana a va kha va tile na va swi tiva swa ku ku ni lava to tshama doropeni ga Maxixi ku ni lava to tshama doropeni ga Nyambani a masiku laya mambirhi o gin'we va kalaka va nga hi chikan'we va swi twa swa ku nyamuntlha por example va ta kumana va ta tsaka leswi va nga toloveli siku swona kwale Maputo entawu a va xukuvalanga
3: hi swona ta tlherisa rituka Idras Makondela mfambisi wa ntirho wa ntshematshema
1: hi byona xikhati xo hi siya ka xikhati lexi hi ka 8:33 hi ta simama ni xivutiso xo fana xi nga hlamuliwa hi kumba vakovani xungetano hi kubasa aka lebyi munga zvimaha mitiro munga imaha hi basile khwatsa kuvangani ugunyadwa ndzeni ka uhlawulele kuni muyingiseti anga utisa lazvaku kasi ku n'wana na wo karhi akumeka ka chikwata akumeka ka delegation leyi a tirhiwa ku hlawulela wu fambise ku mukhitile hi wungana hi ku tiva ka vanana kutani mu va khitile hi tirho va nga huma handzeni ka livana
2: a nkhulo a wu sangulanga nyamuntlha i khu wu nga sungula ku longiselwa malembe ndzhaku hikuva ha swi tiva hokheni bya ku a ntlangu lowu wa miri wa xikola loko a mugondzisi a sungula ku a khoma a modalidadi yo karhi a sungula ku longisela vanana a va longisela na a kha a swi tiva bya ku andzeni ka malembe mambirhi ndzi ta lava vanana vo e loko ma hundza malembe laya mambirhi man'wani ma taku ndzi ta lava vanana va tinga yo e enta loko a sungula ku longisela yena a sungula ku longisela hi swigava a nga teki vanana lava va tanga kanga ka miri ka lembe leku tsena a patsa ni vanana lava a swi tivaka swa ku a ta va lava malembe laya man'wani pra va ta nghena ka ntlangu lowu wa miri entown a ku na loko ya ka ku ndzi teka n'wana wa mina hi ku n'wana wa mina a lembe leki o munghana wa mina o sobrinyo wa mina xaka ga mina vizinyo wa mina a lembe leki podi a hi n'wana na loyi wa ku podi a joga maxi leki gitaku a nga ta ha joga entown pra ku mina ndzi ta kuma a yi kipa ya ku wuya tlanga ka ntlangu lowu wa miri swi kombela ku ndzi longisela vanana hi swigava puriso ndzi nge a ku longisa ka ntlangu lowu a ku sangulanga nyamuntlha entown a ku na manere ya ku ndzi ya hi ku langa munghana n'wanana wa kolega n'wanana wa vizinyo nada mina ndzi ya ndzi ya teka vanana andzeni ka xikola ka maturma lava ndzi va vonaka swa ku a vana na lava o a n'wanana lweyi a ta kombisa wukulu a ku kula ka modalidadi leyi ndzi tirhaka ha yona entown ndzi va longisela lweyi a kalaka a nga kombisi a meloriya andzeni ka ku longisela a medida ke u tempo vai passando vamos fazendo seleção swi fana ni loko u hlutela khoko a kama u hlutelaka khoko ni timanga loko kuma a xihlutu lexi xi nga ni a swiboho bya hombe opa ku ta hundza lebya hombe a swi sasi lebya switsongwana byi ta sala le henhla u kha u ya teka xihlutu lexi a fino u hlutela kambe enta e a mesma coisa que acontece no desporto escolar hi teka vanana na va tele hi hlutela hi hlutela hi ku famba hi ka famba ka nkama kala ku ya sala a fino lowu wa ku ya laha ja podi ndzi bika murhi wa mina wa timanga exactamente aquilo que acontece
1: lava va salaku ka pimiwa leswaku wa byi tiva swaku ka mihlakano yo tlanyeta miri ku tirha xikhatiljiya lexi a ti lavaku a muchukumisi kutani mugundzisi a lava xikhatiljiya va nge momento de forma lava va salaku ndzhaku a va tsiki ku lorha ku ya mahlweni mutirhi ni vanana vo tala mu va byile yini ku va nyika tamu ku a ku ka ku chikela ka fase national a hi ku vula ku tsika ku lorha tsika ku ya mahlweni hi ku zama ku a mandzuku wa siku u ta ve mbeli wa hombe wa basket wa football ko va wu hihlakana ndzi wa wulawula hi lava nga sala lava mu va layela yini ku va nyika tamu kasi ku va simama va halwela lava nga ka ku byi kota ku chikela la
2: hina ha va byela swa ku u nga xukuvali kambe u nga tsiki ku bela continua ra ku bela a xigava lexi mina podi ndzi nga kumi xikhati xa ku ndzi tirha na wena hi ku tenke ndzi kombisa lava maxi loko ndzi ya ndzi ya wuya hi ta vuya hi ta simama ku tirha hambi u nga ngheni ka xigava lexi hi ku a tanga xa a yi ha vhumeli ku ni swigava leswin'wana u ta nga ya talvez u ya kombisa a ku a ntamu wa wena i podi u ya chika ka ntanga liya u ya kombisa leswi nkaka u nga swi kotanga ku kombisa ka ntanga leyi yi nga lavekile pra ku nghena ka disport xikolari mas u ya kumeka xa ka disport leyi ya ku ya kasi ya profissionalismo já. Então, havalaya como a desistir.
1: Vai a kuhivana na lava te kumbisa kula muni plano muni muni makungu muni ya kuhivana na lava vanga zunga mbele laka majogo zishkolar.
2: Hina vagundi siva shkola. Hitirani vanana ate a fase escolar. Então, kuni fase lei um ano, kunga fase de desporto já federado, kuni fase lei a desporto profissional. Lá, hinga kona lá, loko kuta sungula kangulo wa mirlo. Utava ona, basungula kulwetana, hiku ona jako, Arminda, ya, promete. Então, basungula kulwetana, lá, ya, compri o ferroviário, compri desportivo, compri machaquene, batasungula kulwetana, hiku lava ya Arminda, luia. Então, essas crianças têm continuidade desportiva.
1: Nicolá, kuni chokare, chako chatekela, kamurambo wa wahin, kota chikele, kunyana leti. Wa hene zinyingi swa ku fe ku hlamula.
3: Na yinga sena ngena ka mu rembo wa hina ku dzwela mu nyiseto ku rhandzeka leswaku a ka ntsendzelo wa ka machichi hi lana se ku yaka ku nghena vanhu hi ku tala ka vona, ku nghena vakulu va mahungu hi ntsengo wu kulukuma swinene, ku nghena valunghisele hi twa mpfumawulo lowu kumekaka wu tali ngopfu swinene. Laha hi vulaka leswaku i ta va khesimusi hi laha ku lavekaka kona van'wamabindzu na vona va kumeka se na va lulamiseliwa lomaqaleni ka ntsendzelo lowu wa Valdemar Fernandes de Oliveira, lana ke u nga ta va ku amukeliwa khesimusi lokulukuma swinene la ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa swikola lembe leri leyi endlekaka lomu a xifundzankulu Inyambani. Ni ta va leyi endlekaka madoropa mambirhi, a doropa ra Inyambani nga Inyambani seu, nakona lomu a doropeni ra ka Machichi, lana ke u nga ta va ku kumeka mitlangu ya ku hambanahambana hi lowu mpfumawulo hi wu nyikelaka ka mwingiseti wa ku rhandzeka. Hina swi hangari Radio Mozambique, hi ta va hi li tihlu leyi nga ta va li haxa hi laha ku lavekaka kona a mpfumawulo wa leswi swi endlekaka kusukela lana a Valdemar Fernandes de Oliveira. Kasi loko hi tlhelela murhambi wa hina ku vula ka hidrasa ku leswi a nga xwela hinkwaswo hi ta kama yena swa ugama, kambe a hi lava a ku tiva ka n'wina swa ku a xiboho xa n'wina i xa ku mi humelela. Ku ni maqhinga lawa simi ma tsaleka ku ve mi maendla ku ve mi kota ku humelela mi le vavhesedori mi teka a xikotela ka murhambi wa hina wa ka Gaza nga na hina laha.
2: A maqhinga hi yalawo hi ma mahileku kusukela ka le ndzhaku ya ka malungu hi nga sungula ku hlutela. A desporto escolar é uma festa do aluno e não podemos olhar. A hinga chuke basi ku aka festa le hinga hi yaku ka yona. Hi chukile ka festa hi yaku ka yona hi khe hi chuka ka ntlangu wa miri hi wona zva kwepa laha swi kombela ku hi teka vanana lava va tshembisaku de verdade. Então hi maha ntirho lowu wu kalaku wu nga vhumeli ku mina ndzi mi byela ku hi mahi zvo i hi yo tirha.
3: A khesimusi leyi endlaka ka tindhawu ta timbirhi vulavula hi doropeni ra ka Maxixi ni le Nyambani, n'wina swa nga lava vakulu mi cukisisaka vatsongwana laha mi endlisa ku yini ku ve loko lixa mi va cuka kumbe va hlambile kumbe va chuchi matinyo va matapixarile mi ma yisa ku yini mi ni mimovha n'wina swa nga delegasawu kumbe mi yi kuma lomu Nyambani kumbe mi cukisisa vatsongwana laha mi endlisa ku yini ntirho lowu?
2: A ku chukisa vanana ku va hlambile a va hlambanga hi maha sweswo desi dwiniso komo a vanana lava ndza tshemba swa ku vokhe va provinsa va mahi sweswo na va nga se nghena mimovha va ta sena hi sungulile hi ku va kombela ka vatswali va kona hi tshama ka na vona ka wu ndhawu kasi hi va laya ni ku va fambisa ka tindlela leti ti lulamileku kasi hi ta kumeka na hi nga cheli tingana ka majogo xikolari. Então a vanana lava va longisiwile kale leswi hi nga ta ta chikela sena ka muti wa yi ka wutsha nonten difference wa swi twa n'wana na swaku tenge ndzi vhuka ndzi hlamba hina vahombe neti gitya ha swi tiva swaku 5 horas 4:30 tenge hi ya humesa vanana hi va companyara para ku hlamba ku chucha matinu no seke controlar o vestuário ajudar hi va vuna ku a ku longisela makwarto ku longisela makasifu ku longisela mapasta ku basa lomu va etlela ku kona e pronto darmos este acompanhamento que vemos dando desde o momento hi nga va kombela ka vatswali va kona va ta tshama na yena
3: acompanhamento le hi vona swa ku vatsongwana van'wana hi lavatsongo nakona a hi ri karhi hi vulavula hi ku ni inclusion vatsongwana lava va hanyaka ni mahanyelo ya ku hambana ni van'wana loko hi cuka timhaka ta ku hlantswa mpahla hi va va ti hlantswelaka va ma hisa ku yini a ku hlantswa mpahla ya vona xivutiso lexi xi veka ka vamana rimenda swi va nga vamana kambe nambe tatana nkovani loko a ni nhlamulo a nga veka ka xivutiso lexi mayelana ni leti yelanaka ni wubasisi ma yintshimatshima timpahla va ya va chima lomuya na kampu loko va bela va trainara se timpahla leti hlantswiwe ma hi vona kumbe ku ni lava hlantswaka
2: disporto o educação física para além de disporto é saúde é higiene a n'wanana disportista tem que agitiva já ku mina swi kombela ku hambi ndzi swi twa swaku loko ndzi ya kampu ndzi ta ndzi ya pulundza ndzi chaka tem ka swi twa swaku tenge ndzi famba ndzi basile i para ku a famba a basile nyamuka a ya pulundza a chaka a wuya kasi ku manziku a ta famba na basile swi kombela ku loko a wuya hi kampu na a nga se ya ku hlambeni tenka a susa a tinguli ti a nga bohile a pulundza na to lahaya kampu a ya hlaza a ya neka a ya ku hlambeni a kamba lowu a ngo humula a tinguto woma loko ti womile a ya susa tingutaku a tipetsa a ti chela lomu ka pasta disport educação física i ntlangu wa miri ku hlamba ni ku titiva wutumbu gakwe
3: ntlanga muni mi nga na tona ti sukelaka kwini ti gama kwini tintanga leti ta kona ta hansi ta swi kota ku ve ti hlantswela mpahla ya toxe kumbe mo va dyondzisa mi endlisa kwini
0: a tintanga leti hi sukaka na tona i onza dza sejani a leta titsongo hi ya ti gondzisa hi tlhela hi ti kontrolara ku ri ku na ku vona hi va gwela swaku famba ni mahlantswi va gama va nga basisi ndhawu ni tenke trainer Dormoni a landza swi vona swa ku ndzi ni swi encekaka na ntsongwana lweyi swo swa mahaka swona mutwele kaya swa ku ntsongwana lweyi a mi fundhisa a njheni ya yena ku fanele swi nga bala na kulori swa ku disport i sawuda disport i njhene hinkwaswo kalma
3: xivutiso xa mi xa ugama ka varhambiwa va mina hinkwavo va vambirhi hi ku lava ku tiva leswaku handle ka ku ve mi nga humeleli i swini leswi mi swi vonaka swa ku vatsongwana lava va ta va va swi ganya hikwalaho ka kumeka ka mphikizana leyi swivutisi hi ka varhambiwa hinkwavo vambirhi
0: bon a leswi ni xi vonaka va nga ta swi ganya xa ntshimatshima a vatsongwana a va nga ta twa swa ku a ma nyika hi leyi i kula ni ku tivi porque se va na manika la va na Cabo Delgado la to da xicultura moçambicana já estão presente andao as crianças vão se enterando da cultura do outro colega da outra província esse é ganho maior para a criança
2: 12 dias é muito tempo para a criança aprender a se socializar com as outras crianças então a cultura moçambicana é diversificada esta criança que teve o privilégio, que teve a oportunidade e a culta com os jogos escolares, é uma criança vencedora. Aí, mas com o que, o sucaco e culo gaticola, o ia passear, o ia tiva mandau. E, andando com a província de Nhambane, por exemplo, com a basquetebol, ou dizendo com a província de Maputo, com a basquetebol, quantos quilômetros tem aquela província? Valanguili 10 ou na base. Isso já é um privilégio. Então, a banana lava, arranque kakukuma jihiwa, já kanguamiri, jita kumaku, vativa amanguani makultura, vativa ku hanya anzenika, ka ka ka ka andzeni ka no made un agglomerato a tiva ku a mungana a fana na mina a ku baisa ka hloko ya mina ku baisa ka hloko ya mungana a unidade nacional. Então são maiores ganhos acima daquilo que podia ser um prêmio que ele podia receber. Esse é um prêmio da vida. A escotela engateca, mas um dia tinha frujar. Mas a viagem zinga imarra, tinha engata frujar.
1: E dona Nicolau, mongi setu akuranzeka. Legi hibongile ka varhambi wa vahina legi give bolu ginga fambisiwa kusukela kwalo machichi chigava cha kusangula lechi cha uhashi ga hina hilebya ku aku fambeni ka siku gonhle ga nyamuntlha aka letiyala naku ni uhashi ga hina ga mahungu kusukela kwalaha ku haxa leti tumaheka hi kona kasi bya swi kota ku ta tivisa byonhle lebyi byi tumaheka kwalaha ka livala la machichi ku sangula ka vhiki kutani masiku ya ku siku ni siku ku ta winiwa mihlakano ya ku tsalangana ra viga byi kola lomu doropeni ga machichi ni doropeni ga inyambani a bulu legi ga siku legi ga nyamuntlha give mandlene ka Larry Swixawu Antonio Khumbane Afonso Bowane leti tikhari kasi a vafambisi va bulu ku ve mina Idrasio Makondela zwin'we na Nicolau Mukavele aka chikwata lechi cha tikhari ni vaulaule va Radio Msambiki va matsalana va mahungu chi wonelelwaku kwala hamachichi ha Daniel Fayela zwin'we na Fernando Shelovani kutavini uhashi gahombe ngovu la hamachichi tirimi ta kutsalangana tiulauliwaku lomu tikweni ga Msambiki hilezwaku vahashi kutani va matsalani va mahungu va Radio Msambiki kusukela ka maemisori ya ku tsalangana va kumeka kwalaha machini hi ta onana.
4: Dokadokisanu a dzongeni ka tiko
5: mabulu ni varhambiwa swikhalo kutani mavonelo hi vengiseti
6: migivela hinkwayo lana a Radio Msambiki.
7: Veka tirhisano wa switichi leswinharhu nyambani Gaza ni Maputo kota xihena la Radio Msambiki mixu ya mulungisi ina hi Pontlangi Mthethwa nyamuntlha mixu ya 29 ka agosto lembe ka 2020 iseswi mulungisi ato ku rhandzeka mitirho yi chitshwa yona u chikela magumu ha tala hi ku bonyozela loko ku chikelele tindlela letinene ora siwuro mahuhi yana nga kumekala ka ku polomba mixu leyi salani hi ku landzela mi ta sala ni vanikulo ri xiputukesi
8: Babalaza está de volta agora. Comando Thomas. De novo. Vamos.

0: 14 ώρες είναι 2 μινούτους, μην ξετώσαν σε κανείς κανεί. Η κουπίντα, η λίκα, σιέγκ σιέμα τάμπα μην τσάγμα που τίσσα μίσου, λανά κουνένε, κουσούγκουλου εκεί που μισένα μισάγγελου ατήκου, Δανιάλ Φρανσίσκου Τσάμπου, α, κακουκαγούλα εσύ φούμου, αν κούβα που κούμι, τσάνου να κάνουμε, εγώ μην τσάγμα για που τίσσα μίσου, είπα τσόγκου ανά, va sikoli kutula magidi mabizi ya vatsonga na vasikola kusikaraka mantlhelo ya ku hambanahambana ya tiko bya Mozambique mixana ka 10 bya swifundzankulu na xin'we xa tiko bya Mozambique lava kusikala namuntlha va phikisanaka le xifundzankulu na mpu i xifundzankulu nyambani ku va ku landziwa emitlangu ya ku tiyisa misi ku va nga teki nkama ntlangu wa ku sungula wa ku pfula nkhuvo lowu i nyambani swin'we na Maputo Provincia bola zi khaviwe hi khambi bya ku zanga Daniel Francisco Chapo muzangi wa tiko bya Mozambique Avelino Antonio swin'we na Nicolau Mukavele lava taka hi buyisela manyawu hinkwawo ya mphikisano lowu kumbexana wa ntlangu lowu wa ku pfula ndzima leyi ka ku sunguliwa ka tara disportiva wa mugqivela loyi kasi ka michini kumeka Julie Mavota na Bela Nkumbi swin'we na Stelio Manyisa lava taka va na voneka madambu lawa ya mitlangu ku tisa misi Avelino a campo municipal ya ka Mashishi i nkhuvo ka kunene Nicolau nhlikani
1: nhlekani na flori Julio Mavota helosa na kona va yingiseti lava hiziwaka ka xikhati lexi kusukela livaleni ya Machichi ku kala ni ku hlwela haneha constitution ya mitlawa mimbirhi leyi beleku makunu a 10 timinete ta xigava xa ku sangula inyambana na mandanda balizene Suarez nomeado bad boy fanyana mapai gapicasso messi vicente cisse gerson hi vona va nghena ku ka 11 inicial ahangi ku na mukavela jacob aguero delton na clesio a ka xikhati lexi hi ka tlhelo gamaputo ku na jacinto balizene arlindo samuel vasco estevan leoken generoso malik marcos morgan zin'we na ahangi ku na vasco carlton takunda na adriano a muchayi wa pitula kamalonge golo golo cokwati xi nga ta tirha xigolo xa maputo provincia lexi tile ya ku Julie Mavota leswaku kawa wa maputo provincia wa ya ku chela xigolo kani leswi vona banderola na yi kari ku sivi lahayani hi muchayi wa pitula wa wumuni a hi swi tivi ku swi ta ku yini wa anguliwa a muchayi wa pitula lahayani kani leswi va bola ka xikhati lexi yi kumeka xikarhi ne a xi tirhi xigolo lexi a hi swi voni leswi vulaka ku muchayi wa pitula lahaya ne ku ni mahupi ku na ni xokarhi ximahikileku a xigolo lexi xa tiprovhinsi a xi tirhi a hine a constituição a muchayi wa pitula hi Feliciano dos Santos a mukaku swa xicekana primeiro assistente Antonio Makuati Antonio Couto ka wumbirhi kasi Ramujani Ramujani i quarto árbitro a ka xikhati lexi a bola yi nga nika wa nyambani na yi nga siva la rilatu hi angula Nicolau Mukavele hi liniyani jin'wani hundza wa kumeka kona a hi ni hela matshangu ya ku sangula mayelano kaka ndlo na kulona
2: ya hlamula Avelino Antonio ni mwingiseti wa ku rhandzeka wa radio Mozambique Maputo Gaza na nyambani hi hlamula kusukela lana ka mabankaza ku kumekaka antsako kulukumba swinene hasahasa hikwala ka ntlangu lowu wa ka Maputo xikan'we ni i nyambani tanihi ku vulaka Avelino ma constitution lawa se ma fambeke la ku laveka kona kasi Avelino Antonio a ta heleketa ntlangu wa inyambani kasi mina ni ta heleketa ntlangu wa ka Maputo bola lu huma ni babeli va inyambani
3: Vai ter com guarda-redes. Para azar, papá. Vai ver o uniforme termínio.
4: Fizeram o guarda-redes. Olha essa aí. Fica lá dentro.
3: Vai ter ameaçado. Lute guarda-redes. Está brincando.
2: Bom, bola ali da Romário Mabelo, vai com a Maputo, aí com o Inhambane. Vai, uma leva pelo para o Maputo, já então com o Sinene, a bola de Cinta Veta, lá na casa, curanga, mano, curanga, já sinto, como aquela bola, já então com o Sinene. Acho que meteu a bola, lá na Luma, com a Mabelo, vai, Inhambane. E Maputo anga da chikumetela bola layana. E generoso ateka bola chikumetela xanta ku swinene petelena. Aga siva khavile ni bompe pala kuna chumu. Enkwa swi vula leswaku ve. Swilumba va belva ntlawa ka Maputo layana ku sa kuni xikatiso. Ka me kampu ilumba ka belva ntlawa ka wa nyambane ku suhani ni ka ntsendzelo ku kuma swinene layana. lana ke vangata chovela vai pambeni manikelo vangata man bola layana mpelo wa maputu vai flarilile nakona vadloke swipani leswi swipaleke a tinhlayo layana a gola ku sungula sele humelelile layana vabeli va ntlawa wa maputu kasi eli mahuphi tanihi mubompepo lweyi a beka bola va ba bola nenge u jikile bola liva ndlula etlhelweni ka mabalisa bola la balisa lumbaka vabeli va ntlawa wa inyambani
1: hi kapitan manda mukomu wa provinsi ya nyambani ngani bola ka minenge ya yena leswaka kena aria yi tilongisela ku ve abelani va yi na kulori layani ku na suwara xitlhelo ka xinene ku na nomeyado laha xikarhi kasi bad boy yi tlhelweni ka xibabu i chusile mandanda a suka hi nenge wa xinene a chula bola fambele yake lavetela fanyana leniya xinenene chikela mbeli wa maputu a gunya bola ku ni xihoxo kutani leswi bola yi lumbaka wa maputu provinsi ya fanyana wa nyambani ta vea chovili a jaha ka maputu lahayani loyi stefan ina kulori
2: maputu ni bola hume xihatla ngopfu swinene layana ba bola ni pfumawule ni nghena ka mikampu lumbaka nyambani cuka maputu a ta nghena wa kangela a khonile va pfala va imbele va nyambani va ta cukumetela bola vabeli va ntlawa wa maputu hi manikelo va nga ta cukumetela bola layana a yi murisisi kahle ku salana ku yo fihi a valtimar fernando va cukumetela bola vabeli va ka maputu layi va zama ku huma xihatla ngopfu swinene layana bola leyi ya luzeka layana ku na nchumu vula leswaku bola lita luma vabeli va a nyambani
1: hi picasso a nga ni bola ka liva la yena yi tlhelo ka xibaba kwale khoneni ka leswi sindzhaku ka ka wa provinsi ya nyambani a chuli bola lava sise a nga chikeli va tekile bola vabeli va ka wa provinsi ya nyambani atensan fanyana hi a nga ni bola a peta pambeni lavetela loyi bad boy a nga chikeli va susile vabeli va maputu ya ya huma bola lansamento yi tlhelo ka xinene na yi lumba ka wa provinsi ya inyambani ku ta ve vicente xikipa xa numero 2 xa cukumetela bola a cukumetile ya pambeni a nyiketa bad boy xikipa xa numero 2 ta amukela kwati bola a khelisa ka vicente vicente a khelisa ka bad boy yi humele bola yi lumba kawa wa maputu provinsi ya
2: a huma mabelo maputu provinsi ya yi kapitan hi vule leswaku a swikipa swa vona va swi dokile layana swi paliwile a tinhlayo a va zama ku huma layana mbompepo ale xikati swi lumbaka vabelo va maputu yi tlhela va na mabela yaleyi ya swinene
1: vani bola beli va ka wa provinsi ya nyambani vicente lateral direito yi tlhela ndzhaku ku va wa yiwile mazambu manganana ku ya pambeni layani a cukumetele bola a lavetela mapayi ganga chikele va susile vabelo wa maputu ya huma ku na ni ku cukumetela kambi ka bola na ku lumba kawa wa provinsi ya inyambani bola ya lomundzeni yi humesiwa hangi makulu ku ve byi ya sangula leyo hi vicente a cukumetele bola a nyiketa mapayiga a veka laha hasi a jika a cukisa grande aria a nga sikurisara bola va bola va vika ya ya huma i punta pet balisa na yi lumba maputu provinsia
2: maputu provinsia a ta huma na jacinto guardaredes layana a dokele hinkwaswo swa rihlaza layana swo kwalalanyana a ta ku yini kasi a jacinto a tshikele mani a tshikelele mubele arlindo a huma ni bola xihatla ngopfu swinene lava gunya nhloko va ta famba vabeli va ntlawa ka maputu va lwisana layani vabeli va inyambani inyambani bola a zama ku huma layana kasi nkarhi wutsongo se swithela swa ka maputu joka nyambani a zama ku jumela layana nkarhi wutsongo mpela va huma lava vabeli va maputu a ku le ntwini kapitan wa huma xihatla ngopfu swinene ka tlhela mabela leya xibaba a ndzula ndzhatu ku yimbasa kampo a ku yini wa famba layana a hlantswa ku sungula a nga swi kotanga layana ku za ku rhanga mbeli wa nyambani layana pfala layana ku ni xikatiso hi tlheni ka mbeli wa ntlawa wa inyambani a ta huma tlhelo ya mabela leya swinene mbeli wa inyambani
1: hi nome ya donga ni bola xikipa xa numero 4 ka makaka mbeli wa sinzaku difeza central a chule bola pambeni lavetela mapayi ganga chikeli kumbela mabelo maputu va susa ya huma bola hi tlhelo ka xinene ilumbakawa wa provinsia de inyambani hi vicente lateral direito a kwelile kuleniyani ta veya cukumetela bola a nyiketa va yi na kulori pambeni hi wona mapaga hi wona sise zwin'we na fanyana lomuka grande aria yaka wa maputu na va lavetela xikolo xa ku sangula xa ku tirha ka magambula ya nyamuka a cukumetele bola vicente a la mapaga a nga chikeli va susa vabele wa maputu wa sindzise bad boy a nga ni bola mbele wa nyambani a nga hundzi lahayana luza va teka vabeputu va humekhelo ka xibabu
2: va huma mbele wa maputu hi tlhela xibaba layana ndlwele ndzhatu kanyanisa a kampu layana bama style layana a zama ku kangela peta ka ntsendzelo ku kuma swinana ta bola layana oho va tekile vabele va nyambana va huma
1: hi arsir a nga ni bola a pitile lavetela sise a nga chikeli va susile vabele wa maputu provinsi wa sindzisa inyambani hi loyi mapayi gani bola a jika kwasi remat kule hi tamu lahayani qual é a fala que nem a Jacinto como Maputo província.
2: E remate lá com aquela linha na Pumaulo, prenda do Natal, prenda do aniversário, a Nicaleca Laiana, que a guarda-rede Juan Tlaua Maputo, que a Famba leva pelo Maputo para Cantenzel, o Kulkuma Sota Bola, Grande Circo Central, a Gulinto e a Peta Laiana, Tioca Bola, a Famba, o Famba Laiana, Santa Compsnene, e a Laiana, a Pelé Yashinene, a Taquina, a Nuxungura, a Mombir, a Fulili Laiana, a Papola, Tioca Bola, a Pipola, a Salsina Zula Laiana. A sentença lena pelo Acamaputo, quando vai Nhambana, Sulubanhaca, lá na Babalha do Saco, quando escatiço, entende campeão, está o Inhambane, para o jogo, foi o Salilu Ampelo em Nhambane.
1: A bola no Bacau, a província em Nhambane, e Mobili, o Nhambane, lá em Gerson, Luia de Cala, com equipa de número 5, Camacaca, Esquilanima, a Jocarato. A bola em Guianaca, grande área, lá com a guarda-rede de Mandanda, Mandanda aquele saca Gerson. Aquele bola Gerson, a chulula bola, e a gente cai na cor do atiro lá, é Messi, Messi, aquela campamento, e boa bola, e a castigo, castigo a chula bola, ela se senga, chique, ele vai sucilo, pelo Maputo província. Para de catar, com aquela teca bola em Mbani, um belo castigo a chulula, ele também, lá vai ter a Vicente, que está numa paiga, no mundo, e o Mbani, a chique, ele vai começar a bola, o Maputo província, e lançamento na Ilumbacá, o província e a Inhambane. E Vicente, a tua chica a bola. A Chusselo e muita optula. O Animeseca lá, Vicente, a chica a bola macuno. A Niqueta Loi Fanhana. A Oia Luz, a Vatequila Bela Maputo província. Vamos na Bela Retingueletilé.
2: Maputo, Azamaco, Malayana, Cacica, Rutsongo, Cossasso. Simula Lesso, Cotacula, Inhambane, Cantangolo. Kami kampu ilumba kama belma ntawa Maputo. Bata umuwa belma ntawa Inyambani kubeba na mtashkatiso.
1: Pet boy. Chula bola familia ya kitatili ya uma bola. I ponta pet baliza na ilumba Maputo provincia.
2: Maputo provincia ta uma ni Jacinto. Kasei Jacinto. Jacinto ula msa bola ntena. Ata kuhini kalena. Mbelo ntawa Maputo provincia. Ula mselui bola lana. Kasei ye Jacinto mpela guardarech. Akuhini lana. A vitória vai na cor vaiena, lena, Jacinto, o açúcar, o chantango, o chinene, a papola, o pumaulo, o congoma, o chelil, a mabelele, a chibaba, a cunha, a mabelba, a inhambane, a cacinca, o russo, a camancha, a campeão, a maputo, a chantou, o sungula, a bacava, a leana, a bom pepó, a cupar o jogo, o sa. A cabelo, o pelo, a camaputo. A cala, a leana, a cozele, lava, levanta o a inhambane. Lava que carvalho, ele quer tanto no pelo antawa, Inhambane, sendo que é uma bancada. Fala ele tá no pelo Inhambane, que é o Chico Metela. E com salão, Miss William, pelo antawa, Maputo, província.
1: E que lugar chiné, enquanto uma beleza é Inhambane, que é Pambini, e Vicente, tu é Chico Metela bola. Defesa lateral direito, aquela província Inhambane, Chico Metela bola, vai sussar Maputo, que ela é uma, e também tem chance em um ano Inhambane, é com Chico Metela bola. Chico metel bola belo Inhambane, Vicente, a gente quer tá bad boy, a cruzar a bola, a gente quer tá topa logo na Archer, Archer a chamba, a água, com a chum, com a mucha, a putula, a bola ainda belo, Maputo província.
2: Maputo província, uma, já entrou com o Sinena, aperta a bola, vai ser, mas belo, vai entrar o Inhambane, caroco é nela, a uma, já entrou com o Sinena. Kasi nka rutsongo sa tshela ka maputu la tsema ka bola xa ndoko tshinela le ndo tsetu ngeva sa kampo manika lo nga ta famba lena empelwe yi Marco Jacuina anga fikanga wa sinzisa bola le ya luza ku tshumatela vabeli va tawa maputu maputu provincia zone Inhambane Inhambane yana nga tshumatela tshela mabele ya
1: atuwe tshumatela bola ke lo gachinene i tshusilwe makulu mutshe wa pitula u nyimela tsena ku veva na klori va tsamtsika ku veva mukela bola liya asukile Vicente com aquele bola é a Pambini com a mundo a província de Inhambane Hayan Maputo ganha bola aquele que chupa aquele lá o belo Maputo não mani bola a bola é no bacalhau Inhambane Vicente acho que aquele bola que tá Archer acho que ele porque ele é uma paiga a luz a até com belo a província de Maputo
2: província de Maputo o metelo uma bela linha de baba colina colinto e a peta leana Azamo kankela shota mkandu layana kasa kuna nchumu layana kusafichara shua kama pelu wa Maputo imanikelu wa huma kani bole Vicente kasinka rutsongo kusekosu ya kamani shua kama pele
1: komu wa Maputo Jacinto atama ni bola mangeliani
2: e Jacinto ni bola ume shantongo psinene akulinto ya peta mabelene bafamba tsela mabelele ya shunene akuyini lena mpelo kwa maputso atakangela ahlamtwa kusungula atamnyika shibagidani amunyiketeli lena amunyiketa shigem akuyela kulinto ahume shanta kwa shunene kasanya ikata prenda do natal
0: inyambana ngani bola mapaiga aluza vateka wabili wa maputu provincia tesao ataki ya maputi kelugwa shunene kama lo wachivirika kule numbele wake wa maputu kwa kenyeru laya ni mapaiga
2: maputu wa asinzisa layana kasi kune mbele wa umbulu kaka layana waka maputu wa sama kakuhuma layana kasi wako hini ke layana fanla kwa asaleli wa mbele wa maputu hata kwa hini ke layana mbele waka maputu wa asaleli wa layana avasena chusa va tauda go bangena enga ko asata nga ngombe atapuka yeche ko bene asungulisa antu lo lena a Valdemar Fernandes sungula ku pfupela nyana amumulunga banyana nkarhi nga sungula u paleki nyana kuni refu nyana leli palaka nyana lana Inyambana wa humani bola.
0: Ya arsirangani bola. Ngena grandari. Atenção. Remata. Vika loyana. Kuna munu loyana. Waku tatisela. Wa mama putu provincia na bela. Kilo kachibaba.
2: Kunene ili prende de anversario liliana. Kambe kupimaliki munu. Waku hetisela loyana. Kuve mkarele kumelela. Unzer. Ah. Umale mbelo maputu. Kasi. Shijeka nishapupa loyana. Bola da Lumba Babel vai Nyambane.
0: Gerson ngani bola equipa cha número 5 Loyane. Etlong sala ku ba bola e chusile mucha bola ba bola ech babene ele ku ngana 6 equipa cha número 8 ngachikele. Chikele na se agunya bola. Ya kamane basa maputo province. Tensa Nyambane ngani bola lo ya petile ya kamane la mapaga ngachikele ku chikala Messi ka kwa susa. Ya ka 6 a chelwe. Mala Gerson ka kwa gunya. Basusa belo maputo province Loyane vya chikatana. Uya makunu Uma maputo província ataque aquele gatibaba.
2: Uma maputo província lá na cucumanile, lá na nzela, a cotile cucumbela nzela, lá na vamunikile senzago aí guine, lá na uma janta cofneira, maú. Bo, maputo província, watsama kama upi. Wago ranza pelo watsama kama upi, até kam kume, afiningela, kambe ba uma vai nyambane.
0: Vandi bola belo vai kwa nyambane. Pet boy, inengwa chipaba, chula bola italia chipabeni, kungana sisi ya mkelu kwa tanga hunzi la hayani, basusilo wama putu provincia, wama kukelu gashineni makuna.
2: Wama maputo, aku hini la hini, ashamto kusungula, kasi matiki la hini. Atesan la nomeado, atemi bola la hini kuveli ya konene, kambe zafu amba mbelu wama putu provincia, kuveni angatu kachala sabi ameo balizeni yanta wa inyambane. Bola la kona lingata lunti wabili wa ntawa maputu provincia. Itzele wala mapele lesh nene. Akulinti ima huma layana. Mapele layana kasika mkango kalamunu layana. Tamile. Guardarejo wa inyambane.
0: Ima ndanda. Abili bola kwasi. Itachipa bini lauka na sisei na ni chance ya umpra umla. Achukisa kruzara bola sisei ateso. Yaka archena kachikele. Oh, Jacinto mkoma maputu provincia. Selene bola mkenye ene.
2: Kambe katongo mpele hatu sungula kunu mwela layana Jacinto umangio vanu mavoko ya manteka arpula liritimu kama ukweni chuka maputu provincia itlelo ya mapelele ya shinila kuli inakulimtui chuka maputu provincia atafamba layana vatema mapele wa nyambane la atelea kama maputu provincia akulimtui kasanga afika kuye mkele karo kwenye la kafe kuchukumetele mapele wa ntawa inyambane itlelo ya mapelele ya shinene zaku kami kampu ilumba kabona
0: E Vicente Angani Bola, esquipa já número 4, Kamakaka e lateral direito a província Inhambane. E Chusilo, muito aí o Abdula, que vai a chucumeter a bola. A chucumeter ele ia também, ele lava castigo. A chucumeter castigo, a chucumeter a bola lá com a Bad Boy. Bad Boy, a Bahia com a Messi. Messi, aquele saca Bad Boy, a Luz, a Macuno, vai até a ver o Maputo província.
2: Até a ver o Maputo província, em Carutzongo, Cambé, Pali, com os catiços, Leana. Fala com o Becatiwa. Anta waya kushana anta wa inyambani ba umaba belwa maputu provincia kulintu yako mbumala yana evole swa kwa belo mput province avana span swa kwa nera chuka mput province atafamba tsela ba belo chinene kasikuranga madada

0: Isinzisa ashfunza nkulu ngembana Velina Ntoni na Nicolau. Na swi nga koteki xifundzankulu nyembani swivindi hi hetisa timinete ti saleke kumbise ntlangu gamila machikichiki.
1: Bon, ka ha hetisiwa masigulu ma nga le mangaki ka doge minuti leyi nyikeriweke mbuwa pit 9 a lavi tinkama haka bezi kambe bola bya ha beliwa machikichiki a handri 0-0 xikati ka maxakeni lweyi na liga sportive wa sofala haleni musambola segunda volta tercera jornada 0-0 maxakeni na liga a nkama lowu va liga va cikumetelaka bola bya makweni ka kasa mbelo wa ntlawa maxakeni kambe ku hlayiwa leswaku a mbelo wa ntlawa maxakeni kumbe wa ntlawa wa liga a khome mbelo wa ntlawa maxakeni kutani ku heta va xikatiso xa ku katisa ntlawa lowu wa sofala yi katsiwile kutani ke bola bya makweni va mbelo wa ntlawa maxakeni ni mavheto lweyi kutani ka ya baka bola mavheto wa gunya bola bya makweni kambe ugamu bola va susile wa sofala amboa pito ali ja basta i ja basta mesmo ku kaluta masegundo ma nga le mangaki henhleni ka 2 minutes leyi a nyikeleke yona mboa pito lweyi claudine bendito lweyi kutani ke a la ku tisusela vito byake bendito ili maldito hikwalaho ka ku a 2 minutes ya fa yi khalutile kambe ke a yi tshiki yi kwevanyana kutsongo kambe yi kugama bipiti ntlangu helile a machikichiki 0-0 ka liga sportiva wa sofala a ku veni ni nga heti nkama wunyingi nto hlaya ntsena leswaku a 0-0 lweyi a ta va a tlhamuxela leswi a ntlangu wu veke xiswona a nga va hi kheleza liga kumbe kheleza ntlawa maxakeni a ku na lweyi ni nga hlaka swa ku a tikombeli ku va nkulu nambileswi maxakeni a belaka kaya a kaya ka muti wa ku voleka kambe ke a nga va nga a tikulisa mahlweni ka ntlawa lowu wa liga sportive na hi liga sportive wa sofala a beli swange loko a bela kaya a beli ku zuleni kutani ke ku endla leswaku ku va ni xipetaku xa ku nyoxisa ku fambeni ka 45 minutes ya ku sungula lana mintlawa mi hetaka na mudzingana a 0-0 ambo pito Claudio Bendito lweyi na yena a longolokile ni ntlangu leswo veke xiswona a nga vangani ku ve ni ya tekela hala kumbe haleni hinkwaswo a swi endlile ndzeni ka nawu a ntirho wake na yena a ve lowunene ku fambeni ka 45 minutes wa nkama lowa ku sungula kutani ke ni ta yima kola na bela na stelio tekela muni kweketa loko ku ta va ku sungula a xiyenge xa ugamu xa 0-0 ka nkama lowa ku sungula xa maxakeni na liga sportiva wa sofala musambola wa 2016 18 jornada segunda volta kampa
2: machikiki 2-3 2-3 4-5 2-3 2-3
0: mulanyana kumanyana swimatana nakoni swo swi ta tsindzisa ku va hi kumeka xifundzankulu nyembani lomu a ku huweleliwa golu na yi nga tivi leswaku golu leli i maputi provhinsa kumbe a ta va ntlawa wa nyembani wuyangulaka kambe ku nga li khale ta kumana ni vatirhisanikulori hi vulavula hi Avelin Antoni na Nicolau Carlos na Idrasu Makondela kambe na swi nge se koteka leswo a musambola 2000
3: Anabela
4: por intermedio do jogador Marcos Hilario
3: Anabela va koteka kunene ku kele huya kusukela livaleni ya machichi kumbeni wa mahlavusalani hi lomu ka compensação a maputo provincia humelela makunu hi swigolo swimbirhi ka cin'we mahlweni ka inyambani loyi a testawu nyambani va bola va vhika lahayani vabeni va kawa wa maputo hi jacinto canto yi lomba provincia ya inyambani hi clasio dembele a nga ni bola lahayani ku ve a va xikatiso xa kona a kholwa ku ta ve chance yo gumesa ka kawa wa provincia ya nyambani inyambani ve chanisa canto hi penalti ne a hi canto a wu ya maputo kala ni ku hlwela a chela xigolo xa vumbirhi byi ku 2-1 handzu lowu hi wu wonaku ka xikati lexi chipile a ka livala ya machichi na kulori Anabela kumbi
4: ta leswi ta lavetela Contagem para Maputo, província.
3: Ah, Chukumisi.
4: A uma.
3: Vamos cá, olha aí.
4: O primeiro golo.
3: Inga Bela lá, Haka, Magambula, Waya, Nhamuka. Kunga, Inhambani, um. Kasi, Maputo, província, dois. Na Mr. Felix Kea, wa província ya Inhambani, Mr. Amanganela lá, Waya, Maula Kuin.
2: A bola que tem três jogos de resultados. Gini derrota, Gini pante, Gini vitória. Chikadile já conseguiram a ruína. Mas a Timbisa com a Tassima Mahivi ka luta.
3: Depois do que ele foi,
2: bem, diante ka jogo, eu uni os humanos para poder resolver como equipa. Não é que se as coisas que vi a próximo jogo e tá nem a engenhe lá mão ano com as coisas que vi mais evoluir com o Rio
3: Ina. Uma série assim com a equipe, a congela não paliwa, jula com ele, camisuba e angu ina, e a coina as coisas pelo menos de bola, mister.
2: É claro que ele luzir em amuca, mas a coisa ele luzir o jogo a recuperar o campeonato, não é? Embora a Rivica série Ringani Majuk Matongwani Maji Hata Simama Hilwa. A cola Jaku ainda a Jacotecas ou aquele que vejo Mahek.
3: Bongili Zilima Gezu Yam Chukumisi Nanza Wa província ya Inhambane Felix Keha na Ulaula Kamtria Radio Mozambique Mailanum Nihanzuloka Waku Palilueku e Golo Jumbirika Chimu Hikawa. Wa província ya Inhambane. Tantana, a Munisi, o Maputo, província Fá, Mr. Fá, parabéns, Munguenil Quads, Maguesu Mununga, Nika Kumelano, Ni Hanzulou, Nimanguenela, Wakama Palsanalo.
5: É, para mim, Chaco Sanguana, não lava algo cansa, eu ganhei bem, eu pé direito, o resultado dele em Gaikuma, embora que aí vem o Kanga, mas ele é Isa, eu como o goleiro sai ganho.
3: Se mister muka grupo ya 5 wa maikipa akuve mungeni na muhumelela swibala ku yini ka campeonato le mutanga ya ncheluma enyambani
5: apa ate so so inge hla nchume eta zama ku akuganya tikonta eta hamba nufi da ultima jornada manje elwela ukhaluta ya ka fazi sigeni
3: magezu ya mchukumisi wa kwa provincia ya Maputo Mr. Fana ulola kamtirana di Mozambique. Etanyika ina kulo drasi umakondela kwe amaha akanzakanyu wa kakanulou Inhambane bilu ya kula mtini kutani kisimusu yoki ngalongiselo Inhambane igo hilu ina kulo rehi Maputo provinsi
6: izwa na vileno antoni jisi kela kaku baranzili ngofu ababeli wa Inhambane kati katilechi wanga kumati katisucha hombe kunga penalti bachela golu Jiva nikile ku va kulungela ngofu akuhambana ni ku vazama akuhambana ni ku valavetela ku chela a chigolu cha umbiri va chela ve bona makuno a kawa wa Maputo provincia uzukutile akureagira hi tihatla uzukutile u khawula vetela chigolu chinwani ku hambana ni Inhambane anga ka ku zukota akukhometela handulo Inhambane achikumbanga chikumbisa laha au khavela gachikumba aega kukhanya zvinyingi afanele kukuva zvichicha Inhambane vaina kulori nekumahala ku lawa maonela ya mina Inhambane ku mil penalty liya laha anga zvikota kuba press kanlezi anga zvikota ngikumaha zvinwani zvakufela kwa huma ni handulo wa kuhambana nilo loko azvikutile kuhuma hi uwau ata kuma korilela kona kanlezi taona ku zvine va mister vatu maha va Inhambane kanlezi maputo angena na atsakile maputo angena khwatsi 3 points ya mulumba nikoteni ya lezo nga mahe
3: bongile Nicolau le yungwa kona etivi kani una ni possibility ya reportage kuna ni magezi yo karo nga masia ko la haka chikatileje bom Aina Nicolau, Anabela, itafala la hamitirle ya relato kusikala li valeni la machichi.
0: Kan mambu Patrician Kulori, Avelino Antonio, Nicolau Carlos, Idrasu Makondeli, Akuva Muscotili, Aku Fixela Manya Ulawa and Tlangopula and Pigizan Loma Jogu Sportivo Scolares, Akuskelas Funzanculu in Yemban, Kutunzu Shale Shakule Mbela 2024, Antlawa Waka Gaza, Wona Uveke Nena, Kambilembele Stati Comba, Kusan Mintangu, Yalikone, Mintangulenga Tafamba, Castel Manisa, Weafika, Sesh, Castembro. Ataku ya dumba leswaku a Maputo province ya Stelo hi lwi apuleke hi tindlela tinene wa swi vona mapfulela lawa xa khanya leswaku xifundzankulu Maputo xi nga ya tshuka xi vuya ni tasa
7: bon i xifundzankulu Maputo lexi xi gameke ka ndhawu ya wuntlhanu ka jogo xikolari ya Nampula hi lembe ra 2024 bon Nyambani lweyi wa zama tindlela ta ku va I vinyi mamunti vani publiku vani vaseketeli hi ntalo kambe tshanga swanga swihlaya Avelino swa ku amaradio lawa ma tlhavekiwile laha ku va machiniwa swigurile swohle yesese maja allright ankama hina 15:45 ku vula leswaku handleni ka msambola laha na kampa machikchika na bela ni mintlangu ya majogo xikolaris hi lava ku kombela hi marito matsongo a ku twa vana kulori va Nyambani i mintlangu muni leyi vekisiwaka ku va yendliwa mundzuku Avelino Idrasio na Nicolau a hi tile swaku se mi nyikiwile a xaxametwa mintlangu leyi ya mihlovo ya ku hambanahambana ma modalidad leyi yi vekisiweke ku va yendliwa siku ra mundzuku
0: xikomba leswaku a swa ha koteki va wachukile vatirhisani kulori manyisa kambe ya dumba leswaku ku famba ka minkama hi ta tivisa nxaxameto wa mitlangu yi nga ta beliwa ka mundzuku ntshaku ka ntlangu lowu wa ku pfula mimphikizano leyi hi nghena ka mtshambola Stelo Manyisa a kampo ya machikichiki ntlawa wa Maxaken Football Club hi lowu belaka na Liga Sportiva de Sofala ku namuntlha handleni ka ntlangu lowu leswaku 2:30 Associação Black Bulls a tapima na mintamu na União Desportiva de Song e Black Bulls lhe arrangala ka mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tiponto kasi mundzuku ku landziweni ka Jornada LOL a ntlawa wa Associação Desportiva de Pemba tabela na Ferroviário wa Lixinga Ferroviário wa Nampula a tayamukela Associação Desportiva de Vilankulu a Ferroviário de Maputo a tabela na Xingal de Tete a Costa do Sol a tayamukela ntlawa Ferroviário da Beira e Costa do Sol Estelo a vikile hundzeka ku fanele ka jornada dza 7 a ti tshixele ke murangeli wa xikwata ka tabela classificativa vula mbele ya Associação Black Bulls hi mabola manharu ya ku pfumala yanguli hi na 15:47 kambe Estelo a musambola wa nyanwaka hi lweyi wa ku
7: atale swi hlamarisi
0: ama desimo hi ta va jornada kambe kani ma jornada lawa ma hakelaka ku va mabeliwa
7: bon na hina inkama lowu anabela ku va hi yaka hydration break a rito leri cima ni nga ri khoma leri hi majogo xikola hayi mani mundiyala a hineni ka hydration break swohla i xinghiza mamano ku ri hi ya ku phuzeni ka mati drata sawa hydration okay
0: armini masingu wa yi tiva mhaka leyi mani amuzika unanga na lona li kona ka ta mitlanga yo tiyisa miri ku va leswi a hi pana hi tigwimbanyana ku va hi twanyana a manyawu ku nga li khali na kona hi ta tlhelela kampu ya machikichiki ku va hi ya kuma na Carlos Manuel Sbindi
7: okay

0: 17 horas na 18 minutos
1: Wafamba
0: ilikuwa
1: nga.
0: afamba masinisa.
1: Wafamba. Kungekhali phela lana tabuba lana abebe na ya.
0: Na
1: unaona
0: ni
1: mfuthu wa songo.
0: Tabuba ikusa a bebe lwe rangela kampikizani 32 wa tipuntu kuambana na União Desportiva de Songani 24 wa tipuntu.
1: Ale ka xigava munhu.
0: Ale ka ndhawu ya ntlhanu.
1: Ai songo. Alembe leli songo kuma eka hini.
0: Alembe ni lembe lini swa lona.
1: Va khoxa tsolo va ferivyane o vona lwe andzengere. Andzengere. Futhi munzuku niyela yona la na anasikanana.
0: Ya ndzengere hita.
1: Hey, vula vula ferroviari maputo ndzengere.
0: Ferroviari lweyi ndzina nga ta endla ka swona loko hi pima swa ku a loko kumeki la kampu ya free a luzila kaya.
1: A biwa hi ku xa tsona.
0: A tlhela vuya ta impatara na maxakeni doja doja. Ja a yi tivi leswaku
1: mundzuku. Kumba nga ta a swi ri swi ta va swi ta va yowe yowe ka vahesekeli va ndzengere. Ah, mundzuku hi ta va ku hala a kampu ya free ya hamba ri lato n'wi mi ta hi amukela na miri kwala xitudio la.
0: Kambe ya dumba leswaku a Radio Mozambique a nge kumeki mahala golo laya.
1: Wena ya belinya wena u nga le ku nyika ntikelo
0: mena. A golo ri ta huweleriwa.
1: Na a golo a ri humeleli ma ni tivi swaku ri ta humelelela kwini.
0: Nambi lanu a mintlawa yimbirhi mundzuku stelo ya lava ku humelela hi nga vulavula Ferroviari de Maputo hi nga vulavula hi Xingalo de Tete. I Xingalo de Tete lweyi ku ta fika swoswi a nga ndhawu ya ugamu ni Novo wa tipuntu ta ku fana na Maxakeni. Ntlawa lowu wa Ferroviari de Maputo na wonawu hi lowu nga ndza seji wa tipuntu ndhawu mintlawa yimbirhi leyi yi lava a ku kuma 3 xipuntu kambe a mitlangu stelo u tiva xa ku vula loko ku heli a 90 minutes
1: exactly.
0: ya ntlangu
1: nako a bola swixitano bola swixitano belinyo hi nga teki nkama
0: a ku teka nkama hi nge teki nakona manyisa u ni Champions League lweyi a nga ta sungulaka lomu xifundzankulu Maputo a Matolesi a Matola hini va Champions League a hi matikweni so a swona manyisa
2: lomu ka matsolo ku ni makungu ya ku endliwa mphikisano wukulu wa bola u nga ta vitaniwaka Matola Champions League u nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic ni va Matolinyas ka mphikisano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa munhu wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinya ja ku va va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lwenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka swithikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika swoswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikisano Matola Champions League ma byeliwe Radio Mozambique a Gildo Torrichel i murhangeli wa torneo Matolinyas lweyi a vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya a makungu ya ku veka Champions League ma ta wupfa kambe Gildo Torrichel a tisa tin'wana tiyelanaka ni Champions League wa ka Matsolo.
3: A makungu lawa a ma nyimanga hi ku rhandza kwezu ma nyimi hi laka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku Titanic wa 2024 a nga heli a swi kotekanga ku hi va ni va finalixa va lembe ra 2024 ya ani pasada a nga va nga kona a Titanic mazi ni ku dumela ku lembe lezi swi ta enceka va Titanic ja a ya magamwini ka The Sound 2020 janeiro hi ta va hlanganisa a va finalixa va Titanic ya va tola de tamba va finalisima ya Champions League i khale hi vilela a then leyi nga va na yona hi leya famoso swi ta makuluzadi ne a va vesidoro va tlhangana xivoni lava nga luze va tlhangana xivoni maxiri na mina fazi va ta tlhangana hinkwavo timeri wa lenu a bela ni segundo wa Titanic timeri wa Titanic a bela ni timeri ya matolazini leswi hi nga swi tekisa.
2: Torrichel a vulavuli nakona wu hi mphikisano wolowu wa Matolinyas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va munhu wa mintlawa ntsena yi titsaliseke ka torneo Matolinyas wa lembe 2026.
3: Mazi a leswi hi ni vaka tiwele nga swi tekisa ku hi nga khaluti ka 10 wa mabayiro mazi va titsalisa a te swoswi ya ni mabayiro ya mune manga titalisa afanywana zvaremdzi ini mabhairi mabidzi yakumuja kusunguna amengi patipara kama tulinya ekunavela vatsindzekelile vaku lembidzi kontana voni vapulelile mbangu yazama ukombela vaempezari yadzi kuroko vanga hepfuna hi xiliyo pra ita premiera va vesidori atisvo zvija hambile mapapela hi nikiti petili nyimela hlamulu mazini kudumba zvaku ha ita kuma hlamulu kunyoshisa
2: torishel ah vulavule na kona hiku karateka loku vanga na kona hikwala ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a unidadi day yi taleke hi mati ni

0: pakana kona wandleni ka kuendliwa a mphikisano wa madolinya xilembeleri ku kunguhatiwa ku endliwa matola Champions League anga ta beliwa ka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic at the trash ni va madolinya a one daddy there.
1: Sa 7 horas na 24 minutos na kunene manyisa ya nkoka leo takana hi na itiva tani hi ku vula ka Gilles de Rochelle leswaku anguva ya bola ya Titanic ya lembe la 2024 hi le na kunene manyisa se fika ka makumu hi ta swi tiva mundzuku dza ku ka ntlawa lowu nga ta humela ku va tipatsa na Zona Verde a mu humeleli loyi a nga ta tipatsaka na matolinya a ku va ku beliwa Champions League manyisa ya nkoka lowu taka na yona ya tsakisa ku va se ku ni Champions League a nga le matikweni ya handle
2: ya ma Champions League and a Champions League leyi ku hlayiwa leswaku a ta beliwa ka kampu ya neutro a kampu ya neutro swa hlaya swaku a nge ti beliwa ka tikampu ta lava hawumbirhi ka vo lawn daddy day ne futhi hi lana tetrash ya tshemba poti swi ya beriwa a bebe
1: na ku na kunene manyisa kusa nambi ntlangu wo lu nga vangisa guwa ka Titanic wu beliwe ka kampu ya neutro wu beliwa bebe a ku va lava va vakhuzeli va ntlangu walowu wa Titanic va nga pfuxa guwa va nga swi koti ku tsindzeka a bebe swi ta tsakisa manyisa
2: o swi ta tsakisa
1: swi ta tsakisa
2: na hi vulavula ya bebe a tlhele mutsundzuxa muyingiseti loyi a nga swi kotaka a yi laha na kampu ya bebe hikuva xitambuba xivavalana
1: loko xi ta ku 2:30 minutes
2: namuntlha
1: a bebe
2: Union Sportivo wa Songo 18 jornada msambona
1: a mitlawa hi mbirhi hi lava 3 pont
2: hi lava 3 pont futhi va nga rashka ngopfu laha hi nasikanana hi Union Sportivo wa Songo
1: hambiloko a la rashka manyisa a nge fiki ka bebe kusa bebe a khunguvanyekile hikuva a ya ya luza machikichika boa 3-0
2: a beling a swi pfuni nchumu va munantswile mara musambola wa rhangela
1: wa rhangela a ni xikwitsi lexa ku leswi hi nga murhangeli wa mphikizano
2: a ya tsongohatiwa layana
1: a tsongohatiwa machikichiki
2: mara nako la machikichika hi ntlangu wa rhetemukela lawa u nga swi voni kuve fana swo konyiwa lava vayi u zama ku lavetela vafi hayi vafi vava hi bola
1: Orasu Gonsalves a tlhelile nakona mundzuku a machikichiki swi ta karhata swi ta vulavulisa hikusa i Costa del Sol na Ferroviario da Beira lava nga ni tiponto ta ku fana 28 wa tiponto a mitlawa hayi mbirhi
2: ya lavetela lumana loko hi vulavula hi musambola wa mona inkomati wa mona swi endlaka swo inkomati phe a va ti basopeli lavayana va ka musambola 2027 loko va me ni ya ka musambola a ni ta ku i a ni swi lavi ku ya ka musambola 2027 ni nga kuma inkomati a ni tsongahata awe inkomati
1: kambi lexi tiyeke vangisa hileswaku hinkwaswo hi ta swi vona
2: hi ta swi vona
1: ka ni mitlangu ku va yi beliwa na 17:27 minutu xa wunanga na lona manyisa hi leli li tipatsaka ka ta mitlangu
2: hi DJ Nangito.

0: Shalunga na kunene ekusa xifundza nkulu maputu kupuleni ka mazoku tshikotivu scholars hi lo skoteke ku humelela mahleni ka ntlawa wa nyembani hi mabola mambiri ya kupfumala yangulu ko xifundza nkulu maputu ku sungula campeonato nacional hi ma junior ni ma juvenis lani a ntlawa wa academica da mashava xin'we ni ntlawa Association Club de Marraquen i mintlawa yi kombisaka a xifundza nkulu maputu ka mphikizano ya campeonato nacional leswo hi vulavula hi mitlangu ya majunior ma juvenis a ntlawa wa academica da mashava a wu wonanga ntlangu ku beliweni ka jornada la ku pfula leswi hlaya hi ntlangu xikarhi ka academica da mashava na majeji de maputu u luzile na kunene wu swi kotanga ku humelela majeji de maputu lowu a beke ntlawa lowu academica da mashava hi khumi lamabola ya ku pfumala ya ngulu hi nge hi loko a majeji de maputu lowu a beli yexe ndzeni ka kambu kambe hi ta ku hi a li kona academica da mashava ntlawa wu kombisaka xifundza nkulu maputu a ya vula kola manyisa leswaku ku ni mihandzu yimbirhi ku ka ku bela bola wa biwa wa humelela wa ringanisa kambe academica da mashava hi ma juvenis nga swi kotanga i mintlawa leyi lavatsongo va sungulaka ku dyondzisiwa ku khavela bola leswa zero wa ha dyondzela na wo ntlawa lowu wa academica da mashava hi ta ku kambe handleni ka ntlangu lowu ku vi ni ntlangu xikarhi ka academica football club na costa do sol a ntlangu lowu wa ha beliwa ku nga li khale wu ta gama mintlawa ha yimbirhi ya ringana hi un Association Black Bulls a luzile mahlweni ka ntlawa wa academica de ximoyo mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we a Ferroviario da Beira ti beli ntlawa fazi hi mabola manharhu ya ku pfumala a yangulu ku pfuleni ka jornada leli hi nga vula leswaku pfuleni ka mitlangu leyi a ntlangu lowu pfuleke mphikizano manyisa ku ve xikarhi ka Ferroviario da Beira na fazi lani a ntlawa lowu wa Ferroviario da Beira a mobele lwei Nathaniel aveke wome de jogo ka ntlangu lowu wa majuvenis ave wome de jogo ukan'wini bya ntlangu lowu hikusa ave mbeli lwei atikombekiseke hi tindlela tinene kutlula lavan'wana kuza a va talanga ku ta tlanga majuvenis lawa hi Beira va tele ku ta endla xa ku endla hikusa va swi kotile ku va va humelela na va tibela fazi lwei football club hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu leswi swi endleke ku va va va omi a veke omi de jogo Nathaniel lwei kambe i miphikizano leyi sunguleke na namuntlha campeonato nacional hi ma juvenis ni ma junior
1: allright handleni ka ma juvenis ni ma junior Annabella a magudu namuntlha ku beliwile phela kutani mintlangu ya ku lomba jornada kutani jornada rau ntlhanu na kanaru la mphikizano wa bola xiyimo xa xifundza xa magudu liga dos clubes a mintlangu yi beliweke ku ta fika sweswi a ve le Union Sportiva wa mavandla wa mawandla hi swo a fanekele ku va bela na Rikatlana ntlangu wa wu endlekanga hikuva kutani Rikatlana nga humelelanga jezile
0: swi mu nyika falta de conference
1: kutani ku nyuka tipoint nharhu mawandla a busile na nga belanga phela
0: a ti kombekisile a kampu kambe a n'winyi wa kampu a jezi loko uza u jezi
1: ma why swi njhani n'winyi wa muti a nga humeleli a amukela mpfhumba
0: a swi karhati swi nyingi manyisa nge swi tivi swi karhati
1: ave timholova ta kaya ti nga endla ku n'winyi wa muti a nga humi
0: swa komba swi nga ku swona na swona
1: kumbe swi karhati swi nyingi a hi va niki nandzu wa vona n'wina kutani va ka ri ka tlana a hi mi niki nandzu o to tipoint nharhu a buthile lweyi mawandla allright a ntlangu wun'wana a ve lowu ka lowu nkama ku beliwa ntlangu xikarhi ka timangeni football club a ringanaka hi bola rin'we na Atletico wa Gruta va a ringani hi bola rin'we ka xiyengele xa vumbirhi a nga segunda part kutani mundzuku ku pfaliwa jornada hi ku beliwa ka ntlangu xikarhi ka Sportivo Juvenil a belaka na Chobela football club o va leswaku namuntlha botafogo he botafogo a vona a vitile ni rhandzakave botafogo u nge munhu a ku chela ndzilo fe botafogo ayi manu kara botafogo kara alright botafogo a fanekela ku bela na xokotiva namuntlha kambe anhla ku lowu va wu thindekise ku va wu endliwa mundzuku bon swivangelo a hi swi tivi mar pront akuvana ku jeza u thindekisiwile um swiko swivangelo vhela swi endleke swi sindziseke ku va ntlangu wu endliwa mundzuku kutani mitlangu i yimbirhi yi nga ta pfalaka a liga kumbe jornada leyi ra wuntlhanu na kanharhu ra magudu a nga sportive juvenile a nga ta belaka na na chobela na kumbe botafogo a ta bela na football clubi wa xokotiva
0: na kunene leswi tsakisaka manyisa ka vahisekeli va ta mitlangu tiyisa miri swa nga hileswi ntlangu lowu wa botafogo na xokotiva wu thindekisiweke a wu fanela ku vobela ya mutlhobelo wa mundzuku se swi tsakise hikusa va swi kota ku vula leswaku ntlangu wu thindeka kambe mundzuku wu ta bela leswi kalaka swi nga nandzika ka wu khaveli la bola i ku va a ntlawa wu jeza leswi leswi kalaka swi nga tsakisi manyisa leswi swa tsakisa hikusa ntlawa a ntlangu wu yo vekisiwa ku va wu beliwa mundzuku a swi karhati swivangelo a hi nge swi tivi kambe leswi tivekaka leswaku mitlangu mundzuku ta beliwa mitlangu manyisa hina bya seto ra xina 30 hi 8 minutos hi le ka madamba ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na inyembani lweyi namuntlha ku sunguleke mphikizano ya maswoko disportivo scolar tani laha hi vuleke hi kona leswaku ntlawa wa Maputo provincia hi lweyi wu beleke ni ntlawa wa xifundzankulu Nyembani a va Maputo provincia humelela mitlangu manyisa yi ta yisiwa mahlweni ku ya fika hambi mundzuku mitlangu yi kona
1: All right. Kutani henhleni ka ntlangu lowu ni ku ta wu phindaphinda Maputo provinsa a rivaleleni nyambane mara yi bola a futhi a ni ta ni hlaya ni ku Maputo provinsa a wa basopisa hinkwenu mi nga koseni nyambane seno va loyi va basopisa Maputo
0: provinsa hambiloko a basopisa ku lava ku swi tiva Maputo provinsa nambi a hi 2024 loko va sungule ku bela a humelelile kambe lexi xi lavekaka hi lava loko se a mitlangu ta fika makumu hikusa hi vonile a Maputo provinsa ya lweyi a tlhela futhi a nga endli nchumu ku endleka leswaku a xifundzankulu Gaza
1: xiteka
0: xi kotela xi vuya se
1: vale vencedor absolute ale Gaza
0: hi ta tsaka loko xifundzankulu Maputo xi pfula hi nenge wunene xi tlhela xi vuyisa a swa ku vuyisa nakona a vugan'wini bya ntlangu lowu a va tirhisani kulori va twi marito laku hi nga ha tlhela manyisa
1: kambe belini na u nga si na wa vona swaku wena loko u swi vona u hoxa matihlo ya wena senia u vona swaku a classifica sam ri ta tshamisa kwini ra nyan'waka lama xoku xikolasi
0: manyisa mina a ni nge hemba ni swi tivi hi ta swi tiva loko mitlangu yi ta va se yi beliwile hikusa a bola ndzi ni xiyin'wundzulukwani wa ku lweyi a phambeni a mundzuku lwa nga phambeni ka classifica sound se swi n'wi bavela swi n'wi karhatela se leto a ni nge ti camuli manyisa hi ta camula ku fambeni ka majornada lawa ma ha saleke a ku va mabeliwa swa nga namuntlha
1: u vhikile
0: swa nga nyamuntlha swi xongile ka ntlangu lowa ku pfula loko Maputo provinsa humelelile nambiloko va xifundzankulu Nyembani xi nga humelela
1: a tsakisa
0: vhela
1: leswi lavekaka laha ni ku hungatisa vatsongwana va tluleta na vutlhari va tivana va dyondza mintumbuluko ni swihena swa van'wana hi leswi murhangeli wa tiko Daniel Chapo i swi hlayeke phela a ku laha amukelanga ku ta bela bola ntsena lundzu ku ta ni nkama lowu va fana
0: mitivana
1: mani mi bula ya bon
0: ya dumba manyisa swa ku leswi mintlawa leyi ku tala ka yona ka swifundza hinkwaswo leswaku hambanahambana swa tiko a yi kumeka yi li ndhawini lomu yi nga ha kumana kona va tivananana va bula ya dumba leswaku leswi va nga xifundzankulu Nyembani se a ku tolovelana ku kona ya dumba kambe i nkama ku va hi tlhela hi twa marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi va makoleke va tirhisani kulori kusukela a xifundzankulu Inyembani
2: ku nga Inyembani kasi Maputo provincia doge na Mr. Felix Keha wa provincia ya Inyambani, Mister amangenela la wakha maula kuyini
3: a bola jina ni matrejo ma resultado jini derrota jini pande jini vitória chikadile cha hekote ai conseguiranga kuwina maji hatsimbisa kuhata simama hivi ka luta
2: ripaso mekile kuye mister
3: bem diante ka jogo eu uni eles um ano já podia ir resolver como equipa não é que se has escutar cobi a próximo jogo e tá nima engene lá mão ano já começa a escutar cobi mais evoluir cobi o ina
2: munam casseri assim com a equipa a congela não paliwa jula cobi nica michubu yangu ina já cobi na escutela pelo menos de bola mister
3: é claro que he luzir minha mocha mas a cobi he luzir o jogo a recuperar o campeonato não é embora hivi ka seri hingani majogo matsongwani maji hata simama hilwa akola lizwaku ainda a zwakoteka zwakhelele kuvezwa maheka
2: bongile zili magezu ya mchukumisi nanza wa provincia ya Inyambane Felix Keha na ulaula kamtria radio Msambiki mailanu ni hanzuloka wa kupalilweku he zgolo zvimbiri kachimwe ikawa wa província ya Inyambane tatana a munisi wa Maputo província fa Mr. Fa parabéns mungenil quads magezu mununga nyika kumailano ni hanzulo ni mangenela wa kama palisana lawo
4: eh ba mina shaku sangona no lava aku khensa hiku ngeni ben e pedreto e resultado dele inga ikume embora ke ai bebo kanga manje ilwele iza ikuma ugolesa ikanye
2: Se mister muka grupo ya 5 wa maikipa akuve mungenina muhumelela swibala ku yini ka campeonato le mutanga ya tshaluma Inyambane
4: apa ateso so inge hlanchume eta zama ku akuganya tikonta eta hamba nufi da ultima jornada manje elwela ukhaluta ya kafazi seguinte
2: makesu ya mchukumisi wa kwa provincia ya Maputo mister Fana ola ola kamtirana Mozambique Etanyika ina kulo drasio makondela kuve amaha akanzakanyu wa hlakanulou Inyambane bilu ya kula mtini kutani kisimusu yoke ingalongiselwa Inyambane igo hilo ina kulo rehe Maputo province
5: Izo na veleno Antonio zwisikela ka ku varandzile ngofu ababele va Inyambane ka tikhatule tshivanga ku mati khatisa hombe ku nga penalty va tshela golu Zwiva nyikile ku va kulungela ngofu aku hambana ni ku vadzama aku hambana ni ku valavetela ku chela a tigolu cha umbiri va chela lwe bona makuno a kawa wa Maputo provincia uzukutile aku reagira hi tihaka uzukutile u khaula vetela tigolu tinwani ku hambana ni Inyambane anga ka ku zwikota aku khometela handulo Inyambane achikhumbanga ti kumbisa laha au khavela gati khumba aega kukhanya zwinyingi afanele kukuva zwiticha Inyambane vha ina kulori hiku mahala ku lawa maonela ya mina Inyambane ku mil penalty liya laha anga zwikota ku ba press kanlezwi anga zwikota ngi ku mahadzinwani zwa ku fela kwa huma ni handulo wa ku hambana ni lo loko azwikotile ku huma hi unwa un ata kuma korilela kona kanlezwi taona ku zwini va mister vatu maha va Inyambane kanlezwi maputo angena na atsakile maputo angena khwatsi 3 points ya mulumba hikoteni ya leswi nga maheta
0: a vili na ntoni maputo uli kone teliwi a spectacle hi maputo provincia a spectacle mutirisani kulori xa li kona vili na ntoni a spectacle xikona xifundza nkulu Inyambane ku sana mbilo ka ku humelela a ntlawa wa Inyambane a spectacle a xitava kona xikona spectacle a mintlawa hinkwayo lo leyo avelino yi lumba a dzongeni ka tiko a spectacle xa li kona xa mintlanga majoko xifurtivo xikolari a ve swa bola kambe alimkubeliwaka hanzu imimbiri avelino antoni

0: con el Tibán. Oso con Tsutsuma.
1: Oh, me la jugó.
0: Nelson Tibane, Abana Makans Entertainment. Abitra una galera, Mama's Baby. Mama's Baby. Hey, alosa ni kubaye tamaja matireke nyambani. Eh, nada, mafutile. Mafutile. Ivula vula maja lawa Aflino Antonio.
1: Nicolau.
0: Lwe, Nicolau Mkavel. Po wanikanganyisa
1: wa. Nicolau Mkavel.
0: Ivi tunshibongo mos. Nicolau Mkavel.
1: Kufana na minanga mina na Bela Armando Nkumbi.
0: Eh, ishiradu. Kutiriswa vitu rakusungula nishibongo. When oh, miss Alway. And it put at a goma pelu. All right, Nicolau, can mambo fort, can mamba flino, Igomur Goberci san, can mambo e drassi macondela. Nikesanti tartinwana taradio, Armindu Masing, Vanwan, Mako Maja, Colang and Ban Mangako. Matipatseke kutani akuba mafambisa mtiru lehi shimu katiko habayeta maja habayeta inkomo shunene
1: inata seto la jina 51 minutos timenitla kukurisela kata mitlanga utisa miri maputu gaza na inyembani na muntlai kumeke manyao ikula kama shoku chisportivu skolari amanyao wabe makulu nako na ikumi amanyao kusikela ama chiki chiki Leso vulavula ntlangu wa 18th jornada Musambola 2026. Musambola lwa pfuleke xikarhi ka Mashakeni Football Club swin'we na Liga Desportiva de Sofala ntlangu manyisa. Weli sisisosi na kunga kumekanga amagolu kambi leso na swona switsuki switsekatsekisa a mutlhavukanyisi wa Mashakeni nambi a vakhuzeli lava anga vona vakala ka vanga tsakanga ehansi a hi vuya na hi huwelela swa ku a ku ka u khavela bola manyisi ku ni mihandzu yinharhu
0: wa ba wa biwa na ku swi komisa mine va rito wa ba wa biwa
1: kambi
0: apa ku ni ku impatara a hi panti
1: impanti u hlaya ka wena impanti leyi nga vuxa
0: Wewe unanirungi sego, nulostanza, ipanti.
1: Ipanti.
0: Ipanti.
1: Ish. Ile inga pusha poko manyisa.
0: Ipanti.
1: Vuhu ringani, nuku veringani.
0: Ah, all right, vuhu ringani. Veringani, zero. Ishanisekela hini, ina mani.
1: Mina tuka nuku jere manyisa, nuku aungaranzu kubulabula shilungu.
0: Eh, belinyo zamu. Oh, yowe, ninga buwash paka na mahala. Ma we, uwe belinyo we. U belishi ngufu we.
1: Ashingufu.
0: Eh wewe ubeli shingufu.
1: Ubeli shingufu.
0: Ashikamba cha khoko ke.
1: Ni belini.
0: Kwi.
1: Oh, ayiwe na manyisi.
0: Bambisa kunje khamba cha khoko.
1: Mina.
0: Eh.
1: Yi manyisi.
0: Eh unganika nganyisi
1: mina. Mina bela mi manyisi.
0: Eh wewe.
1: Eh. Phela loko tsike bo yena vanghwanyana va rodumisa miki loko hi bela mi bua va teve. Mina swa swopadzameka.
0: Eh tati, wena ku bukile la a bolo ku ri ku kongoma ho gijima ungiri ku chacha.
1: Manyisi ungale hita sekele ka veka ashingufu. Dzimula ku bela.
0: Yema, siku rinwe. Hita kombela la kampu loko ku heli ntlanga wa Ferroviari va mani mani hi nghena mene we hi bela xikambana
1: manje leswi la se va Ferroviari lo va vulaka na va ganyile ku lo va ganyanga
0: mene va pa
1: loko ku hela ntlanga va ta ku ha hala munhu
0: a loko va biwa va ntsengere va mani mani a vinyi va muti loko va biwa yayi a swa ta tsakisa all right ankama wa hi kama
1: nakona wa hi kama manyisa a timeni ta kurisela leta ugamu lani nyamutlha tinhlokomhaka a ve ku pfula ka mazoku sportivu skolaris i mitlangu endliwaka a xifundzankulu nyembani nakona manyisa ka ve ni ntlangu wa ku lumba 18th
0: jornada la Musambola 2026 handleni ka swo ha twile mahungu ya new fashion mahumaka tiko ra Afrika Dzonga hikwala ka Edward Figurão ha vulavuli nakonawo hi mihandzu ya mitlangu yendliwaka hi xiyimo xa xifundza xa Magudu nako a hi rindzela ku va hi nga tivisiwa ta mitlangu leyi endliwaka ka Saviela ni vila ra ka N'wamba haleni xifundzankulu Maputsu ku vula nakonawo leswaku hina hi Radio Mozambique hi Maputo gaza ni nyamba leswi vuthu ya swikolo yi nga sungula hi ta va kola akuva hi mitisela nkatsakanyo wa hinkwaswo leswi endlekaka a nyambani poke ko nyambani va koho Makoho majaha.
1: Makoho majaha ntamu va Vilino Antonio va Nicolau Mukhavele va Idrasu Makondele va Rigoberto Shisani a mintlawa yi kona va ri mindi masingi
0: loko u va Vilino vangani va Vilino
1: ku na Vilino Antonio ku na va Nicolau
0: vangani va Nicolau
1: loko uza ku na Vilino ku na
0: Rigoberto loko moxa wena loko moxa
1: kambe hinkwaswo manyisa
0: ya
1: hi le ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka mugqivela wa namuntlha
0: eyi wa swi ya swa ku timamba phe ya wena wa vona swipaka leswi Senegal tinovu
1: yaleswo swa karhata kambe ya dumba leswaku a mitlhavukanyisi xikinyikondo swa nga hileswi a swi vuleke masiku ndzhaku loko a vitaniwile a no tiyisa ka leswi a swi vuleke leswaku yena swa nga mutlhavukanyisi yena vonaka vabeli leswi va
0: belisaka
1: swona se loko wena manyisa wo humelela kwana bela wa bela xikini muteki nanga ni vonanga
0: a leswi ni vavaka me ki van'wani va tshika leswi xikini a nga vulavula hi swa risimba a vulavula hi wuswa o vona wuswa
1: a ku dlaya wuswa
0: siku a vejelu namuntlha hi wuswa
1: a ku dlaya wuswa ni vukhaveli bya bola bya hambanile
0: mara noda belenya u nyema a loko u dya wuswa u xurha wa ri hlongonisa bola ri dlani khala bola loko epapayini wa yi hlongonisa ngopfu lweyi i dye wuswa
1: allrightankamaukama
0: wa hikama
1: ankama se wa kama maputu gaza na yinyembani
0: khani mambo ili babayi khani mambo hi mbela mavoko vayingiseti khani mambo mayeti tidya majaya radio ma kumeka ka nyambani hambela mavoko hi tsakile hi ntirho lomu wu endleke khani mambo yana ni mahlweni ku va mi fambisa ntirho mi tsakisa a xitshungu vayingiseti va hina habayeta majambu ya namuntlha kutani mafambisiwo ha anabela nkumbe
1: na stelu manyisa
0: hi tiyisiwi tintambu lana ku sunguleni ha amira lulino matimbe swisi yi khamukeliweke
1: e
0: jikijelana
1: phehi
0: xivoleka jara ku leha
1: leyiaaxiyengelexi na yena
0: se hala nyambani ni ka gaza swa ku na mani hi swi tivi mara ha swi tivi swa ku va koho va ku leha ni va ku koma koseni ya allright khani mambo muyingiseti wa ku rhandzeka radio du sport kumbe tard sportive wa mugqivela u gamakola a mundzuku mina na bela nkumbe kusa me ni le lamo a kampu ya nasikanana laha a nasika
1: hi leswi u xi langeke ku va mina ni va la wena se
0: a no ku siya wa u kweleta u ni u kwela a no ku siya wece mama
1: a ni ta tsaka loko byi langise leswaku mina na bela mundzuku hi ta va
0: na hi ta va swin'we u va swa ku me ni ta va seniya wo ta va haleni muyingiseti khani mambo babayi tsalanini mpangalatana ni mintirho ya radio mosambique maputo gaza na nyambani atenção jogo escolar está aí babayi
2: madambu magambu
3: madambu
2: ya mintlangu ya ku tiyisa miri
3: ya mihlakano ya ku tiyisa miri
4: ya mintlangu ya ku tiyisa miri radio mosambiki dzongeni ka tiko a ku fikisela nongonoko wa madambu ya mintlangu ya ku tiyisa

mitiri ya radio Msambiki stitch cha nyambani sangula kuya umbiri kasuga nyamuntla nyamuntla mulungiso kunza makuma mbiri ni khanu munhu masiku ka hweti le hinga ka yona ya mawani lembe 2026 shashameto wa materiala hita sangula ni bulu kunga hakali kutani hita sangula ni nzima ya tisimu ni mabulu kasi nzeni ka chikhatana mungana mungise titsi matsema ufanele kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi kandzakanye kunga hakala hi 21 i 5 minutos hita sangula ni zwitiviso kasi na kona hi ku vikisele akuva loko swi ta ku 21 ni 15 minutos hi ku hengeletela a longoloku wa letitona tiyela naku ni kandlalo wa mhaka na byi tshamisela hi ku leswo andzhaku ka kandlalo wa mhaka u ta fela u kuma mahungu ya provincia ya Inyambani mahungu ya provincia ya Inyambani ya umbiri loko swi ku 22 horas kasi hi ndzhaku hi ta ku hengeletela leti yelanaku ni zwitiviso ni tisimu hi 22 ni 30 minutos matimu ya siku 23 horas hi gongondza simbi hi ndzhaku hi ta phinda leti ti nga vi bulu ka siku legiga nyamuntlha hi ndzhaku a mahungu ya ku mbitisela kusukela ntsindza ka maputsu ta makuma kasi meya noit ni 5 minutos hi ta hengeleta zonhle aka uchaga siku mitirho yi nga mandleni ka Idrasio Makondela na Ideraldo Menet mixivela wingiseti gine.

ni wati ku Daniel Chapo hilo aula kuleswa ku amihlakani yo kenta miri ya lumsukoleni hiyo na ihlohlotela ku azwanani lomtikweni awuli na kona leswa ku nga hakuneni ku veni ku hlonipiwa ka vana na lava vangani mahanyala yo nono hale zwihlalo ga ulini kawo wa nyambani hiwo na ungabiwa hikawo wa maputu zwigolo zwimbiri swa ku anguliwa hichimwa ku sanguleni ka mapikizana ya majogos desportivos escolares e ula ula mihlakano ya ku tlanyeta miri ya lomu swikoleni ya ukhumi khanu jimwe mama heka ku kusukela nyamuntlha lomu doropeni ga nyambani Dario Mondei hiloyi a ulaku leswaku ala ku bangula ku ve muchukumisi wa ntlawa wa maxakeni na swisukela laha ka zwiwulawula bya vakhuzeni leti ti tlhokomhaka ta mahungu matiwandza loko swi ku 22 zaura xa tikweni ka Musambiki dzaha malunghisela.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva ku hisiku nga rumela kala malimuni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa shikota ku rumela kala 200 mil meticais hi siku, ti compone ta shikota ku rumela kala 500 mil meticais hi siku, lejo hi ku tirhisa a conta ya compone. A kavanhu mahala ku rumela ti chapau ka ti compone ku ni tsengu a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rumelwa. Un'wana nhlamuselo wa shikota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.
1: Masef Sayidi, u gwimbile a n'wijiketelo wa wena laha mubedwini.
2: Epa, a ndzi se u gwimba mani. A ndzi ku a ku na tisuna masikona lawa ku titilaku.
1: Ti onile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambi lomu chira mini.
2: Lisini leyo. Ndzaya yi gwimba bya leswi.
1: Maha bya leswi Sayidi, etlela lomu chikarhi ka n'wijiketelo wa wena masiku wohle lembe gohle.
2: Hi jona Maseve, a dzedzedzi a gi na nguva.
1: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mujikitelo u gwimbilweku la mubedwini kutani ka sangu ka wena wotl masiku.
3: Vamos todos nos proteger.
4: Ka 21:11 hi sangula ni tisimu ku nga hikale hi la ku nghena ka longoloko wa tlangelo wa mhaka.
5: Yeah. Este som é para todos nós, todos moçambicanos, todo Moçambique, de Rufuma ao Maputo, Zumba ao Índico. Queremos paz em Moçambique, paz nas nossas almas,

0: hi zona chikhati cha tlandlalo wa mhaka kutani gunduru gombeni.
1: Gunduru gombeni wachekwa hi tu zikubarasa ingisa tlandlalo wa mhaka aka tlandlalo wa mhaka siku ganya muhla varhandzi va yingiseti laha hi feleke ku wulawula hi timhaka ta ku hambunyeta a nawu wa wusati lonene.
2: Luzile lava nga kalakuta a cintarapana ca khilaye lava nga kalakuto
3: tlhela hinkwaseka
2: laka muti wa mina
3: jika u tlhela hindza ku kha wupatu
2: papa yendzi ku jela u luzile
3: ndzi ku byendzi ku tlhela
2: mina u luzile u luzile leswila hinkwanase papa hinga benzi ku jela tshamela
3: n'waliseti u nga le ku ndzi trapala ndzi li tlhela u ya lomu nga hi kona u ndzi kombe ku famba u hlakana parkasi ya pari wena u dakule ku mahaleni
2: ndzi dakwile mina
3: maxiho byi voni ku u dakwile
2: mina ndzi dakwa mina e papa yi leswi nga yiseni ya a tinyama to tlhe ta tixaka ni tixaka tiwa hi kona a mabyala ya kona kambe
3: u yi kumeku hi mali ya ku ya kuka
2: na ndzo tirha papayi
3: a wu no teka timanga tixakaniselwa wona a wu no gisa timanga ndikwakeri manuel
2: loko mina ndzi dzunu
3: ndzi ku wutise ndzi kwama leyi kona u yi kuma kwihi
2: papayi ndzo tirha kha mina u zwisikani
3: u tira ku famba rume xigwazi u yi kuma mali
2: phati phati ndzi yi tirhisa leswi ndzi swi rhandzisaka swona
3: wena
2: mina n'waliseti
3: u dziki timanga tixakaniselwa wena u gise timanga ndikwakeri manuel ra wena sinini
2: a wu gisa timanga ta yini
3: maxama ya kona u yi kuma kwihi
2: ndzorimele ndzi yi kuma kha mina kasi a ku zwisikani ku ka u ndzi vona
3: aka ma u nga suka laha aka ma u nga suka laha u ndzi kombelele mali ku u lava ku ya xava credit ya dash
2: ndzi ya xa credit ya dash
3: u nga kombelela mali ya ku ya xa credit ya dash
2: xa dash metikali wani wa byala hi wona a tixakaxaka ta mabyala hi ngani wa tata ta xilungu fashevori
3: nga ku endzi kambe masin'wini
2: ta xilungu
3: a hi nga fambi ndza kambe masin'wini
2: kuga miyela ndzi ku byela a mabonyani la yo wochiwa mahi kona ma ya ku cuu
3: wo ma nga za magisa timanga ta mina
2: a tihwarike leniya xi twa hi ko tinyama ta tixakaxaka hi gile hi nwa hi tle ku cungo
3: maka leyo u nga tinyikela kupara ku ga tihwari ya
2: mina
3: u yi kumile ku hi mali
2: mina n'waliseti
3: u yi kumile ku hi mali famba etlela u nga le ku trapaliana
2: a mawaku ya mina laha ma tirha
3: a mawaku ya yini
2: tshama mina ndzo famba le ndzi ya etlela hakune ndzo famba u ndzi wo
3: laha ka xikolokolo u nga etlela laha ka xikolokolo nata
2: ndzo famba
4: lisese xewene laha mutini
3: bathayi
4: xewene laha mutini
3: bagumende
4: a ndzi singethi hi mina thayi mina nga ndzi singethi
3: ndzi ku singita yini
4: nga ndzi singethi ku lava u tiva ku loko ndzi wona ndzi wanuna a ndzi cinuna nuna mina xa ku hambi khomba gigi khombanyi ka
3: kona u kutha ndzi dyondza nsati wa wena
4: u dyondza nsati wa wena kasi hi mani ta ka mwana wena loko u no lowoliwa nga koti mina lisini lele ndzi ku byela ku lona
3: maxikasi bakumende u tota byini kasi
4: u nga tsemakanyi congo xikhati xa marefu xa yila kambe loko u tsemakanyi congo ku lava ku tiva ku hlamba nghohe wanuna ku layiwa lowo
3: nga wula kuvula
4: wena loko va ku chelile lomu hi ka ku ni ka botori ligani ga tima mina ndzi senghena
3: hikwini
4: ndzi ku byele ndzi hasa mina laha n'wathayi a ndzi nge vhumeli ku a suka a famba liniyani khilani a nga loko ku siniyani ku na ni ku hlakana ku na ni maxangwana yalawo leswaku u ve va tlhanganyisa masiku ka ni veo hi 10 wa malembe a ndzi ngheni mina hikwini hi nga ka ku famba hoyo ndzi ku a sati wa mina a ndzi swi lavi ku a famba seyo ka xibixa lexi xa ku ya va hlakana va ku pilapila va kina swimbuyelwa va nyanguka vejingwere wena ni sati wa wena mu ku chikho mu ku a vavasati ku lava ku vona va famba va pepa kambe hi wena u nga vula swona
3: o maxigumendo maxiho byona ku a vavasati va chusekile
4: u nga ndzi hlangele hasa wena
3: tika va famba va biwa hi moya wa xiwo va wu yile a va wu yange a n'waliseti wu yile n'wathayi na yona
4: u li hlakati lawanuna u li hlakati wa lawanuna kambe u ta ndzi nga sati wa mina a nga se wuya ni nyamutlha n'wathayi
3: a nga se wuya
4: chikwana wena ni sati kani yi kwihi a ndzi swi tivi afoni ya yena yo to le garela maritana
3: a ivitan
4: zila va satwa mina la kama hiku isike le kaya atala ata suka ni satwa wena zila satwa
2: papa ka so ulala na man
3: baba gumend ka simunga na wona sele kwe
2: munga na wa mina man
3: ngothoy
2: Zo komisa ko yene na zo ko mina zo tiba ku shakana Loko chicheke chikati nzangena kanzi tihuyelo ha
3: Wali setinga jela ku nwathai kuhi Asele ku ufambi nayi wena
2: Ntoma yeyo nwathai mina
3: ufambile nayi
2: ana Mina ngwali setinzi ya mama yaya ya wa nwathai mina akululo wa munhu ya mama yaya wa yena mina Kasina nimapimo yena
4: unganzipimi hinza
2: Papai lanza sati wa wena
4: atona nzela sato
2: loko kuwe kuwena wa muranza sato wa wena ichukwana ufamba ulandzelela sato ngiwona siku pondi no ile chikwadra
4: atona nzela sato wa mina
3: masho ndita mukuma ku sato wa wena
4: wena hi wena unga ku andzi tsiki sato wa mina afamba le chipisheni cha ku hlakana
3: masho ndzi gohele ku hi mina ndzi gohele ku hi ku adjela ku ku byala ndzi ku va tsiki va famba va hlakana
4: mina ndzi wa halile muku chikolokolo muku ndzi xani sato wa mina loko tshama la kaya
3: baba gumenda kona ndzi hoko ni ndzi kuma ku hi mina ndzi ku dive huku hi ndzi kuma ku hi nandzi kwala
2: rula ombeta chikhati ku tshama la a hi kuzara Loye leswi swi nga ringana a ringana ku famba famba lomu zwipitali ni lomu zwikwadra a famba la sato wako loko aka
3: a xikwadra maphoyiseni
2: la hombeta chekhati maphoyiseni kujula elomu ka maphoyisa kujula iteke luti fori ezwonge yo tontontonto jinwani siku yino yiviwa a wule ku zwitsiyo ko no mbeta chekhati la inga ntsa sato wa wena
3: mashi ngwani seti ka simu hamba ni siku yini wena kwani kwa seniyana
4: atona
2: Nzingalo khamina.
3: Ndzamu tisela ka xizwi.
4: Oh, nyamuhlota yona nyoka na inwa tsana.
3: Mumahisi ku yini? Muhamba nyisi ku yini?
2: Katamina. Mina. A wunzi tekela ngiku mahava amayaya wa vasati va vanhu mina. Mina andzi mayaya wa munhu. Mina ndzo ti famba enzi ya tihlakanelana ndzi tihlakanelana ndzi tinwela ndzi tigela. Ndzi mbeta kuti gela ndzi kulula. Emina loyi. Nza kutiva loko anga tivi ka ka yena wa satigaya mina ndzo khaga imagineni
4: atona sikarele mina ku mandisela
3: hi ayi ku karele mesika sindzingena ku ana ndzo ku ndzuku ma ku
4: wena
3: eka muteki paketini ka muteki a masho
4: utanzigenisa pasho
3: ayi ku ngenisa pasho
4: ya utanzigisa ayi
3: ku ngenisa wa khamusela
4: utanzigisa zwa mahala Hita hamba na hema profisi
3: ya. Mwani seti wa ula kwa
2: hatu kwa
4: hamba na. Hita hamba na hema profisi ya.
2: Ababa loyi.
4: Mina nzi ghena jeli ya hombe. Wena ungena chipitali.
2: Mina.
4: Loku katekili kota hambu simitari utafamu. Unga shaka ni mina.
3: Mashi ananzi wako no mina
4: nzi ukuma. Mina nzi kisili timbuti
3: mbili. Mashi kasi ananzi nzi ukuma kui.

0: putselwa wena ba
1: wena upatsi wolo ni hlatsi baratata ni wa ka mahlwane ba
2: rula na yena ulo e putseli
1: miela ntsula
2: e putseli lwele ha ku akuza amutsika satwa yena afa
0: iko
2: ku putselwa ka loko we u phisa
0: manje ina awi ma
2: police ba putsela ngi wena
0: awu putsela ngi police na u hospitali ni niyana ku devi ino bayisi wole jingile fona ivitana Devi, vunu muyivela phone. Awu fambele utshuka, o hambule. Mbujenga mali zwina hile kaya.
1: Ndzi ta u hlahlana hatona.
0: Amashi ananzi wambe na hiwe.
1: Ndzi ku tlamsela. Ndzi tengalo. Hinga miyela. Mama, ndzi tengalo. Ndzi tsetseleleni, andzi sela vaku akugaja mahala. Leswi ndzi la ku la ku andzi sela vaku nghena mapaxu. Makuno, ndzi ku mina anga fambi. Wena ku o na ku chetelana ni satwa we.
0: I am a man.
1: O tsaki.
0: Mashi uyile.
1: Uyile wa hekwe. Wa enela.
0: Awa fambi.
1: Aloyela lelanga wela halona we wa enela.
0: A ja le jiji nwana le.
1: Ani zo zo ku hutisa ku aloyela lele awile ku lo wa enela.
0: Ako an ako ena nuka anga eneta sanzi bulisa na nai hiku andi jela ku amalai anga famba anwa jela hiku makui.
1: Vono mchelela.
0: Jale vita sanzi bulisa na nai.
1: Ah uta sabu. Hina zije kwa tano. Vono salva mchelela. Vono mchelela. Lomwana u ringana u tshama kona loko wena u ranga u fa wena ne ku tanyima lhonga tanyima. Yo uno tsha mtshamela. A swike go tekisa. No lolola wa sathi mali.
0: Aka ma work lo henga zwana au nga dzi dzeli ke na mutho ka ta u ta dzi ku zwana tsha wa sathi.
1: Hiku u xavisile nwa thai.
0: A hi mina. Sato wena no suka famba.
1: U phi nwa thai to dzi vhushisa manyongo ku katika ka ka ra ngubu.
2: I know. Hina ngungulo hamutiva
0: akunje kunzuna tshame wa sata ke
1: tsaka sa. Ya, uno ta mtshamela.
0: Ah, loko hela ku hamba na ungana bodi hapa.
2: Majelo,
1: yeye.
2: Tshamela sakwa.
0: Unga handza ngo nezi uka king. Unganza ngo
2: papa ye. Tshamela sati wa wena a zwina nanzi buki mina ndzi sati wa wena. Ndzi tshameli mina ndza zwila ku tshameli wa wena ka ta mina.
0: Ora loko ndzi fa ndzi nga ta nyima ndzi la ku nyima kwi.
1: Atona. Wanzi tewa kwatsi.
0: He was a little bit of a passion. He was a little bit of a passion.

0: Ichile ngawula kuvuka hani naivukile livukela la kukhwita eka kunene uzwa ku hambi ukolo u ni jidlaye byini swi nga maheka kambe i tshikelelo hlana hi kuni mubyelile ndzi ku kokwa u gumbile hi nga humula mikuni lemba swibangwa ni mitlhamu ni tizinga makunu a kuni wa kona le kuni lele a mahungu mahungu a wu tshovangi leswi a kuni yena we ku rhandza ngopfu swigwinya va Samuel ta kuyi ndzi fonile hi ka kunene xikhatanyana ndzi ku fuma ndzi ku kutani hi koku leswi xikhati xa marhale mi nga ngakwaseyi muyile leswi ngi pfini nyangongori xikhati lexi kambe swo kateka koko ku vhula yinile mi ndzi rhandza ngopfu na valatani ni phuronga ringi kale va ku firinya mutseba va kuma mani mungozwa leswi a swi a hi kono bongele hane makunu hahane laha ndzi na ni xikayi xa ku fundza matino a xikwitsi ndzi tsetselele byi ko swi kala ku swi nga helaka kunene ka kunene leswi u ndzi vona ku ndzo hlongola a wo ya gakondlo a ndzi giwoni ndzo hlongolela basi hi n'wathayi n'wathayi kota xiphixa lexi u xizile ku ku xi kona lexi a xidorobana xa khila hi kota ku xi tlhanganyisa ka ni tlhano makumalembe ni manharhu kwa seyoseyo makunu ku ya ni mihlakano seyo vayimbeleri vo tlhe vayimbeleli va le ka matshinyi va le tsondzweni votlhe i swona ka lava byi kungusa kwalomo va vitanilwe makunu ke minsi ku n'wathayi u nga fambi u ya ku pilapila kota hina hi nga ngiwa ku hlonipheka hi nga wona wa mone na ka twanani u komanyana khwasini u phokiwa xibangwa xa mahovheni loko basi sati wako kota sati wako na ni li papaninga la ku nga ta li kota wena leswi veteko va ku cetelana kwalo magoveni ka vo va nga fambile ni mixo a hi famba hi famba hi famba mina ndzi ku leswo a ku famba usiku chukwana ku famba ni mixo kota mihlakano yi nga kona kusuka ka ni mixo ku na lava tinjhomani va ni mixo swivana mapalisana lahayani maxangwana ya byakuga vikuwa ni maxangwana ya byakuga bya vanyombeve mabonyana laya mabaswa swigwinya kwaseyo ni fena kwa ku feni hahani u nga toloveli ku gango ya kona yi cuka sangu leyi xikosi a swinene u nga toloveli ku gahloka feni na u yi cuka makunu ke laha ni mindziku u nga fambi ni usiku ku kumeka ku asati luwa tona ni loyi ya lowu khwatsini u phukiwa emahovheni yena a ku wa famba wa famba va ku cetelana mina ndzi ku u nga famba hi nga wona tonani leyi a se timaha wa wona a suna loko yi tshuka yi ku pehe hi ta welomu ka swakuga u yi susiphehe u to yimita a li va tsiki va famba hikuva vasati sweswi va chusekile basi ndzi ku hesa wona a hi byona leswi swa ku chuseka loko va fambile n'wathayi a nga wuyi mamani wa hombe a nga wuyi laha mutini wasati wa ku i wuyile na nuhe ku fundza ni tindleve byala kona lipopela la ko laleliya yena na gayini u nga ku no chelwa lomuka i no chelwa lomuka bodlela kota mufarasa kambe wa vangamela i wuye yi pupilwe sati wa mina n'wathayi a nga si wuya maku ndzi ku hahani mina lexi ndzi chiwona ku laha leswi swi ta tshuka swi chachamuka byi ta phewuka kota ndzi timisele ni ku timisela ni ku timisela mufonelo mu wo tiyisa hahani leyi ku va kumanile kwaseyo ve va kumanile ni va ya ku a ku na xaka le tsungeni liniya a ku na xaka ka va ka gumende le tsungeni le i wa hina ma Ha unga ndzi fihlele hahani. N'wina vavasati mina ni fihlaka lowa hombe nguva. Ndzi tsetselele hahani. Xihlonipho xi kona. Tsanele leswaku ndzi rile hi tihlugini. Tihlugini i ga huma hloti. Kota legi n'wanyana ga ha cukela ku wa u ya ke. Oh, mina... Hi swona. Eyo, ndzi ta rindzela wena leswi u to ndzi byela swona kuku hinkwaso ya nga famba kona ke. Luisiya wesatibyo famba chipitali, xin'wana xikhatile chipitali, famba maphoyiseni, xin'wana xikhatini u khomiwa, xin'wana xikhatini wa mangala ku i ku tekeliwe a foni. Wa tiva ku ya ku ve hin'waliseti. I ntlantlalati ya wasati phe. Wa yi tiva hunga. Eyo, ndzi bongile. Ta bulisana zwo kan lezwe loko anga winya mutla ayo ndzi bongile ha va rungulela oh la kaya vana na vakhwa phawe va phalalekile bisa nwinyi wa mbithelo o tshama na popile oh ayo
1: wodi wodi wodi wodi wodi wodi enyu mama parele moro
2: Papa ye. Leswi ndzi uya ku hibazarini leswi.
3: Ikula una ku hlwela.
2: Ndzi no famba na ndzi kumana ni timhaka.
3: Ta yini ba?
2: Ni n'wathayi. Ile ka hanu wa kona.
3: Hm?
2: N'wathayi.
3: Eh.
2: Ile ka hanu wa kona.
3: Ah, maxi. Wa hamba ta chikati ku tshama kwa se. A u tlhela ya kaya kuyi.
2: E o chava.
3: Ah.
2: U chaku ya kaya.
3: Yena loko ala ku chava na chavi siku legiyani anga mahato anga tlhele kaya a chava xana gohile a xi kota ku chava ku gohile
2: xa leswi i u rindzela ahahani wakwe a ku ve a suka na yi a famba na yi le vukatini e
3: kuve gumende leswi
2: swi ta tlalo
3: ye
2: swi ta tlala
3: a ku anga wi kani byini maxi i ti loko a ya mvumale tawu kani no swa ku hi kona kani
2: Aha, te, mina jantsi wanga la kambe au ya kambe la.
3: Oh, loko a hla ku tlhela ta u ta za u.
2: Mina jantsi wanga jula kambe au ya.
3: Kuve ni raja baba kumenda. Ngona wa ka sati nwena a chusa ko kona mu tekela hehla. Mu tekela ale ku hlonde phana khwatsi tsama khwatsi.
2: Mina papa yenza mujela.
3: Hm?
2: Ndza mujela mina nwa thai ndzi mujela mina ndzi ku e. Tika mabrinkadera la unga nawo la
3: wena wena loko waku uchusekile aya ku zika ku kumbirira ku satiga wa wena uku ha u timahisa
2: mina ka sinzi no wona yini sino siya
3: hlakana akusisa ka loko mucho vanga ku muchusekile leswa ku ngonawo mukumeka ni gezu la anga ngweni mungabiwu mungabiku kale ka kone kale ka kone amubiwa kale ka kone amunga tiki mutira zviku yini yini
2: Sha
3: loko wa ku muchusekile ja wana ula ku tijija wana u maha wanona oh
2: ndza zwizwa
3: jona le
2: ndza zwizwa chigonzo le chinga chikuma
0: guyo chada gwendere aga tlangalwa makaso ka nya motho wa randzi wa ngise thi u kaketa kwa la umbelangi Lai tovu ya kambe, ita kubisa hitse maririso hambu mgemeta musu wakona, lezi mwatai ato isa jona. Laka kunye muka kukumekile ava kikagane lava. Yena wama nungwaliseti, Joaquina Zefanie. Atonani, Castigo Francisco. Gumende, João Marimi. Amkoma kome omjini lwa longisile kuzo kilele magezi lama nene kwe Luiz Batista Kumbi. Waka Gundru Gombeni, Radio Mzambiki. Waka itata kumana kambi fiki kitako. Gundru Gombeni, wache kwa hitu. Zuko barra sana. Ingisa kanga lwa maa.

0: ya famba hi tindlela tinene. Mitirho ya vuaki bya muti wu tiveka ku Prasa Dumetical kwalomu doropeni ga Inyambani. Lomu a provhinsiya ya Inyambani se ku sangulile maphikizana ya mihlakani yo tlaneta miri ra viga zwikola, laha kunani ntlawa wa Inyambani wu nga biwa hi ntlawa wa machichi zwikulu swimbirhi swo kala a ya ngulu aka wu khaveli bya tikhumba bya vavanuna. A khuwu wa kona wu vhuliwi hi murangeli wa tiko Daniel Chapo. Aka siku Dario Monteiro a nga tivisa leswaku hala ku tsukula ku ve muchukumisi wa ntlawa wa Maxakeni, ntlawa lowu wu nga va wexana ni ntlawa wa Liga Desportiva hi xigolo hi 0-0. Leti tinhloko ta mahungu ya siku ga nyamuntlha ma nga mandleni ka Ideraldo Menete ka Ubasop Gamchini na Idrasio Makondela ka ku hendleleta. Hi mixivela wu yingise tidinene. Mangulo Daniel Francisco Chapo hi yena a nga rhangela nkuwa ku vula maphikizana ya lomu swikoleni a ka livala la machichi ka suga nyamuntlha. A murangeli wa tiko a wulile leswaku a ku hlakana kutani a mihlakano yo tlaneta miri ra viga zwikola ya lisima, kasi bya swi kota a ku vanana va vi ni ku zwana. Yena a hanyikile lisima a ku ni vanhu vanana lava nga ni wulema va kuma a ku kumeka aka maphikizana ya mihlakano ya ku tlaneta miri. Kasi aka swikwata swi nga lomu maprovhinsi ya Nyambani ku thembisiwa leswaku a tawu dahu ti lulamitilwi, kasi bya swi kota ku va vhuneka a vanana patsikambi ni vachukumisi.
1: A murhangeli wa tawu dahu lomu a provhinsi ya Nyambani Carlos Khosa i karhi a thembisa leswaku wonkhe malunghelo ma kona, kasi ku lekelela lava va titshuka va kumana ni xikarato xa mabazi ngopfungopfu lomu ka mandhawu lomu ku amukeliwaku swigonzani swi ta bela majogo desportivo swixikolaris. Thembisa yivi i nyikiwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha Carlos Khosa. Na ku hi murhangeli wa mitirho ya tawu dahu lomu a Inyambani a swi vulileko yena mulunghisi loyi lomu xikarhi ka ku vuliwa ka mihlakano ya majogo desportivo swixikolaris a doropeni ga Maxixi. Carlos Khosa a tingalo a swipita leswonkhe swa machichi ni doropeni ga Inyambani hi leswi se swi nga ni swikwata swi ri ndzeleko a ku lekelela hambi ni lomu ka mandhawu lomu va etlelaku kona a vanana ni lomu ka tivala a swikwata swi kona hi ku tirhisana kambe ni Cruz Vermelha de Mozambique.
2: A hi tivekise leswaku ku nga humelela mavabyi ya ve le a ri timosquitera lava ti fikela ka malaria. Rumela vatekni ku va vona lomu va tshamaku kona va etlelaku kona. Sweswi lomu a tikampo ku ni vateki, ku ni vamedi, ku ni vainfermeri a ku va va lamulela lava a mangwe ka xikaka yo humelelanga kama ni humele ni mayana.
3: Aswipitali zwange swi tshamisekile para ku amukela.
2: I lulamisa xipitali xa xikoki xa lomu Maxixi a Centro de Saúde, Hospital Provincial ni Centro de Saúde Urbana. Leswaku kama wini ni wini va swi kota ku amukela vaatleta, vatekniko ni hinkwavo lava kumeka ka majogulo ya xikola.
1: Ku vulavula ka Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa tawu dahu lomu a provhinsi ya Inyambani na thembisa malunghelo leswo ya tawu dahu hambi ri basiselelo lomu ka mandhawu lomu ku nga ni vanana lava va majogo desportivos xikolaris a madoropeni ya Inyambani swin'we ni machichi.
0: Bongela Armindo Masingi yi famba kasi a ntlawa wa Inyambani hi wona wu nga biwa hi ntlawa wa ka maputsu hi swigolo swimbirhi swa ku kala a swa ku anguliwa hi cin'we aka nhlakano wa ku vula maphikizana lawa ya majogos desportivo xikolaris. Tshamela le ku mungana muyingiseti a ntlawa wa Inyambani hi lowu nga nghena hi tlhelo ga hava hikwalaha ka ku biwa. A vahanyu va kutani varhangeli va miganga ya machichi tihosi ta miganga hi tona ti talaku hi ku tsaka na ti xiva leswaku maphikizana lawa nga ma famba hi tindlela leti lavekeleku.
4: Hi mina Silva Mayela
5: fumela
4: Mabil Bay
5: lo
4: machichi
5: makono a mihlakano leyi nyamuntlha yi ta ku lomu machichi byi mi khomisa ku yini kota vurhangeli ka miganga lo machichi?
4: Byi tsakisa nguvu ya ku sa a vanana va hina se va ni rank ya ku va ta kota ku sukela nyamuntlha va swi tiva ku vazwanana va bela bola va tsika mihlaka leyi ya ku biha ya mabyala ni swin'wanyana ja ha tsaka nguvu hi mikhuvo leyi ya bola hikusa hi yona yi tsakisaka ku ka vana va hina hi yi tsakelaka ku vana va hina va vi va hlangana ha yona duki ku tala ka yona yin'wanyana ya ku biha e
5: muva va leletele leswo lomu ka mitlhangano ya n'wina ku lomachichi ku ta ve ni swa hombe khuwa hombe n'wina xitshungu lomu mugangeni mabili a hi va hleteleni vana lava va tile ku lomu
4: va va leletele kha hi va hlengeleta hi ntalo wa vona ku a siku ganya muntlha va tshinela laha hi ta na vona hi ti na vona van'wanyana basi xa hi ku hi va kombela vana va hina ku eyi a hi fambeni landzowota nkarhi lowu wa ku hlangana lokunene nga kulaa kona hina va kale a ku tshika leswi swin'wanyana swa mabiringadela laha ya vona kasi ku a kusukela ka nyamuntlha a tixungu leti ti tomaheka laha ku gamu ka tona hi wa tsakela ku byi simama ku a vana lava va ve va ya phambeni hi ku bela tibola kasi ku va tiva nyamuntlha byi tsakisa nguvu hikusa a va matiko wonhle va maprovhinsi hinkwawo hi ku na vona laha hi ku va onana va tivana hiswo swi tsakisaka swona
0: hi swona eka 22:07 xa ndzimeni ya ku amba mahungu ya provhinsi ya Nyambani yi fambe tindlela tinene mitirho ya vuaki gamutu tiveka ku purasa Dometical makungu lawa ya Banco de Mosambiki purasa Dometical yi akiwa ka muganga wa Xalambe muganga wa Marginal kwa lomu doropeni a ku tsika ka ku akiwa ka purasa Dometical ku karhi ku mahiwa kambe mitirho ya vuaki galetiyelanaku ni livala la mihlakano ya ku tlanyeta miri ya ku tsalangana hi vulawula hi kampu polivalente murhangeli wa mfumo wa muganga wa doropa Ganyambani Benedito Gimeno hi yena a nga tivisa mahungu lawa ka radio Mosambiki na wula leswaku nga undhawu ga Xalambe give undhawu leyi ga ku tsakisa
6: para leña barrera y higuera uña 350 metros. Yo higuero a campo polivalente, ña de jogo. Para sanar sato, son que sabe ter básquet, handebol, voleibol, por aí fora. Vai ser campo coberto. E quando acabou, eu higuero a campo auditório municipal. Vale, na higuera a reunião de zato, e na cuga com mulinha que empilha lugar. E quando acabou, na auditório, e na higuera Ingujiro ina ngujona armazei linga baria manuel nuno jigromba ina rehabilitar e requalificar ali que vai ser auditor da juventude para mazahayato mabamarin de programa zawe bahongo vagira pale e vinravo kupapatsie ina jiro campo nya goveter futebol de praia vôlei de praia ali vai ter as zonas verdes, mulher, de banco para e tudo isso, se dará na Hong Kong, Hong Kong chega a casa, vai Hong Kong namorar, na internet, mahara, sabe? Então, já, com vale matador até Giló, o banco alemão que anagira com vale barreira de proteção.
0: Murangeli wa mfumo wa muganga wa doropa ga Nyambani Benedito Gimeno aka araulaula mitiri yao aki gami miti ya kutsalangana ya kufuna chitsungu kutani vahanyi vakwalomu doropen league higemeta la mahungu ya usiku le ganya munhla manga ve mangeni ka Idrasio Makondela na Ideral Dumenet
7: Muzile mahungu ya Inyambane.

Muksatur za kwarra tsimsibi kina miro itida 14 minuto. Ive kuma ka vna ngalun ba ko fialo ko kat patsalam tiru ya Radio Mozambique. Alwe intombi marubi. Akuyana mpela mpela wako.

0: ndzi yala ku va kempela ndzi pfumala Yesu i vunangalana liteke na mwimbeleli tima meno na 45 minutes xikulapa ku va u yingisa nongonoko vutomi ni madyela manene na Victoria Sitoy.
1: Mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: majula amatapa kumbexana hambowa
1: bana hi ndlela yinene.

0: iloselile muyingiseti wa ku xandzeka madela ya nkulu wa munhu i nhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho ni ko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku hi ta vutomi bya vakhalabye hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi yentxa ingi vo tsoniwa a swakudya nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi xileswo hi ku landzela a nhlazi yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye
1: inhlikani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsi ya la ka Matsolo ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya kulwa munhu leswi mihlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i tirhiseredadi kambe a tirhiseredadi lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko wo za u va tirhiseredadi u va ka ntanga leyi ya wu kokwani hileswaku se u kulile entan se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene a ku kula a swi le ku hlaya swa ku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya hi khati dzimbanyani min'wanyana a ha ya masin'wini min'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona ni nga hlaya leswaku a madlele la u fanela ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanela ku va a dlisa xiswona a fanela ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata munhu lweyi a fanela ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana mathapa matsheke magegele i swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanela ku va a dya a tifejau a fanela ku va a dya tihlampfi matandza a fanela ku va a dya nyama i la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti la ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu i funse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hi mati hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u venga u ku pumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khaladulu wa hina lwe loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wonza a mati na wona ma ya mapumbeka hambe hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hi ku a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gonta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku va a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawayani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masang swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu xa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu marefresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a marefresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na marestrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lweyi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba budgeti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlise swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyela kona se a ndzuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha a tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko li wa va vhovhaku se a ya a ha tigwenta ha ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa swa swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya anga tshami a jambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu para kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanela leswaku ku va a dla i swinene swifudzifudzi hikuva hi prestara atensawu hi ntamu ka vhuvhu lweyi eka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza vhexi manje a kulaka a ni tangana yona iya ala ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hi ku va hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va konkwana lweyi a nga dli purikulomu vanyana ku leswi koma a nga swi zantsi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana ku mini leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya pura yena se swi helile kuvi pura yena a swi se hela ya ha mu lava kokwani lwa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa yalisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana xin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku hundla a kokwana lwa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavhitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wexu u thyasa vugan'wini mawaku loko hikwalaho ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela vavi na wene Victoria Sithoi na Tomas Bruma
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwala ka madela
3: wa majula amathapa kumbexana hambowa indlela ine